0: kalikang basura, mag-compost. Isang paalaala mula sa DENR, Environmental Management Bureau, at ng Far East Broadcasting Company.
1: Tingo Publiko.
2: Oras na, Pilipinas!
3: Nagpapalik ang oras na, Pilipinas, Resete 4 nga yan, ba kay Madam Therese Ubahib, mayong good morning sa inyo. So, okay na yung mga biyanan sa mga bahay sa itong Tingog Publiko. By the way, tourism storyahan na ito. The tourism sa Negros Island region in 2025, mga biyanan. Siyempre, 2025, tanay. Wala pa natapos ang 2026. Hindi tanay mag-advance. So, there is a very interesting contradictory number, mga kabiyanan, nga natabo. Isang trend para sa turismo dito sa Negros. Sa dito Negros, dala na da ang Bacolod kag Siquijor. Negros Island region, mga kabiyanan. Mas jutay ang turista nga nagadto sa NIR sa 2025. Pero, mas dako ang ilang gingasto. Diri, willing nga gingasto diri sa aton. So the big picture, my man, if you talk about Negros Island region, it consists of Negros Occidental, Negros Oriental, Bacolod City, Siquijor. Nga Bacolod City, di ba Occidental? Lone district naman yan ni, Lone Ranger. So ang Department of Tourism kagapon nila gin presentar, ang ilang 2025 tourism figures nga ini during sang second Negros Occidental Tourism Summit, mga biyanan. Kagamon ni ang nagwa nga numero. Ang turista nga nagsulod, nagnubo from 2.79 million sang 2024. Amo na kadamo ang bisita nato na. Sa bilog lang ng katuig, 2.79 million sa 2024, nahimo na sa nga 2.69 million sa 2025, may decline nga around 3.43%. Pero mga kabiyanan, ang tourism receipts nagsaka. Ano mo sinin mo sa tourism receipts? Ang mga gingasto nila di blaho. Sa 2024, ang willing again spend sa aton mga turista sa kabilugan na 30.98 billion sa 2024. Bilog ni katuig, again, ang ilang again gasto sa pagkato nila di na lang nakuha. Basta may mga paagi na sila makuha nila ini yung numero. May mga paagi na sila. So, again, gasto sa mga turista sa 2024, 30.98. Whereas, sa 2025, nga nagnubo ang mga turista, ang ilagin gasto, 32.40 billion in 2025. So, ano po sila? Nagmahal rin si Negros? Or mas naglawig sila? So, may increase sa ilang spending nga about 4.60%, mga kabiyanan. And even more interesting, mga kabiyanan, kay nagsaka ang spending per tourist sa previous year, nahimo na 12,040 per tourist sa 2025. This is an 8.31 increase in spending per tourist, mga kabiyanan. So, may mas dako nga economic activity nga gindala ang mga turista biska nagnubo ang numero nga nagbisita diri sa aton. Now, let's put 32.4 billion into perspective, mga kabiyanan. 32.4 billion, may pila na kasiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kasiro. 32, 4. That's on 8 kasiro. Okay? Now, hindi ni kwarta nga ginhatag sa gobyerno, ha? Kung masilin kita, tourism receipts, mga kabiyanan, tourism receipts, nag-represent ini sa ilang agin gasto sa mga visitors natin, including sa una, number one, pagkaon. Gingasto nila sa ilang hotel, sa ilang transportation, sa ilang shopping, sa mga attractions, abi. Oh, sa mga coffee shops, sa ilang mga tours, sa mga souvenirs, sa mga ginagastos nila, kung nagkato sila din, maskara festival o mga festival-festival, festival kag mga events, mga wellness services, kaya hindi pwede kung magkato ka sa Negros, ngayon hindi kaya kapamasahe sa Bulag. Makapamasahe kag hindi mga binan sa Bulag. Tistingan, gid. Isa na sa mga attraction ang kapinpasauna sa NGC, sako, sa pati ng NGC, sabi niya, may baral ng NGC. Ambot ko sa parang natapos ang saan pa na makakakast ng baral sa NGC. Pati lalabay ko, lalabay ko, saan pa na matapos? Mando, lapit na kuro sa katuig, no? Ambot lang. Sa mga nakabantay, dabi, pila na ayahan kapulan man ang baral na sa NGC. Pero sa ako, nagyapon, okay, ang ato niya ng mga masayista, kapalibot na, dahil muna na kapamasahe, mga Amerikano, mga hindi taga diri kay gina pa testing gid eh malagaw wala makaon sa barbecuehan sa tubang ng GC dason tapos pa anong nami himuon tapos kaon medyo na hulo high blood ka di pa huwayan na eh dason mapamasahay ka na sa likod kiti siyempre na ang imo yang tilaok nagtigas ang kaon blaw sigdang lan masayon so wellness services gagastos sila sa wellness services. Diving kag recreation kapin pa dito sa may dira sa may oriental na yon again hindi lang ni occidental ng resorya naton NIR sa may oriental na yon sa may dira may sa Bogita sa may Dawin dira ilang diving mo katakom sa Apo Island dapat ka pa nakatakom sa Apo Island isa sa naming bisitao no yan ang Apo Island aton gid ina maalam mo lang kung kumuda upod sa mga pawikan. Upod sa mga pawikan. Siguraduhon nyo lang nami ang dagat. Di mo magkanto, guro, kung lagko balod. Pero mga December, guro, nga uni, September, okay mo, guro, no? Nagkanto kami nagligad, mga January, ang pagkanto sa Apo Island, lagko balod. Pero pagkabot mo to, hindi kayo natapunan, ha? Sa piyak nga parte sa isla, ang sa may ginaswimmingan sa mga puwikan, wala balod masyado. Pero samtang nagbiyahe ka mo, makapanawagi ka mo sa Ginoo eh. Lord, bligi kami ni Kimi Lunod. Dag ko ang balod mong. Pero kung naanan ka na sa balod, pero siya akon, okay na lang ah. Tulog ka lang sa mga, hindi ka na makulbaan ah. Diving recreation. Sa may Sikihor, may araman na yun. Diri sa aton sa Sipalay may aratan mo diving no, sa Sipalay buta kong kagawad joke kung si kagawad Bunard nakapasipalay na nakatisting na mo to sa mga diving do way pa pero na may aratan na mga diving mga spots sa Sipalay no, no. Sa Punta Taytay may diving na may ara no pero tagatuhod lang. mga amo ni mga biyanan ang ginagastuhan. So, kung may isa ka turista nga nag-gasto 2,000 sa hotel, abi, for example, okay, hindi mo pwede, hindi ka mag, no, hindi ka mag, kung matinir ka rin, pila ka adlaw, abi, tagpila ang adlaw, patanda sa mga barato lang ang mga tululugan, 600 ang gabi, gusto may isa ka tiksimana, kaya naramihan ka gini magtinir, tatlo ka adlaw, patanda 2,000 sa hotel, 1,000 sa pagkaon, 1,000 pagkaon, guro. Do gamay na no? Gamay na 1,000 sa pagkaon eh. Importante. Basta importante 2,000 sa hotel, 1,000 sa pagkaon. Kung dire-dire lang sa pakulot bala, 500 ang transportation. Kapil pa ko mag-jeep ka lang, hindi ka lang mag-grab. Galing kay kung mga turista, mga taxi mag-grab gid kay hindi sila katultol eh. Pero nami mabiyan ang isa sa mga ginimo ko. Way back 2012. 2012. Nga halin kami sa halin nyo sa Manila. Dira ako ng summer sa Iloilo. Basta sa una, sa estudyante pa ko. Kundi-diin lang kong summer eh. Summer sa Palawan, summer sa Iloilo, charot. Depende kung diin ko dalon sang katilingban. So sa Iloilo, isa sa mga mabudlay sakyan, nga mga jeep. Kapin pa ko di kakenchin, di bala kung diin ka makadto. Ah, pero ako ya, ga jeep-jeep lang ko ah. Kung diin lang ko glambot. Oh. So, 500, ibutang tayo 500 kay naga-jeep-jeep lang o naga-bus-bus lang. Oh, namin naman kay may aircon naman eh, di ba? Kag 1,000 sa mga activities. Oh, butang tayo pila tanan. 2,000, hotel, 1,000 pagkaon, 3,000. 500 transportation, 3,500. 1,000 sa activities, 4,500. Oh. Ini nga mga gingasto nila mga kabiyan na naga-circulate ini through several businesses. Ha? Ah? So, nag-circulate ini sa mga nagkain-lain ng mga negosyo. So, for example, nag-abot ang turista, nag-gasto ang turista, ha? Dasun ang mga negosyo na ito, mga negosyante na ito, nag-ganar sila, no? Dasun masuwildoan ang ito ng mga workers, ha? Ang mga suppliers na ito, magbaligya pag-isari sa damo nila supply, no? Ang ito ng gobyerno, nag-kolekta sa tax or fees. So, but silingon, ang ito ng local economy, nag-giho. So, amo ni ang giho sang tourism mga kabayan. Ha? Amo ni ang giho sang tourism, hindi lang kay basta-basta lang kun ano-ano lang da. Ha? So, but then paano ini nga natabo nga jutay ang turista pero mas dako ilang nga gasto. Ha? Now, this is the most important part mga kabayan. Ha? Now, ibutan nato ito perspective, no? Duha ka turista for example, labi. Ang isa, nagkata sa Bacolod, nagkawin isa lang kakananan. Doon na nagpa-picture-picture, ang puli. Siguro gasto niya doon sa Bacolod, 2,000 butang ta. Pero kung ining isa katurista, nagkato sa Negros, nagtinder din tatlo kadlaw, 3 nights butang ta, nagkawin sa restaurant, nagbisita sa mga attractions, nagrenta sa mga transportation, van, abe, or rent a car, abi, for example. Oh, nagbakal sa mga souvenirs, nag-intra sa mga city tour, mga ano ba ng mga tour dira. Oh, daso nagpalakat pa rin sa Silay, sa Talisay. Kaya hindi pwede kung makatoka sa Bacolod, hindi pwede nga Bacolod ka lang eh. Makatoka sa Silay, makatoka gin sa Talisay. Iba nga lang po, kasi ibig magaluna, kaya makaon to kasag. Oh, kaya hindi pala kalambot. Oh, makaon sipod, makato sa Punta Taytay, malantaw sa sunset. Oh, ang nablahaw, makaon talaba. Hindi na pwede nga, hindi na mo nang himoon eh. Oh, mangapi. Oh, siguro makato sa Oriental. Okay, imagine na bala, 3 nights in stay. Siguro nagagasto siya 15,000. So, amo niyo mabayan nga mas nagdamo pagid ang ilang nga ginagasto dito sa aton. Kaya nagkakawili sila. Ha? So, sino niya mga turista, mga binan? Ha? Sino niya mga turista? Now, here's another important statistic, mga binan. 90.4% ha, were domestic tourists. Okay? So, po't sila nung diriman sa Pilipinas, halin. Hindi po, hindi tama sila nga turista, ng mga puti, mga lain lang nga lahi. Mga turista sa ibang taga-taga. Siyempre, taga-Manila, taga-Baguio, o taga Cebu bi o taga diin man nagakadto di sa ton turista na sila gyapon ha, domestic tourist ha, approximately mga kabayanan 2.43 million ang mga domestic tourist, 255,800 ang foreign visitors, 2,400 ang mga overseas Filipino. Halin sa oh, nga dito na nagtinerbi sa ibang na pungso, nagpulit sila, nagkaturi sa Negros, sa bisita. Ha? So, amo ni ang mga turista na nagkaturi. Ha? So, nagsaka ang mga foreign tourist, mga kabiyanan. So, di nagkakadto ang mga turista. May statistics na rin makita, mga kabiyanan. No? Basis ang report kagapo nila. No? Ang figures ng 2025 na nagpakita nga mga nagkaturi sa ito, mga turista, no? Sa Bacolod City, 870,000 ang arrivals. Sa Negros Oriental, 870,000 ang arrivals. Sa Negros Occidental, 660. Sa Siquijor, 280. Kagun, opdanay muna sila tanan, 2.69 million tanan. Okay? Ang Bacolod kag ang Negros Oriental nagarepresent about 32.5% na kabiyanan sa total. So, abunin ka klatabos bong eh. Kay may may bago lang at trend subong ako makadto ko di sa Bukolod, makad malan ta sa Bukolod, matur sa Bukolod, makaon sa Bukolod, no? Kapin pa sa aton ng mga kapihan kag mga cakes na bala. Ang ginadayo ginamong may mga from time to time may si Pastor Jared Mongkal sa BBSI, Vice President nato sa BBSI, kakadto na sa Disney Negros. Nagligad, wala ko kaupon kay may ano ko eh, may appointment ako eh. Ang nag-upon siya si Pastor Chester. Oh, Pastor Chester, aton nga nagligad nga manager dali. Oh, ang nag-tour siya. Nagkaon sila talaba, pagkatapos sila kaon talaba, nagkaon sila cake. Oh, so pagkatapos sila kaon cake, tira pa sila na sila eh. Oh, so manablaw. Oh, from Bacolod, din makadto sa Silay, din malagaw sa Kundiin, makadto tabi sa Ibimangaluna, makadto sa Pasag, Kundiin, di ba? Connected na. Now, gin pamangkot ang mga turista, mga binan. Ha? Gin pamangkot ang mga turista, sila ni Ma'am Grace GB, down need low man ko, Pastor, ba? Sa mga ginamention mo, ba, ano, ma'am? Puli na di, ma'am. Kaya lang kayo kumapuli, no? Kaya ako sa gasto, no? Ma'am Jeneline Record pa yung may gabida. Makatalaba kag bangro silugba kag mangita kape nga native nga ginsaka ginsala sa bidyes nga baguya. Amo na yang ginapangita gid no. Sir Cesar Flores wa may nga. So ano ang ginakadto sa mga turista mga biyanan? Isa hon na lang niya para isang bilog na lang tanan. Number one gid mga biyanan, suno sa ato niyang mga turista. Ang ilang ngayon na kadto, number one, pagkaon. Ha? Especially dito sa Bacolod City, kaya naton nga syudad mga kabiyanan, may ara mabakod nga food identity. No? Halin sa Sudan, sa Sabaw, sa Tamis, ara tanan. No? Number one, ginang inasal. Inasal, gid mga kabiyanan. Ha? Special, gid ang Bacolod, inasal. Dason, ang kansi mga kabiyanan. No? Puma pangalawa ang kansi. Hindi niya padula. Kaya daw lain gid mga ben, lain sa sinigang, lain man sa ano, lain gid ang kansi. Okay? Inasal may kansi, no? May mga cakes, may mga sweets, may piyaya, may tanan. Number one gid ang food mga ben. Lain balasang isa sang trending sa buong nagkatabo when it comes to tourism. Ang natabo to sa Bohol. Ang isa ka pampano, mga kabiyanan, ang pinarito nga pampano, 1,650 sa Panglaw. Oh, so, damo ito debate sa Facebook. Po, krabi ka mahal-mahal, mani nga pampano man. Ha? 1,650 ang isa ka pinarito nga pampano. Kagsuno sa mga nag-debate sa Facebook, nag-adjutay ko ng turista sa Bohol. Tungkol sa kamahal sa mga Balaklon. Siling nila. Pero dito sa ito, mga kabiyanan, nag-adamo ang nagpangita sa pagkaon. Okay. Isa sa mga feedback, barato gid ang pagkaon di sa aton. Barato gid ako ng mga kabiyanan. Oh. So, ano pang inahulat nyo, mga kilala nyo da, ang gusto nyo pagkatuon rin, pagkatuon na. Oh. Pagkatuon na. Oh. Anyway, mga kabiyanan, natin si mga brahan mo, mati kita na isang pipila ko mga panumdom. Di ba lang katika rin, ipabalik pa ang oras na Pilipinas.
1: Sa aton mga kabataan, pamatiini. Kung may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa hindi husto nga pamaagi, o kung may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, hindi iniimo sala. May ara gid sang kinamataro nga magsiling, hindi kag magpalayo kung mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magbabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kon lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kon maestra, pastor o kon church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kon nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala kang napamatian sa una, isugiliwat sa isa pa katawo nga imong masaligan. Hindi mag-untat, tugtog nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimos ang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso hindi sala sang bata. Ang pag-report hindi pagdalidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala ka muna gaisahanon. May mga tao nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpamati sang imo tingog.
4: Ang inyong bahin ginadulong sa inyo sa 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
0: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: publiko. Oras na Pilipinas.
1: Nagbalik ang oras na Pilipinas, alas 8:25, ma'am. Ma'am Jana Palasuelo, mayong aga. May nagasulod ng advertisement sa Meta na, ma'am. Antes ka maglantaw, ginapa-click mo bala, may ads nga kagawa na, antes mo makita, iyan ka Meta nga style. By the way, ma'am, mabiyanan, importante yung mga announcement, VFFBC, 78th Pastors and Workers Institute, ma'am, mabiyanan, ang tema, fully charged, kagang theme verse sa sining institute is in Ephesians chapter 3, verse 19. And it will be held on October 26 to 28, 2026 sa diin-ini sa Dawn Baptist Bible Institute Incorporated and Dawn Baptist Church. So, siling mabiyanan sa announcement, join us for a meaningful time of spiritual renewal, Bible teaching, fellowship, and encouragement as pastors and church workers gather to be fully charged for the work of the ministry. Now, ang registration, mga kabiyanan, especially sa under sa Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches, mga kabiyanan, okay, ang registration is 300 pesos. Ang church membership fee, kung wala akong makabayad sa membership fee, 1,000 pesos. Kag para sa dugang informasyon, para sa payments, contact lang mo kay Sir OJ Laison, ara sa 0918-450-0484, or pangitaon nyo lang ang Facebook page sa Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches Incorporated. Pangitaon nyo lang sa Facebook message lang kamo mga biyanan. So, muni ang importante ng announcement, no, sa VFFBC, Fundamental Baptist Churches, mga biyan. Now, sa piyak ng mga kabahin, ang ato niyang hilkoton sa 24, mga kabiyanan. 24, hindi ko malipat. Next week na ni. Okay? Next week na ni, September 24, ang ato niyang anniversary celebration sa ang DYVS, mga kabiyanan. Okay. Tungkol kay anniversary na ito, next week, 24, ara kita sa City Harvest Church sa Lupus, Mandalagan from 7 a.m. to 11 a.m. Oh, hindi ka mo mag-abot alas 12, ha? Kay way na natawo. Oh, alas 12 na. 7 a.m. to 11 a.m. mga kabiyanan. Oh, may special gathering kita na prayer and fellowship. Kung makadala ka mo pagkaon, especially kung food to share, pwede gid. Wala gid problema. Oh, malipay gid kami. Oh, kita na itada. Oh, and importante lang, makapa-register ka mo. Chat ka mo sa aton nga message nyo, aton yung Facebook page, mga kabiyanan. Ibutan nyo yung pangalan, address, yung contact number kag church. At ihulog, hindi pag-ihulog. I-send nyo lang sa aton yung Facebook page, mga kabiyanan. Masabat na si Kagawad Joe. Siya nang nakatuka, magbantay sa mga messages, mga kabiyanan. Or pwede mong kumuka-text diri sa 0998-842-2130. Kung gusto nyo, luyan nyo mag-text. Wala ka mo pang messenger. Text

Amon nga langit doon, Diyos sa mong balaan, dalayang nagkisitag sa namang mga kabuhi. Salamat kinon sa siningaga, salamat kinon sa imong pagpakamayo, salamat kinon sa imong kusog, kabakot nga pala yung maginahatag sa amon. Thank you Lord for this new day, nga kundi makahimaw naman kami sa mga ilikoto namon. Makahimaw naman kami kinon sa mga lubra. Lord, we pray nga ikaw gin magupon sa amon, ikaw gin magtuy-tuy magpunguna. Sa tanan namon kinon ang mga lubrahon, mga ilikoton, kaya isa imo lagi kami kinon nagasalig. Ino you know, kabay, sa tanan mo ni Moon, sa sining adlaw, ikaw gina mahimaya sa aman kabuhi. Tanan ginawa gina po na pasalamatan in Jesus' name. Amen. Maami na nalang dito sa itong studio, kooper na ito si partner Bonner Carmona sa itong control, si partner Joe Ridulia sa itong live stream. Once again, rin ang inyo abin sa kanina, Jig Sinilya ng Rizling, life is short and simple, don't make it complicated. Din yung oras ng Pilipinas. This is 1233 Radio de Wavies. See you tomorrow. God bless. Bye-bye. Bye-bye.

0: Ini ang Dose Tranekres, Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na, ngang kapalayag sang kamatuuran sa maayong balita ni Heso Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.
1: Ako po si Joel Cañas from Brazos, Belgium. Kayo po ay nakikinig sa Servisyong OFW. Mabuhay po tayong lahat.
2: Servisyong OFW!
3: Narito na ang programang agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Servisyong OFW! Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DSAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV, at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, ang gabay ng sambayanan.
4: Isang mapagpalang araw ng Thursday, mga kagapay. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po ay September 17, 2026. Bumabati po dito sa Servisyo OFW ng magandang araw sa ating lahat. Saan man po kayo naroong bansa at maging sa bansang Pilipinas, sa ating bansa. Magandang araw po, ito po ang Servisyong OFW, sumasabi tuwing araw-araw po ito, Monday to Friday, at ngayon po ay Thursday edition ng Sagot Kita. Sumasagot sa inyong mga katanungang ipinapadala po sa amin, maaaring yan ay sa Facebook, maaaring sa Messenger, or mga referral na pinapadala ng mga kababayan natin at maging sa mga ilang LGU na nag-endorse ng mga concern nila dyan sa Tanyo, Marikina, at kung saan-saan pa na mga nakikilala ang Servisyong OFW. Magandang araw po, Pastor Job Yasong po, sasama sa inyo sa loob po ng isang oras. At sa lahat po ng mga nandito na ay makilike and share po. At habang hinihintay din natin si Pastor Rene Bunsoy na hindi pa natin kasama ngayon. Anyway, kayo po ay mag-like and share sa ating broadcast para po marami ding mapagpala sa ating tatalakaying at mga usapin dito sa ating programa, Servisyong OFW. Okay, at ito po ang isang oras na programa po natin. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay magbabasa ng salita ng Diyos bilang ating gabay. Narito po ang talata ng

Salmo o Psalms 140 verse 1. Narito po ang verse 1 ng 140 sa aklat ng Salmo o Psalms. Panginoon, iligtas niyo ako sa mga taong masasama at malulupit. Nagpaplano sila ng masama at palaging pinag-aaway ang mga tao. Yan ho ay salita ng Diyos mismo. Ano ho? Ito po ay panalangin. Ano? Panalangin po ito ng isang taong nakakaranas ng mga kalupitan, injustices, mga maling pagpapasya o mga bagay na hindi nararapat para sa kanya. At mga masasama na mga tao nakapaligid sa kanya, at mga hindi lang nakapaligid sa kanya kundi mga gumagawa talaga ng masama at nakararanas siya ng kalupitan. At syempre may mga plano pa, sabi rito, ng masasama, palaging pinag-aaway ang mga tao. Siguro nag-remind sa atin sa ating panahon, mga kapatid, ano, nang nakapaligid sa atin ay kaguluhan, kung minsan naapektuhan ang mga mananampalataya sa kanilang mga benepisyo, sa kanilang mga nararapat na tanggapin mula sa either pamahalaan o individual, pero ang nararanasan nila ay hindi maganda. Sa talatang ito, nananalangin ang author, at sa ating panahon nagagamit natin ang panalangin yan. Wala hong masama na manalangin ng ganyan. Ilaya, Panginoon, iligtas niyo ako sa masasama at mga malulupit. Employer, no? Ilan din naman lahat, pero may mga ganong mga malulupit o malupit na mga employer. At sa pag-abroad, napaka-importante yan, na bago tayo umalis ng bansa, nananalangin, Lord, iligtas mo po ako sa masama at malulupit na employer. At sabi pa roon, at nagpaplano ng masama at palaging pinag-aaway. Kung nararanasan mo yan, meron kang pwedeng gawin sa panahon ng iyong mga experiences, mga challenges in life. Ang susi na binanggit kanina sa ating talata sa verse 1 ay, Panginoon, iligtas mo ako. Number 1 ay, call on the Lord. In every situation, God is there. Kahit saan ka pa, kahit ka pa nasa Pilipinas, kahit ka sa ibang bansa, lalong-lalo na, na ikaw na lang, wala kang kakilala, hindi mo kilala ang, of course, yung employer mo, by contract, kilala mo, pero hindi mo kilala ang buhay nila. Hindi mo alam what will happen to you for the next 2 years. At ang fear ay totoong nariyan. Matatakot ka kung ano ang mangyayari sa iyo. Pero dahil sa ang prayer ay nagbibigay ng kapanatagan. Hindi dahil sa wala kang gagawin, kundi yung mismong panalangin ang iyong ginawa. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sino mang tatawag sa kanya, ako'y tutugon sa kanya, ako'y makikinig sa kanya, kung taos-puso tayong lalapit sa Panginoon. So ang pagtawag, through prayer, ang para makapagtagumpay tayo, hindi po ang prayer ay wala kang ginagawa. Ang prayer mismo ang iyong ginawa para idulog sa Diyos na may control ng lahat ng sitwasyon ng buhay natin. Pangalawa, sabi ito, iligtas niyo ako. Ang prayer particularly ay dapat specific. Anong sitwasyon mo? Bakit ka nananalangin? Alam ng Diyos kung ano ang mga pangangailangan mo. Kaya lang, gusto ng Diyos ispesipika sa iyong sitwasyon. Hindi dahil sa hindi niya alam, hindi dahil sa dami niyang iniintindi, kaya hindi ka napapakinggan. Hindi po. Gusto ng Diyos, kagaya nating mga magulang din, na huwag ka lang iyak ng iyak, huwag ka lang daing ng daing, kundi sabihin mo ang concern mo. Ang sabi rito, masasama at malulupit. Specific. Kaya
Sa ating pananalangin, mga kapatid, sabihin natin mismo sa Panginoon ang ating sitwasyon. Huwag nating panghulayan ng Diyos. Alam naman ng Diyos yan, di ba? Kaya lang gusto niyang marinig mismo sa atin na naglalambing sa ating Ama, nagsasabi sa ating Ama kung anong pangangailangan mo. At yan ang paalala sa ating panahon ngayon. Sa ating napapanahong mga paalala na kapag tayo'y lalapit, it is true prayer. Walang ibang kausap, walang tao, walang bagay, bato o bakal, o Diyos-Diyusan o ano paman. Pangalawa, specific tayo sa ating mga prayers. At ang Diyos ay tumutugon. Ang Diyos ay tumutugon sa lahat ng mga pagkakataon. Hintayin mo ang tugon ng Diyos at hindi Kanya pababayaan. Tayo manalangin. O Diyos, nagpapasalamat po kami sa katiyakan na kapag kami nanalangin, nariyan ka tumutugon sa aming mga panalangin. Hindi man kagyat, hindi man mabilis. Ngunit alam namin, ikaw ang nakakaalam ng tamang oras, tamang araw, tamang pagkakataon. At ang pagiging specific, Panginoon, ay nais mo na marinig mo mismo sa aming mga labi. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging specific sa aming pananalangin sapagkat nais mong mapakinggan mismo sa aming mga labi kung ano ang nais namin, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Okay, mga kapatid sa Panginoon, magandang araw muli, ano? At sa araw na ito ay nagpadala ng mensahe si Pastor Pastor Rene na hindi muna siya makaka-join ngayon. Anyway, magpapatuloy po tayo sa ating mga talakayin at mga pagsagot sa inyong mga katanungan. Pero siyempre, bago yan, darako muna tayo sa ating mga pagbati, sa ating mga kababayang nanonood na, nakikinig na sa iba't ibang platform ng ating programa o ng FEBC. Teka ha, buksan natin ang ating... Okay. Ayan, nandito na sila Rosalinda Ohano Manzano. Blessed morning po, Pastor Joe at Pastor Rene. Wala po ngayon na Sister Rosalinda, si Pastor Rene mayroong nangyari lang, ano. Si Garcia Vincent, good morning po, Pastor Joe. At sagot kita. Ayan, yan ang ating mga katanungan, ano, na ating sasagutin ngayon. Kasi nga, pag-araw ng Tuesday at saka ng Thursday, sumasagot po tayo sa ating mga tanong na atin pong pinapadala, no? Pinapadala ninyo. Si Ma'am Josie Mingala, watching with you. Annie Seldo Cruz, good morning po, Ma'am Heidi. Uy, inabutan ito kay time ni Sister Heidi na birthday tomorrow. Happy birthday, Sister Heidi. At maging si Bishop Ruben. Ayan, si... Okay. So... Ang ating talakayin, mga kababayan, ay naisip ko lang kanina kasi nga sa dami ng mga nagpapadala sa ating mga hindi man personal na mga tinatanong nila para sa kanila, mga nababasa sa social media. Ano po? At ang ilang mga katanungan, yun ang ating gustong sagutin na pangkalahatan. Ang tinatawag na third country recruitment. Ano ho? May mga tanong po sa ating pinapadala na, Pastor, kinukuha po ako ng isang kakilala o kababayan na nasa ibang bansa at magtatrabaho daw sa Poland. Okay? Kaya lang, kailangan pauwiin niya ako papunta sa Pilipinas muna kasi nasa abroad siya. Nasa abroad din siya. Uwi muna ng Pilipinas at dito mag-a-apply. Okay? So, ang tawag po dyan, third country recruitment. Bakit third? Kasi yung nagre-recruit nasa ibang bansa.
Okay? Ang nire-recruit nasa ibang bansa or nasa Pilipinas, both yan, pwede yan, mangyari. Nire-recruit, ang nagre-recruit nasa ibang bansa, ang nire-recruit nasa ibang bansa din or sa Pilipinas. O, gawin din natin dahil third country eh. Yung Pilipinas, nandito yung manggagawa, yung nagre-recruit naroon sa ibang bansa, or yung, sabi ko sa inyo, both, di yung nasa Pilipinas or nasa ibang bansa. Yung kaya third, 1, 2, 3. Kasi dito pinagpoproseso sa Pilipinas yung mismong OFW. Okay. Bago natin puntahan siyempre yan, punta muna natin yung legal na paraan. Pero alam niyo ba na marami na may mga nabiktima na po nitong third country recruitment na ako mismo ay naka-encounter ng ganitong kaso, Canada naman. Nasa Saudi siya, ang nagre-recruit nasa Europe. Ano, Canada. So, nasa Canada nagre-recruit, ang nire-recruit nasa Saudi, pero pauwiin muna sa Pilipinas. Ikikwento ko yan maya-maya, ano, yung detalye niyan. Nakakalungkot yan sapagkat na napakalaki ng amount na nakuha sa kanya. Tagto 200,000 bawat isa. So, 600 sila. Ang malungkot na kuha pa yan sa pamagitan ng pag-loan sa bangko. Okay. Puntahan muna natin mga kababayan ngayon bago natin sagutin yung marami pang katanungan na kawing-kawing o kabit-kabit dyan sa recruitment na yan. Ang tatlong mode ng recruitment o tatlong paraan ng recruitment, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng tatlong binanggit na to na makakatulong sa ating maunawaan kung ano ang legal. Ito lamang ang legal. Automatic yung third recruitment na illegal yan, third country recruitment ay illegal automatic yan. Una yung tinatawag na agency hire. Ibig sabihin, ito yung common, ito yung regular na paraan ng pag-abroad. Ito yung pupunta ka sa ahensya, mag-a-apply ka, ipoproseso nila kasama na OEC, lahat ng requirements. Pag mayroon silang job order para doon sa apply mo, ayan, ipoproseso nila. Then, pagkatapos ng proseso niyan, pupunta ka na sa ibang bansa. Yan ang tawag na agency recruitment. Yan ho ang pinaka-common at mas maraming dumadaan dyan sa agency recruitment. May mga accredited o licensed recruitment agency, lisensyado sila na ina-allow ng government upang sila ay mag-proseso, magkumuha ng mga manggagawa. Pangalawa, yung tinatawag na government to government. Ito naman ay ang mga bansa na kung saan may ka-partner o may ka-MOU ang ating bansa. May bilateral agreement sa isang bansa at ang ating bansa. Tayo ang supplier, sila ang kanila namang employer, yung kukuha ng ating mga worker. So, dito sa government to government, hindi po ito dumadaan kung sa mga ahensya. Hindi na po ito yan pinadadaan sa ahensya at yan po ay direkta sa government mismo. Ang government placement branch ang in charge yan. Yan ay government sa loob mismo ng Department of Migrant Workers. Kapag kayo po ay nag-apply dyan, ang proseso dyan ay online muna ang pag-a-apply. Then, pagka-present ng mga requirement at kapag pumasa, may mga training sila, language training. At sasubmit mo lahat ang mga dokumento. Then, sila mismo magdi-deploy ang government na walang babayaran kahit 5.
Sa katotohanan niyan, mga kapatid, sila pa ang employer pa ang nagbabayad diyan, yung sa government to government, nagbabayad ng training. May allowance pa every day. Kalimitin yan, Germany, meron ding Saudi, meron ding Japan, at ibang iba pang mga bansa na kumukuha ng government to government. Matagal na pong partner yan ng Department of Migrant Workers at POA pa noong araw. Eh, yung government to government ay maraming ding nadideploy niyan, Korea, Taiwan. Okay? So, ang lahat ng mga yan, mga kapatid, dumadaan sa process ng government to government sa gobyerno mismo. Ang kagandahan pa niyan, lahat yan libre. Of course, yung passport mo, sa iyon. Pero yung lahat ng proseso ay dyan sa DMW yan, at sila mismo ang magbibigay ng OEC, at lahat ng mga concern dyan sila nag-aasikaso. At note, lahat ng mga government to government in my 30 years sa ministry sa mga OFW, wala pa, isa pa lang ang aking nakuhang reklamo dyan. Isa pa lang sa tagal kong tumutulong sa mga overseas Filipino workers. At yan ay agad na solusyonan. By then, ang dating hepe dyan, si Director Ros Duques na naging guest natin dyan dito sa DZS no may Christmas celebration tayo noon, kasama sila Director Chona Mantilla, Attorney Cao, Director Ros Duques na ngayon po na-promote na po. That was POA before, ano, at ngayon ay DMW na. Na-promote na po siya bilang labor attaché ng Korea. By the way, binabati natin Director Ros Duques na napakasipag na manggagawa dyan sa DMPOA at nag-inabot niya ang DMW at ngayon po ay nasa Korea na kasama ang kanyang pamilya. Naglilingkod bilang labor attaché, seasoned lawyer at seasoned na manggagawa talaga dyan sa DMW ngayon. So yan yung government, government to government, G2G tinatawag yan. Pangatlo, yung tinatawag na direct hire. Okay, sa direct hire, ito yung legal na direct hire, ha? Pupunta ka sa government kapag nakumpleto mo na yung dalawang phase 1, phase 2, o phase A, phase B, o phase 1, phase 2 na requirements. Ang unang requirements yan, yung phase 1, yung employer's requirements. Magsasubmit siya ng proposal at saka ng requirements sa ating MWO na kanilang sa office para nag-a-apply siya for direct hire. Okay. Pagkatapos nun, ipo-forward niya yan sa Pilipinas sa'yo, doon sa nag-a-apply, para ikaw naman ang kasunod, phase 2. Ang phase 2, ikaw naman, mga requirement mo naman. Ang iyong requirement ay kahuli-hulihan OEC. Siyempre, ang PIDOS, 3 days before your flight. Siyempre, yung medical at iba pang mga requirements. Of course, yung passport mo, lahat ng mga requirements na yun. Ang phase 1, phase 2, yung employer. Pagsasamahin yun, mga kapatid, yung dalawang requirement na yun mula sa employer na kumukuha at saka sa kinukuhang worker. Yun ang isasubmit sa direct hire division. Isasubmit mo yan, o unit, sasubmit mo yan sa DMW para sa kanilang verification. Ang verification ay personal, mga kapatid, ha? Hindi yan online. Personal, tinatanong paano mo nakuha ang employer na ito, bagawat execute ka na ng affidavit na nagsasaad na kung paano mo nakuha. At may mga tinatanong sila doon sa statement na yon. Doon manggagaling yung mga katanungan. At kapag wala namang problema at talagang legit yung tao, yung job offer sa'yo, ayan, ipoprocess nila yon, ilang araw yon, then magpipidos ka na, then magpa-fly ka na kung may ticket. Depende yan. Pero, ang mahalagang tandaan niyo po dito kapag direct hire, ito po ay sinasagot dapat ng employer ang dalawa. Number one, yung ticket mo.
Pangalawa, yung insurance mo. Marami dito nagkakaproblema, mga kapatid, or sa pagmamadali. Ang mga kababayan ay pumapasok sa sila na ang nagbabayad. Baka daw kasi, ang rason nila, baka daw kasi umatras yung employer kapag yun siya pa ang mag-shoulder. Pangalawa, hindi lang insurance kundi ticket. Ang iba, may matatalinong hindi matapat na no. Dahil kasama niya sa briefing doon sa MWO na dapat sasagutin niyo ang dalawa. Ticket, bukod sa dokumento, ticket at saka insurance. Kaya doon sa mga direct hire na legal, huwag ho kayong sasagot ng ticket. Huwag ho kayong sasagot ng insurance. Sagot po yan sa guidelines ng DMW, PUA at ngayon ay DMW, ang sumasagot po dapat yan, employer. Kasama yan sa kanilang obligasyon. Kasi ganito po yan, kapag kayo po ang sumagot, nawalan kayo. Samantalang nakalagay sa guidelines, employer ang sasagot. Sa pagmamadali po ninyo, kayo na ang sumasagot, eh mga kapatid, pag ganun, dito pa lang, I tell you. Kung ganito ang employer mo na ikaw ang pinasasagot, sa akin, red flag na agad yun. Red flag na agad yun. Doon pa lang ipinakikita niya na kung sino siya, kung ano siya. Diba? Doon pa lang dinaya ka na niya. Dinaya ka na ng employer. Dinaya ka na hindi sinunod ang guidelines ng DMW. Kaya, ang suggestion lang mga kapatid at ating pamanhik sa inyo, huwag kayong magbabayad at huwag kayong magmamadali dyan. Bakit? Naalala ko nung during patapos na yung pandemic, no? Patapos na yung pandemic, may nag-applyan pa US. Hindi naman magkakakilala, pero parang pansin ko mga apat ata sa GFM pa ako that time. Tatlo o apat, pa US lahat. Yung isa pa, taga Marikina. Yung taga Marikina na lang yung aking ikikwento, mga kapatid, no? Ano siya, yung nagtatrabaho sa grass cutter siya dito sa isang sa Loyola, banggitin na natin. Grass cutter siya. Eh, may direct hire siyang offer. Ito yung direct hire na dumiretso, may kakilala daw. May kakilala. US pa naman to. US. At pinakita niya sa akin, sabi niya, "Sir, kilala kasi ako ng asawa niya. Si Joy, yung asawa niya. Kilala ko noon. Pasyente ng well family sa aming clinic." Ay, sabi ko, akin na yung mga requirements. Titingnan ko lahat. So, i-check natin doon sa phase 1 at phase 2. Na-comply niya ng employer phase 1. Phase 2, isa lang ang kulang, mga kapatid. Isa lang ang kulang. Una, walang TESDA training. NC2. Ang maliwanag niya, Pastor, o sabi niya, "Sir, yung NC2 ko, yun na lang ang kulang kasi wala pong available na training para sa, kasi grass cutter siya. At siya yung nag-ayos sa mga halaman, ano, dyan sa Loyola. Yun na lang ang kulang kasi wala siyang NC2. Okay. Sabi ko, ganito ang gawin natin. Kukuha ka ng sertifikasyon, kung wala kang ganon, palitan natin ang dokumento. Lagyan natin ng endorsement certification mula sa iyong sa asosasyon ninyo ng mga grass cutter dyan sa ano, sa Loyola." At yun ang ginawa niya. The next week, pumunta na. At sabi niya, "Pastor, o sir, nakakuha po ako ng certification ng mga sa aming asosasyon." Okay. Ginamit yon. Mga kapatid, pumasa. Kasi ang hinahanap lang doon, experience eh, di ba? Experience. May NC2 ka, okay naman yan. May training ka ng NC2 ng, o di kaya pina
na certify ka na ikaw ay talagang grass cutter. Diba? So, ang nangyari ay na-issuean siya ng OEC. Sa madaling salita, na-issuean siya. Direct hire po ito, mga kapatid, ha, ang pinag-usapan. At siya ay nakaalis ng bansa. Ito ang malungkot. Di ba? Masaya sa una. Ay, salamat. Natuwa din ako dahil na nakatulong tayo na pumayag na mapalitan sa government, sa direct hire po ito. Nakaalis ilang buwan, 3 months, mga kapatid. Terminate siya ng employer niya. Terminate siya ng employer niya. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Ang misis na niya, si Joy, ang tumawag at sabi, "Sir, tulungan niyo naman po na terminate po ang aking asawa sa US. US po ito, mga kapatid. Eh, sa tagal natin tumutulong sa ibang bansa, particular yung Middle East at ibang mga bansa, pero US, bira ako maka-encounter na na-terminate sa US. Kasi kalimitan to, nangyayari, pag tinerminate o nawalan ng trabaho, nag-TTNT. Pero ito, pinauwi ng Pilipinas. Hindi ko alam ang nangyari, hindi na naikwento sa akin, ang ginawa lang ng asawa, sabi ko, magreklamo ka pa ba? Sabi na ang asawa niya, magreklamo ba ang asawa mo? Eh, hindi na daw. Kasi, hihingi na lang ng tulong na makaabil ng OWA benefits, yung 20,000 dahil na-terminate. Sa madaling salita, mga kapatid, dito sa government, dito sa direct hire, legal ka na, legal na itong aking pinikwento. Legal po ito na pauwi ng Pilipinas. Eh, ang masaklap niyan, yung mga, ang hindi maganda dyan, yung direct hire nating iniisip, yung nagkaroon ka ng referral, na may nakilala ka at may kakilala ka na nasa ibang bansa, ni-refer ka. At ikaw naman nagmamadali na pumunta roon gamit ang turistang visa. Yan po hindi tamang, hindi po direct hire ang tawag dyan. Dahil sa batas po, ilalim ng ating Magna Carta, maging sa guidelines ng DMW, hindi po pwedeng kumuha ng rekta ang any employer to any country, to any worker dito sa ating bansa. Hindi po pwede silang kumuha. Kaya para kayo po ay ma-protect ng ating pamahalaan, mga kapatid, para kayo ma-protect, please, dumaan kayo sa legal na direct hire. Hindi pahira po ang mga requirements na yan. Ang mga requirements na yan ay para ma-proteksyonan ka. To protect the worker. Hindi ho para pahirapin ang paglabas mo ng bansa. Kundi para ikaw ay ma-proseso ng tama para ma-proteksyonan ka ng ating pamahalaan. It's 9:01 na po. Mag-station break lang po tayo, mga kapatid. At sa araw na ito, at sa oras na ito, tayo po ay babalik makalipas lamang ang ilang paalala. Diyan lang po kayo.

0: Exhibition OFW.
1: Aminin natin, marami tayong hindi naiintindihan. Lalo na pagdating sa kung bakit ba talaga kailangan pang mag-ibang bansa tayo. Natawag nga tayong bagong bayani, pero natawag na rin tayong bagong biktima. Ang laki nga ng ipinapasok natin na dollar remittances sa Pinas. Pero tingnan mo naman ang nangyayari. Marami sa atin, maayos ang trabaho, mabait ang amo, mataas at on-time ang sweldo. Pero marami rin naman ang 3D ang trabaho. Difficult, dirty, dangerous. Pwede pa natin dagdagan ng isang D. Demeaning, nakakasira ng dangal. Basta't ang pinangahawakan natin, nagtatrabaho tayo para maiangat ang pamilya natin. Kaya todo kayod kahit pagod, todo tiyaga kahit minumura, todo tiis kahit uwing-uwi na. Paalala ko lang, babayan, huwag makakalimot sa binitiwan nating pangako na magtatapat sa pamilya. Huwag padadala sa karamihan ang host country natin. At lalong huwag magpapaanod sa takbo ng materialismo at maling prinsipyo ng kahit paanong lahi. Kaya natin ito, babayan, sa tulong ng Panginoong Diyos.

0: Serviçom OFW.
1: Dino 3 na po ng umaga. Ito pa po ang inyong lingkod, Pastor Jobiasong, sumasagot sa inyong mga katanungan at na pinapadala po sa atin. Mayroon pong ditong nagtatanong po sa atin bago tayo bumalik dun sa ating paksa. No? Gusto lang natin sagutin. Sabi niya, okay, sabi niya kay Amaya Cabogera, good morning Pastor Joe. Saan po ako maaaring mag-message sa inyo? At may nais po akong kaming itanong tungkol po sa lakad ng asawa ko, direct hire, patungo po sa Poland. May job order na po at working permit from the employer. Salamat po, God bless po. Nako, maganda pong masagot. Ma'am, ngayon ko na po mismo sasagutin kung okay lang sa'yo since pinahayag mo naman yung inyong katanungan. Ano ho, dito sa mismong ating comment section. Una po, wala pong masama sa direct hire sapagkat yan po illegal yung pinapaliwanag nating direct hire. So, ang sinabi niya ay direct hire ang asawa niya patungong Poland, may job order na. Okay. Ang tanong po dyan, Ma'am Amaya, lahat yung binanggit nyo, yung working, sabi rito, yung working permit, galing yun sa bansa ron eh. Meron din ng job order. Yung dalawang yan ay isa lamang sa requirement. Yan po ay dadalhin sa ating migrant workers office sa ibang bansa. After na madala doon, mag-i-issue ng letter ang Migrant Workers Office at yun ay i-endorse sa Pilipinas. Dadalhin ho ng worker yon sa Pilipinas kasama po yun sa requirement sa phase 1 bago maging legal. Ulitin ko po, yung inyong yung job offer, job order, hindi magkaiba ang job order, no? Job offer, working permit, galing po yan sa employer. Pero dadalhin po yan sa Migrant Workers Office at mga requirements niya ng employer bago yan ipadala sa inyong asawa dito sa Pilipinas at yun naman ang dadalhin ng worker, ng asawa nyo, papunta sa direct hire section o unit dyan sa DMW. Kasama na yung pinaliwanag ko kanina ng mga requirements ng worker. Okay? So, ulitin ko, Mama, kay Mama, Ma'am Abaya, yun po mga requirement dyan. At ito na ang pinaka. After nang madala niya lahat ang mga requirement, 1 and 2, saka dadalhin sa DMW para sa verification ng mga requirements. Mga 3 hanggang 5 araw yan ang verification yan ng mga requirements. Kaya pag kayo ay piniem na o tinex, di kayo magpa-follow up, pupunta kayo kung nakapasa ang application ninyo. After that, i-advise na kayo for PIDOS. Diyan sa mismong OWA, diyan sa I think second floor, OWA. Para kayo ay magsimula na magpidos at ticket kung mayroon na. At paalala nga din natin yan ano, na huwag po muna kayong kukuha ng ticket o kukuha yung employer ng ticket hanggang hindi po ako kayo nagpipidos. Huwag po kayong kukuha kasi baka mamaya mapaso yung ticket, hindi nyo mailipad, hindi magamit, sayang. Kasi maraming experience tayo nung nasa GFM pa tayo, ay may ticket na sa pagmamadali ng employer na hindi alam ang requirements. Akala pag may ticket, lilipad agad. Hindi po. Yung worker naman, nagmamadaling kumuha ng OEC. Eh sabi niya, Pastor, napakahirap po, sir. Ang hirap kumuha ng OEC. Hindi po. Madali po ang OEC. Madali pong kunin ang OEC kapag napresentan nyo ang mga requirements para sa proseso. Kasi ang OECO, Overseas Employment Certificate o clearance, clearance lang po yan, parang eskwelahan. Parang eskwelahan. Mag-clearance ka muna, canteen, office, library, para matiyak na wala kang pananagutan. Wala kang pananagutan doon sa mga, madali lang kunin yung clearance, di ba? So, ganun din sa OEC. Pag nakita na, nakita naman ng DMW na okay, lahat ang clearance ng ano mo, ng dokumento mo, madaling issue, libre pa ang OEC. Di ba? So, yun po ang sagot natin, mamamaya. Kung nice po akong makontak, pwede pong sa Jose Biasong, itong account ko mismo, dito sa ating program, Jose Biasong, ano po, yan yung aking account. Or, padala nyo po dito sa 702DCUS. Di kaya, mag-PM po kayo para kung may katanungan pa po. Pero sa tingin ko, maliwanag na po yan. Ulitin ko, dadaan kayo sa DMW kahit direct hire po yan. Kasi lahat, yung tatlong yan. Okay. Naipaliwanag na po natin sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Ang bahagi pong ito ay si-share na po natin naman ngayon yung third country recruitment. Kung mayroong tatlong legal, itong third country recruitment, ito ang illegal. Ito po yung illegal. Bakit? Sa pag-recruit, ang recruitment nangyayari sa Pilipinas dapat. Hindi po ng recruiter sa ibang bansa. Okay? Dahil ang pag-recruit ay may lisensya. May lisensya sa DMW at merong kang employment na nagtatrabaho ka, may ID ka na nagtatrabaho ka sa isang agency. Recruiter ka ng agency. May lisensya po yan. Pag kayo pupunta dyan sa DMW, makakita kayo dyan mga nakapula na mga ID na mga pula, mga employee ng agency yan, recruiter yan, o mga caseworker. Mga caseworker yan. Ngayon, kapag nire-recruit kayo ng isang tao, ito yung third country recruitment, ang tinutukoy po natin. Alaman na natin yung legal, tatlo, pero ito illegal, maliban pa yung papupuntahin kang turista. Na ito ang nagiging problema dyan sa Myanmar, Cambodia, na maraming na biktima dyan, ang mga ginagawa silang scammer. Kalimitan sila, pinangakuan ng trabaho nasa ibang bansa. Matatalino yung mga yan, mga kapatid. Matatalino yung mga scammer, yung mga nagpapatakbo nitong scam hub dahil ang mga bossing niyan wala sa Pilipinas. Base sa report na natatanggap natin galing sa DMW, nasa ibang bansa, marami Chinese. Ayon sa sinasabi sa atin, mga Chinese daw ang nag-uutos sa kanila, nagpapatakbo sa kanila. Ngayon, may Pilipinong mga kasabwat. Pero sila rin ay aplikante. Pero pinagre-recruit. Okay? Aalis bilang turista. Pupuntang Thailand. Ang huli nating nakit na anong karanasan ngayon na nakinarinig nating mga kwento ng mga nabiktima at ng ating pamahalaan ng DMW, hindi na sa Thailand pumapasok, mga kapatid. Alam nilang mainit na ang Thailand, Cambodia, Vietnam. Dito daw, ayon sa kanya, ha? Ayon sa ating source, dito na sa Taiwan. Na-visit ng Taiwan, kasi ang Taiwan, pwedeng bumisita dyan, tourist, then, didiretso ng Thailand. Kasi siyempre, kung Pilipinas, direkta to Thailand, medyo mahigpit ang ating immigration dyan. Pero kung galing Pilipinas to Taiwan, siyempre, na-expect ng mga immigration natin, magtuturista ka. May pera ka, maporma ka, at meron kang dokumento. May bank statement. Then, pupunta ang Taiwan. Then, after Taiwan, didiretso ng Thailand. Yun ho ang kaya mag-ingat po tayo sa direct hire, na sinasabi na illegal, direct hire di umano, direct hire na galing sa ibang bansa ang nagre-recruit. Itong Poland, doon sa ating nagtatanong kay Mama Maya, Mama Maya, mag-ingat po kayo. Ang Poland po, yung recruitment sa Poland, marami na pong nabiktima dito. Pasensya na po kayo, kailangan natin sabihin, ng illegal. Sila ang pinakukuha ng working permit dito mismo sa kanilang embassy. Hindi kaya magtuturista muna, dadaan sa Malaysia, then Poland. Mag-ingat po kayo sa ganitong mga modus. Lalong-lalo na kapag ang proseso ay hindi dumaan sa DMW. Hindi dumaan, hindi man lang kayo pinadaan para dalhin ang dokumento. Ulitin ko kanina, ang reference natin kanina ay ang legal na direct hire. Dumadaan sa DMW. Kaya yun ang tanong ko po, Ma'am Amaya, kung yan pa lang ang requirement, marami pa pong requirement kung legal ang pagkuha to Poland. Pero mga kapatid, kung hindi yan dadaan ng DMW, alam nyo na, red flag yan. Alam nyo na, illegal recruitment. Plus, sinisingil kayo ng malaking placement fee. Naalala ko, nag-resign kasi ako ng 23 sa GFM. At may nahandle akong kaso na limang biktima ng Poland. Hindi naman bansang Poland mismo, kundi yung mga nagre-recruit ng mga Poland ang punta. Hindi ako malilimutan isang kwento doon na lahat sila na single ng 35,000. Yung isa, 35,000, yung iba, 30. Pina-video conference ko pa ito kay director, ngayon ay director, dati ay attorney Eric Duliete. Pina-video conference dahil nalaman nila na peke. Ang advice ni director, attorney Eric, ay susulatan namin yung taong yon, o di ko alam kung yung tao na o agency na isauli yung pera. Sa madaling salita, na isauli. Isa doon yung hindi ko malilimutan na yung kanyang 35,000 binayad, pambayad pa niya sa hospital dahil manganganak ang kanyang may bahay. Alam ito ni Pastor rin eh. Mabuti na lang nabawi. Nung mabawi, tama-tama na sa hospital yung kanyang asawa, yun ang pinambayad sa hospital. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa direct hire. Ang direct hire na legal para safe ka, dumadaan sa DMW. Para sa OEC, ulitin ko po, may OEC requirement po para sa direct hire. Hindi ho tourist visa ang gamit. Paglalabas tayo ng ibang bansa, papunta sa ibang bansa, lalabas tayo simula sa atin, may mga visa requirements. At kalimit ang ginagamit ng mga illegal recruiter, yung mga non-visa country. Kasi madaling umalis, madaling lumabas. Kasi pag meron kang visa, makakaalis ka naman. Ang problema, tourist visa. Hindi working visa. Kay Ma'am yung binabanggit ni Ma'am Amaya, ang sabi niya, direct hire patungong Poland, may job order na binigay yan ng employer, job order. Oh, sorry. Job order to, ginamit niya, Ma'am Amaya, job order. Kung job order po yan, galing dapat yan sa DMW, o Migrant Workers Office sa ibang bansa, yung job order. Sasubmit yan dito sa DMW, yung job order. Patunay na may pangangailangan. Saka ka magkukumply ng mga requirement ng worker. Sana po, job order nga po ito, hindi job offer. Malaki hong kaibahan ng job order. Yung job offer galing po sa employer. Yung job order galing po sa Migrant Workers office. Maliwanag na po siguro yan. Okay, so, yun po, iwasan po natin ang pag-recruit o mabiktima nitong third country recruitment sapagkat ito po ay illegal na paraan. Yung kinikwento ko sa inyo kanina, yung sa Canada, nakolektahan siya ng 600,000 pesos. Nasa Saudi Arabia, nag-recruit na sa Canada. Kung di ako nagkakamali, Canada or Europe, pinauwi siya ng Pilipinas kasi sure naman daw. So, nawalan siya ng trabaho sa Saudi. Nag-resign. Pagdating sa Pilipinas, inintay yung recruitment na yon para makaalis ng ibang bansa. Up million agad. So, ang nangyari, mga kapatid, humingi ng tulong sa atin at ang sabi natin, sige, ganito ang gawin natin, pupuntahan natin kasi binagbayad siya sa isang ahensya sa Montalban. Doon pa lang makikita nyo, kung direct hire to, bakit may ahensya? Diba, kanina po, sinabi natin, kapag direct hire, walang ahensya, walang taong involved, except government. Diba, pag direct hire, government, pag government to government, walang agency, walang tao. Pag direct hire, padadaanin ka sa DMW. Nagbayad ng 600,000, inutang sa bangko, mga kapatid, ang problema niya, paano mababayaran sa bangko ang inutang niya? Pagbalik niya doon sa Montalban, wala na po, sarado na yung isang kwarto na doon siya nagbayad. Fly by night po ito. Fly by night. Wala na. Ang tanong niya, Pastor, paano ko mababawi? Naku, napakahirap po, mga kapatid. Una, kung ititrace mo yung agency, wala hong ganung agency tiyak. Bogus po yung agency. Pangalawa, yung tao. Paano mo mahahabol yung tao gayong nasa ibang bansa yung nag-recruit? Hinahanap niya yung taong binayaran niya, wala na. Kaya mag-ingat kayo, mga kapatid, ha? Mag-ingat. Ayan, sabi rito ni Mama Maya, job order po from employer. Hindi po job order ang tawag po doon, job offer. Ito po yung sinulatan yung worker at inooperan kung magkano ang sweldo at ano ang position. Job offer po ang tawag doon. Ang job order po galing sa Migrant Workers Office. Wala lang po tayong time para ipaliwanag pa yung proseso ng pagkuha ng job order. Pero ang simple lang po yan ganito. Yung agency na accredited sa Migrant Workers Office, meron siyang limang pangangailangang worker. Okay. Isasubmit niya sa Migrant Workers Office na meron siyang need na limang worker. Ganun po kasimple. Then, i-issuehan ang job order yon. Ipapadala ng employer sa, ipapadala ng agency, agency na. Papadala sa kanyang counterpart na agency sa Pilipinas. Pero, in-approve na yon. Nasa system na rin yan ng DMW na yon ay approved job order. Masisilip nyo na rin po yan sa system ng DMW kung kayo'y mag-ano sa kanilang FB page o sa kanyang website. So, yun po ang job order, Ma'am Amaya. Ang job order ay galing sa government. While ang job offer galing sa employer. Kung mayroon pa po kayong katanungan mamaya, Ma'am Amaya, pwede po kayong tuwawag mamaya-maya. Anyway, maraming salamat mga kapatid. Wala na po tayong time. Sana po nakatulong. Ulitin ko po, nung 2 weeks ago lamang, ang DMW may mga nahuli at may mga nagreklamo ng na sila nabiktima nitong third country recruitment, ang kanilang sadya ay paano mababawi yung pera. Napakahirap pong bawiin yung pera na sapagkat ang nagre-recruit na sa ibang bansa. Anyway, manalangin na po tayo mga kapatid, wala na po tayong time. Maraming salamat po sa mga sumama po sa atin sa araw na ito, ano? Sila Ma'am Maika, Samantha Fernandez, good morning Malin, si Bayan Arbaha, ayan. Sila Jubel Balagat, good morning Pastor Joe Biasong. Maraming salamat kay Ma'am Amaya. Thank you rin mga kapatid ha, sa mga tumutok sa atin sa oras na ito. Aking may bahay, nanonood din si maging si Edna Lynn. Good morning Pastor Joe at sa lahat, God bless po. At ayan, meron pa ba? Okay. Anyway, manalangin na po tayo ngayong umaga. Panginoon, maraming salamat sa mga bagay na aming pong natalakay ang tungkol sa legal na recruitment. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kababayan namin na hindi mabiktima nitong third country recruitment. I-bless mo, Panginoon, aming mga kababayan na maging matalino at sila ay maging maalam, maging matalino at di magpapaloko at magdududa bago magtiwala sa kanilang mga kausap, lalo na kung direct hire na ang gamit ay turista. Panginoon, gamitin niyo po ang programang ito upang ma-educate, ma-empower ang aming mga kababayan. Ito ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Magandang araw po muli mga kababayan. Salamat po sa mga sumbaybay po sa atin. Sa pangalan po ng aking mga kasamahan, Attorney Carlos Cao Jr., Pastor Rene Bunsoy na hindi natin nakasama ngayon. Ito po si Pastor Joe Biasong nagsasabing, pagpalain ng Diyos ang ating mga overseas Filipino workers kasama ang kanilang pinakamamahal na buong pamilya at sambahayan. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless us all.
2: Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia. At kayo nakikinig sa Servisyong OFW.
0: Servisyong OFW!

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Welcome to DYBS 1233. Kami yung Adampig. Sa ikayo nga una, ako si Alma Palmares.
1: Good morning, ako man si Chubby Palmares.
0: Siniaga mo ito at we will talk about how to manage disappointments. Partner, no? So, we are live on Facebook. You can tag, like, and share to your friends. Kag, makakuha naman kita din isang simple tips sa aton ikaayong huna-huna gani. Stay tuned. We'll be right back after these few reminders.
2: Sobra sa 3 milyon sa mga estudyante ang nakikinasambulihan kada tuwing. Sobra sa 6,000 sa mga kabataan edad 15-24 ang nanapangimatay kada tuwing bangod sa bullying. Isa sa kada 10 sa mga estudyante ang nag-contact sa pag-eskwela bangod sa sobrang bullying. Basi wala ka kahibalo, ang tao sa tupad mo, biktima. Hindi magpabulag-bulag kung makita mo nga may ginabuli, saraya kang isugid sa natungdan nga otoridad. Kung ikaw naman ang ginabuli, gilayon isugid sa imo ginikanan, maestra, kag sa otoridad agud mauntat ang pagbuli sa imo. Kung sobra kalison, bullying tapnaon. Ang 1233 DYVS nagaupod sa kampanya kontra bullying.
0: Nagabalik kita rin sa aton nga segment sa kadampig mo sa ikayong huna-huna kagang aton nga topic, how to manage disappointments.
1: Yeah.
0: Okay, no, partner? So,
1: disappoint?
0: Yeah, disappointment. Yeah, aragin na yakag. When things don't go your way, no, or the way you expected, yung nakisa aton nga, i-manage. So, disappointment is part of life. Sometimes you prayed, but answer didn't come. You work hard, but you didn't get the result you expected. You trusted someone, but they let you down. Mga yung mga masakit-sakit, yung mga disappointments. Yeah, especially if you're looking at people. That's why nga, kinalan ka, pero kani mag-manage kay life. You know, I would say the word siguro, I don't know if this guaranteed, no? It is expected, I mean. Siguro, you prepared for something, but it didn't happen. Disappointment is real, but it doesn't have to define your future.
1: Yes, well, sometimes we need to learn how to manage and learn sa nga itawag ng mga closed doors.
0: Yes.
1: If you miss, excited ka na and ang expectations mo do ka taas-taas ka, then suddenly, do hindi mo ang result.
0: Mm-hmm.
1: Sometimes God allows disappointment because He is preparing us for something we cannot see it.
0: Yes.
1: We don't see it yet, but may ginaprepara gali si Lord sa imo nga mas mayo pa.
0: Mm-hmm.
1: Kaya na-push ta lang, kaya abita mo na ang mas mayo.
0: Yes.
1: Kung lang isakabalo gali nga ginaplastar ni Lord, ang mas mayo. In the book of Psalms, chapter 34, verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Di kung ma-disappoint ka, partner, di kaka-crush kita ng imong spirit. Kaka-crush ang imong heart. This kind pa ang crush mo, ma-crush mag-iapon ang heart mo. Kung ma-disappoint ka.
0: So, kaya na-preparahan ta na. Kay,
1: yes.
0: Ang lagi as young as a child, mga sa isa ka psychologist, mga bata ko, mami, daddy,

0: Sa tagsa kapag ulan, ginapahanumdum kita sa isa kasakit nga kamatuuran. Masami ang baha nagasugod sa basura sa dalan, nagabalabag sa kanal, kag nagadala peligro sa kabuhi sang katawhan. Bilang mga tinugyanan sang Diyos sang iyatimuga, ginatawag kita hindi lang magpangamuyo, kundi magatipan man sang kalibutan. Sa siningation, pilihon naton ang gugma kaysa kawala sang labot sa aton palibot. Kung insakto ang paghaboy naton sang basura, ginaambigan naton ang aton isig katawo, komunidad, kag palaabuton. Mangin kabahin kita sang solusyon. Manglimpyo, mag-segregate sang basura, kag mangin ehemplo sa komunidad.
1: Inyong pahanundong gikan sa 1233 Radyo, BYBS.
2: Pilipinas! 7,107 islands nga natunga sa tatlo ka island groups, ang Luzon, Visayas, kag Mindanao, nga napunan sa matahong mga tanan-awon nga aton mapabugal.
3: Ari ang nido kagkuron sa Palawan, Boracay sa Aklan, Batanes Islands, Camiguin kag Siargao, Malapascos sa Cebu, Kalangaman sa Leyte, Sipalay sa Negros kag iban pa. It's more fun dali sa perlas ng Silangan.
2: Baguio,
3: Subic,
2: Batangas,
3: Tagaytay, mabuhay! Welcome sa pungsod nga puno sang paghigugma, kundiin ang mga tawo wa ay nagkatulaan sang paglaom kag kasadya.
2: White sand kag blue water, kanami maglakat sa gakinang nga baybayon.
3: Hindi lang mga view ang manami diri, kundi pati ang mga tawo nga hospitable kag lovable gid.
2: Discover beauty,
3: passion,
2: and paradise. Discover Philippines!
3: Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal na turismo.
4: Simula pa noong 1948, lubos na naipabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agabay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capigbisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
6: We are your friends you can always count on in our counting time. Real talk, real fun. We have something more to inspire and to make you productive. For real. Real, as in real to real, here on Real Time. And now, here are your real friends.

0: Dan ako tayo ng time, Lea sa DYBS sa Bian Maing Aga. Kag-welcome sa Real Time with Lea. Kamusta ikaw, Bian? Webes na kita. It's September 17, 2026. Madasigid or kadasig sang panahon, Bian. Butsilingo, no? Nag-enjoy kita. Ayan, no? Nag-enjoy ka dira. I hope, no? Nga nag-enjoy ka gid, no? Sa imong pamati kapag trabaho today. Partner mo kami diri, Bian, sa imong trabaho, sa imong kabuhi dira. I hope nga you continue to walk, no? Sa Ginoo, Bian. Enjoying gid sa imong relationship sa Ginoo. Kag salamat gid, no? For today. Nga makaabdan na kita diri sa aton nga program. Ginaigda ko ikaw nga mag message diri, mag chat, mag padalasin mo shout out dira. Paagi sa pag text sa 0998-842-2130 or pwede ka man maka send sa message sa ato nga Facebook chat box sa facebook.com/1233DYVS or itype mo lang ang 1233 Radio DYVS. Kag ginatabi ako lang si Tita Virgie Salgado. Tita Virgie Maing Aga, salamat man sa kay Sir Julius de Venegracia, Ma'am Purisima Monteclaro, subong man si Ma'am April Roa. Ginatamyo man natin si Ma'am Teresita Julieza, good morning. Naininita Guadalquiver, salamat kid sa imo pagpamati. Also, ang aton man nga pagpasalamat kay Tita Dimple Baldonado, Tita Florita Ong, Maing Aga, subong man. Ginatamyaw naton si Nay Mercedes Nanit kag Sir Arvin Nanit dira sa Guimaras. Kanami gid sa sininga adlaw abyan daw pila na ka adlaw, no? Ang kabugnaw naton diri kag init sang panahon man, ara ang init abyan. Nagatay sa kasanag pag bantay ko kag ginasalakyan diri sa Bacolod abyan kanami gid, no? Sang mensahe sang Ginoo nagibukada gid, no? Sa pagbantay ko ang nami-nami nga rainbow, abyan, no? Nakita mo to kagina, abyan Carla, ng aga na dira sa imo, Tita Gemma. Oh, baka silingi ko nakita niya, abyan Carla, kay gin may day apagani, no? Di ba la? hindi ko magpauli si abyan Carla Pendon, no? Miss Chona Aldea, Tita Gemma, pastorhan niya kay Joyce Pendon, Maing Aga dira sa inyo. Subong man mga mapisan kag matutom nga mga prayer warriors, no, sa morning prayer dira sila sa NGC, no, ni Abian Carla, ni Miss Emily, Pastor June Cordova, kag ang mga kaabyana nato dira, no, kanami gid nga adlaw-adlaw gid ang prayer kag gina-prioritize gid ang prayer. So speaking sa prayer, Abian, amo man ang aton nga tema, no, ang aton nga programa, Abian, no, sa sining celebration naton sa 56th anniversary sa DYVS, ang prayer gathering and listeners fellowship sa September 24. Ginaagda kagid nga mag-attend, Abian, sa aton on the ground activity sa aton nga 56th anniversary celebration sa City Harvest Church. Dira sa may Lopez Mundalagan, Bacolod City. Lapit dira sa may parking lot, Abian, nga City Harvest, no. Dira sa ila, bago lang dali nag-host, no, sa katabig mo si Pastor Chubby, Pastor Alma Palmares, no, dira sa ila church, Abian, no, ang aton nga venue. So praise God gid for providing sina nga venue naton. Kag salamat gid, no, for using Pastor Chubby and Pastor Alma Palmares, no. Kag pasalamat man kita sa imo nga pagpangamuyo diri sa DYBS. Salamat gid nga gina-sustain kita diri sa Ginoo, good health sa mga staff kag sa mga pagkinahanglan naton diri for 56 years sabyan. Dalayawan gid ang Ginoo, non-commercial, non-profit, no, ang DYBS ang FBC, pero no, grabe gid, no, ang paghimuno sa Ginoo kag ang iyang pag-guide, no, kag pagpakamaayo, no, sa aton tanan, Abian. Kabay pa napakamaayo gid ikaw sa mga programa diri sa DYVS. Kag mayara kita sang special anniversary broadcast, Abian, no. Kung hindi ka man makakadto sa sining September 24, Thursday, na ina next week na, Abian, kada six some time, no? Subong Thursday, ang dasun nga Thursday, dito. Ina-imagine kong self ko dito, kaloyan sa Ginoo, dito kita sa aton nga anniversary, so wala real time, pero may, or I mean, wala live nga real time. Pero padayon na itong broadcast dito kita sa City Harvest Church. No, so looking forward sinaab yan. Kapasalamat man ko sa kay Tita Perla, Tito Nestor Montalvo, Tita Ninfa de la Torre, may agaman kay Tita Julieta Jorilla. Salamat man sa mga abiyan naton nga naga-online permi, no? Mga matutom naton nga mga suki sa online si Ma'am Alice Melendez, Ma'am Deding Mercado, Ma'am Roslyn Pantonial. Good morning gid sa inyo. Kag of course mga abiyan naton dira sa Bacolod Evangelical Church. Kag subong man ginapasalamatan ko si Sir Allen Del Carmen. Good morning, Sir Allen. Kag salamat man sa kay Pastor Gary, Ma'am Grace Visitacion. Subong man kay Ma'am Sana Candulita sa Morsha, Tita Mary Serrano, Tito Philip Serrano, Tita Ninfa Tahala, Pastor Nimesyo Tahala dira sa Alegre Oton, Iloilo, ming aga sa inyo. And of course, abyan, hindi nyo ipagkalipatan, no, nga i-invite ay inyo mga pamilya, mga kilala, mga abyan nga mag-attend sa September 24. Ang inyo lang hindi mo on abyan magpa-register ka mo directly, no, sa ato number 0998-842-2130. No, pwede ka mo ka-text dira to register. Or pwede man maka-message dira sa aton nga Facebook chat box abyan. Kadto lang sa Facebook page sa DYDS, kag i-message nyo lang dira ni si Joel Abiano ang inyong pangalan kag address na. Mula nakahapos ang registration naton. And don't forget to bring some food to share Abiano. Muna ang manamigid sa aton tanan nga naga buligay kita and sharing our blessings. May nga ganun dira kay Ma'am Mercy Mambua, Sir Anas Mambua, Ma'am May, nung Toto Madamba. Subong manong Edgar Lacson, nung Job Gotera, nung Nestor Pakurim, nung Jomari Magalona. Salamat din sa inyo pagpamati. Also, kinapasalamatan man naton sa La Carlota, Pastor Rodrigo Niere. Good morning, Pastor. Nang Bing, nung Daryl Sumper, nang Arlinong Natna, Tilisanga. Salamat din ang mga members ng La Carlota Evangelical Church. Ma'am Josette Alandoon, mga taga CBBC, Pastor Ivan Mars Cabillete, Ma'am Joy Gahaton, Ma'am Joyce, Joy Cabillete, si Pastor Lenny Ruth Sumbilia, Pastor Mike Sikitin, mga members ng Bacolod Cosmopolitan Christian Church, si Teacher Veronica Carmona, mga abyan natin dira sa Trinity Christian School, Teacher Lorelie Oregano, good morning sa inyo, Ma'am Lourdes Bernardino, Ming Aga, Pastor Adi, Bernardino Ali, Anching Benson, si Connor, na Linda Benson, good morning, kita-kita dito, no, sa next Thursday, Attorney John Mark Tamanyo, Ming Aga, and ang pinaka special man dira abyan sa aton nga celebration nga, you will have the opportunity to meet sa aton nga mga program host dili sa DYVS. You will see the face behind the voice abyan, ang mga naga-program dili sa DYVS. So, kita-kita dito ng Mary Alarcon, Ming Aga, ang Team Carmona, good morning, mga members ng Sumag Evangelical Church, Pastor Noel Zulweta, good morning, kag sa imong family. And pakiboylog sa panimalay dayap sa pagdaliwan ni Naileti Dayap. Please pray for strength and comfort sa pamilya ni Naileti Dayap. No, salamat gid sa kabuhi ni Naileti, no, nga sa una nakaobdanay pakita dito sa anniversary man pala sa DYVS, no, sang nagpartner man kita sa Sumag Evangelical Church, may feeding program sa Panukoy pa to ang aton nga office. So, ang aton station. So, nagpartner kita sa Sumag Evangelical Church. Ang mga women nila, mga mapisan ng mga women, nag-uupod sa feeding program sa DYVS. So, ato dito si Naileti, no. So, salamat gid sa kabuhi ni Naileti. Kagkabay pa nga, ang legacy ni Naileti magapadayon gid, no. Kag ang pagkamatutom sang iya mga kabataan magapadayon man. Si Ma'am Dane Tiblero, ginatamyo man naton, mga members ang Gihulngan Baptist Church nga nagapamati today also sa panimalay sang Amon Pastor Johnny and Rachel Alusitain. Good morning everyone. Ma'am Dane Tiblero, salamat gid Ma'am Dane, no. Kabay pa maka-join ka man sa September 24, Ma'am Dane, or salamat gid liwat, no, sa imong nga pagpamati. Pero may pagpangamuyo pagsuporta sa DYVS kag tanan nga members ang Gilhungan Baptist Church. Daw naga-confuse ko ni pala partner Bonard kay Gilhungan Kawayan ini, no, di bala? Ang Oriental ya, ano na gani?
1: Gihulngan
0: ang Elia sa Hul, ang Dria sa Kawayan niya Gil, no? Dria sa Gil siya. No, so na na-confuse ko kaysa. Pero, salamat kayo, no? Gilhungan, no? Kawayan. No? Gilhungan Baptist Church. May aga dira sa inyo kay Pastor Jenny, Ma'am Rachel. Ali, alusitain. Salamat kayo. Ganami, balas ang lugar dira sa Kawayan, no? May aga lang dira kay Pastor Mel, kag Ma'am Emeline Parko, no? Mga taga Grace Baptist Church, yung mga abyo naton. Namin gidara ialagawan, di ba, Ma'am Dane Villaflor, no? Tiblero. Ma'am Dane, no? I hope maka... meet naman kita liwat. Salamat din sa imong nga pagpamati. Nang Georgia Castor, good morning. Nagapamati sa mong si JP, Kesha, and Kimwell. God bless. Castor family dira sa Uton, Iloilo. Sa may Rizal, kamo ng Georgia, no? Salamat gid, no, sa inyong pagpamati. And we continue to pray gid, no? And keep praying ang mga abyan sa kay JP Castor sa iyang nga pag-ayo. Sa iyang cancer. Kag subuman ang prayer request pagi naton si Ma'am Lilis Lofranco. Good health kay Tita Corazon Estelioso, si Naininita Guadalquiver, Nay Mercedes Nanit, Ma'am Leia Solina, Ma'am Aileen Baulo. Please pray gid sa ilang pag-ayo. Abyan kag si Lucas Timbol, no, may heart problem ni si ano, no, si Lucas. So please pray, no, sa iyang heart problem nga maayugin siya. And of course, safe delivery ni Charlotte Sanga sa October, no? Sa iyang second child, no? Please pray gid. Si Ma'am Amy Ludubria, Pastor Ben Dubria, dira sa Isabela Evangelical Church, Madam, huwag salamat mga taga-Isabela invited. Di kamutanan, actually, ng mga listeners naton sa bilog ng Western Visayas, NIR, Negros Island Region, bilog ng kalibutan, invited, di kamuabyan. Pero kung daw hindi ka mo maka-attend sa 24 abyan, updan nyo man kami sa September 28, no? Please do pray sa aton mga preparation. Kag si Tita Bayarkal, Jigs Lenore, salamat gid Pastor Jerry paglumutan may aga. So, man, si, may bago kita nga host, no, sa morning prayer, si Pastor Joel Acosta, no? May nga galan din na Pastor Joel Acosta. Siya na tumabatian sa morning prayer kada Sabado. Ang aton morning prayer, daily ni siya abyan. Bantayan mo ina, no, nga mga programa nato na migid kay antis kita nagasugod sa aton broadcast, nagapangamuyo gid kita. Kagun gabi naman, may praise and prayer man kita, nagapangamuyo man kita. Mo ginaka-importante abyan ang prayer sa aton nga kabuhi. Amot ang dibagi na ang baldara gani sa Bible nga cease not to pray or pray without ceasing. Abyan, hindi kita maguntat sa pagpangamuyo. Abyan. So, muna siyang aton nga challenge and at the same time kinahanglan gina naton nga abyan ang pagpangamuyo bilang mga Kristohanon. Kag ginapasalamatan ko man si Pastor Pert Alparaki dira sa Iloilo. Good morning, Ma'am Vic Regalado sa San Joaquin. Salamat gid sa inyo pag-upod. Tanan yung mga listeners naton sa Guimaras, good morning sa inyo. Pabalo ka mo kung nagapamati ka mo diri. Mga abyan naton dira sa Guimaras. Si Sir Alberto Loreno, mga taga Talisay, Talisay City Zone 15, may aga dira sa inyo. And also mga taga Cadiz, Victorias, mga Naplak, Galatrava, mga abyan naton, pabalo ka mo kung okay ang signal sa DYVS dira sa inyong lugar. Kag subong man abyan, mga announcement naton. Sa September 25 to 26, abyan invited ka sa Intentional Discipleship Making Conference sa SMX Convention Center, Bacolod City, All In for Christ ang atong theme. So, magpa-register lang paagi sa pag-visit sa idmcbacolod.com or visit their Facebook page at idmcbacolod. Kag subong man abyan ang atong pagpangagdaman sa imo, no, sa ang Hagay Philippines Bacolod chapter magapatigayon sa 3-day seminar sa mga Christian leaders naton, or ang ining event will happen sa November 25 to 7 sa Mill View Residences, Lopezina Street, Bacolod City. So, for more information or registration, please contact Sir John or Pastor John Hainga, 0918-344-0003. Again, 0918-344-6003. Again, 0918-344-6003. Or pwede man maka mo maka-email, small letter tanan, John, J-O-N underscore jainga@yahoo.com. Subukan abyan tanang mga pastors and workers sa Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches. Mayara ka mo sa institute or Pastors and Workers Institute sa sining October 26 to 28 VFFBC 78th Pastors and Workers Institute diin sa Doon Baptist Church or Doon Baptist Bible Institute rather. Of course, sa Doon Baptist Church. So, attend kita mga abyan no, sa sining institute on October 26 to 28 Visayan Fellowship of Fundamental Baptist Churches. Ginatamyo ko lang din ha, si Pastor Harry Sorry kag Miss Jody sa may Valladolid. Good morning din sa inyo. Kag we are thankful gid no, sa pag-accommodate no, dira nila sa aton. Salamat gid Pastor and salamat gid sa tanan nga nag-pray kay Pastor Harry. Naayo gid siya abyan no. Ayo na siya subong kag of course no active na liwat no sa iya mga ministry dira no sa sports online may salmo man diri si pastor kag daily nga devotion dira sa iya nga Facebook abyan kag of course kag sa iban pagin nga mga ministry dira ni pastor no. God bless sa imo Pastor Harry kag Miss Jody kag mga abyan nato dira sa Bethel Baptist Church Pastor Albacete Raymundo Albacete may aga sa imo pastor kag sinoway mo diyap si Ma'am Lily Yap, Toto DJ, si Nang Dian, tanan nga, bugos nga panimalayap, no, dira sa Valladolid, may aga sa inyo. Kag, of course, si Nung June, Ma'am Christine Magdato family, may aga gid sa inyo, Ma'am. Si Tita Edna Garde, Sir James Garde, may aga man sa inyo, si Nung Fernando ng aming mananap. Salamat gid mga biyanaton sa Caridad Fellowship Baptist Church dira sa may Bago City. Good morning kay Ma'am Dolor, Pastor Domi Samen, Pastor Rolando Mananap. Maing aga gid sa inyo, salamat gid sa pag-tune in dili sa DYVS. Of course, si Charon Magallanes sa Makati City. Hello siya, God bless you. Enjoy gid sa imong trabaho dira kag sa imong man nga pagpamati. Si Tita Suzette Posadas, Pastor Eli Posadas, mga biyanaton sa Ictus Kabakungan. Pastor Darcy, maing aga dira sa inyo. Salamat gid. Si Zacarias Escaro. Good morning, Sir Zacarias. And blessed 28th anniversary BPPF. Sininga bulan ni partner Joel, no? Or subong adlaw gid, no? Congratulations and dalayawan gid ang Ginoo sa ika-28 nga anibersaryo sang Bacolod Pastors Prayer Fellowship, no? Maayong aga lang dira sa inyong atanan and enjoy gid sa inyong celebration. So, ang aton oras is it's now 10:21. Pagatun-an aton sining aga abyan or we will discuss sining doom scrolling effect. Ano ni ang doom scrolling? Kag before that may importante akong update sa imo abyan, no? Kag ipangamuyuan gid nato no itong ng Lahar Flow sa kanlaon abyan. So, may ara sang 92 evacuated, no? Dili sa Negros Occidental abyan tungod sang basko ng mga pag-ulan recently kag ang volcanic debris nag-apekto ini abyan no, sa Ibid Creek sa La Castellana dili sa Negros Occidental sang Martes sang hapon kag 92 ang nag-evacuate ng mga residente from 27 families in a nearby high-risk area. So, salamat gid kay ang Philippine Red Cross nag-respond na dito abyan naghatag sang bulig mga around 5:30 PM no sang nagligad ng Martes sa Sitio Tamburong Barangay Biak na Bato ini natabo ang Lahar Flow abyan nag-overflow ang creek kay tungod man sa mga pag-ulan. So may subong siguro ni Ban Basi na wala pa kita update pero amo na ang natabo sa nagligad ng Tuesday. Please pray lang gid no nga hindi na magsigi to ang ulan kag ang Lahar Flow abyan kag palayo no mangin safe lang gid no ang mga residente dito. May ara sang 143 local volunteers ang aton nga Philippine Red Cross abyan. Naghatag sila sang first aid and psychological first aid sa mga displaced residents. Kag ang internet connectivity dito sa area mahina gid. Pero ang power lines and major road networks were still operational and passable ya abyan, no? So i-pray lang gid naton ang mga abyanan naton nga na-evacuate kag hindi na mag magkatabo luwat, no, ang iningala har flow abyan, no. So halong dira, no, sa mga abyan naton sa may Biak na Bato, no, sa may La Castellana, no. Salamat gid, no, sa aton nga mga Philippine word ko, sa mga LGU of course, no, kag sa imo dira abyan, no, nga gusto mag-help dito, no, pwede kagid ka connect, no, sa aton nga La Castellana LGU, si Sir Robert kinatamyo man naton. So more sa doom scrolling abyan, no, aton nga pag-aistoryahan dili lang ina sa real time, mamati kita sa pipila ka mga pahanungdom.
1: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa TYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page, 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

0: Yari, ang ato yabian, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isipto, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Sa ato niya, 4 o'clock habit, ginatong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato niya. Mga DOH, WHO, CHO, kung anong ato ginapang kampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede natin nga mapangsugod kita mangyong sa balay natin. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place sa ato ng mga lamok. So, second S natin is, syempre, iprotektahan na natin self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kung kita sang po pwede, naka-long sleeves kita, nakapadyama sa balay, naka-shorts, naka-ano, kung naminig atong balay tani, naka-screen. Kung hindi kayo ma-afford ang screen, may arat kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may arat ka, dengue nga na positive ka, naging matest kita sa atong NS1, sa CHO, mabalata, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampain kami atong 4S strategy sa against dengue.
0: Salamat sa pagpumati. Saliwat, atong gidundumon. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Real Talk. 10:27 at the time, dili sa DYBS are listening sa Real Time with Leia. No, salamat kita sa siling adlaw abyan ka namin gid no nga nakadabot kita sa siling adlaw sa piyasang aton nga kasakuon abyan. And I had a recent reflection gani sini nang mga panahon ba lang busy gid sa DYBS tungod sa aton nga preparation for the 56th anniversary abyan. Kung sa mga ulubraho ng gino, ma-overwhelm ka abyan. Pero, ang gina-remind sa gino, sa confirme, no, ng verse ba da, no, ang I can do all things through Christ who strengthens me, no. Karami gisin ang live verse ko ina abyan, no. So, karami gina, and I hope nga sa imo mandira abyan, no. Kahit kung case abudlayan kita, eh, no, masiling ka, ay, wala na ko time ngayon mo ni, or hindi ko ni kaya, tungod nga ginatulok na taton self abyan. Pero kung magtulok kita sa Ginoo and we entrust everything to Him, we surrender everything to Him, tanan nga mga hindi naton pa masabat, no? Mga pamangkot, mga kinanglano naton, mga kabugatan, abyan, no? Kabaluin na ang Ginoo and He cares abyan more than we care, no? Sa aton nga kaugalingon. But muna no, hindi gid pag mangi-negative. Hindi kita mangi-negative, stay positive abyan no, sa pagtulok sa ning mga ulubrahon. And I hope nga prayer mo nga kun ano man ang imo ginahimo ma-honor gid ang Ginoo abyan sa tanan nimo nga ginahimo today and every day. Kung sa mga plans nimo, let's entrust our plans no kay ang aton nga mga plano abyan nga sa aton nga tao ga ka-fail kita. Pero abyan ko ni interest na sa Ginoo naton sa Ginoo I believe no ang ila iyang plan ang maga-prevail and speaking sa mistakes and reflection para abyan we make mistakes no no one is exempt but balikan ni Francis Kong many fail to reflect on and review those mistakes. They miss the point. Reviewing a mistake is not about shaming your past self. No, remember ina abyan. It's about educating your future self, no? An honest evaluation of why, where and what and how it happened without blame. So ini abyan kung naintindihan ini naton, this moves you to the next step toward improvement. That is how progress is made, no? Mo na siya abyan.

lipat ko na dumduman ko lang daw nagsugod kasi mo pagpamatisang sa DYGS pa. I-correct mo lang ko, no? DYGS ka or somehow dito ka nag-stay sa Guimaras, no? Pwede mo na ma-share ni what Ma'am Nenet Pisaga. Salamat, kid. Ginatami ako man si Pastor Lonilo Soledad. Maying aga, kid. Abyan, doom scrolling. Familiar ka sa sininga word? Abyan, doom scrolling. Abyan, kabalo ka sa Singapore, bala. May ari ni sila subong niya sang maayogid nga ginahimo sa ila mga citizen dito. Ang challenge nila to pick up a book for at least 15 minutes a day to fight the rise of doom scrolling. Abyan. So, i-share ko na karon sa imo ko na nung doom schooling, pero hatagan talang kaanay background sa Singapore, subong bala, no? Nami sini, mabasa ka with for 15 minutes lang. Muna siya, abyan. 15-minute challenge, no? Sa a day, no? Ining affluent city state, abyan, sa Singapore, nang nag-launch ni sila sa ilang strategy, no? Last month, or I mean this month, no, September, kayang ila tinutuyo, abyan, nga ma-improve ang concentration, ang critical thinking, kagang imagination sa mga Singaporeans. So, ano ang himuon sini sa mga citizens sining 15 minutes a day sa pagbasa sa libro? Ang readers, maka, ano sila, kung mahimo ni nila, may point sila, abyan, may point sila. Kag-redeemable ini, for a few cents, abyan, malag lang sila 50 daily reading sessions on a government website to earn 80 cents or 1 Singaporean dollar. Again, ang ilagi na himo, abyan, malag sila sang 50 daily reading sessions. Equivalent siya sa 80 cents. Aliyo, abyan, ang session of 15 minutes or more is rewarded with 20 virtual coins with 1,000 coins needed for a dollar payment. Nan. Ang isa ka reading, abyan, is allowed, or one reading session is allowed daily. So, ano ang pagitan ang gakatabo diri, abyan, no? Sining 15-minute challenge on reading sa Singapore. Ang ilang National Library, abyan, no? So, sa ilang National Library Board Chief nga si Ma'am Melissa Tam, nga ang sustainable reading habits ang tinutuyo sini, ang ginagmay kag achievable steps, no? Ang sustainable reading habits were built through small and achievable steps. Kay nagakabuhi kitabla, abyan, nga ara gid, no, damo kita sa mga information permi nga mabasahan, mabatunan, abyan, no? And at any moment mas scroll kita through hundreds of headlines, damdamo, makalandaw kita sa mga video or get a summary of almost anything, ara gid, no, with the advance ng internet, abyan, dasig lang ang information, good or bad, no, di bala, we know nga ang habits are built through small, consistent actions. So, di bala ang habit na ito nga sometimes or ang iba sa ito na adik na sa pag-scroll sa internet, abyan, tungod sa mga ginagmay lang nagsugod na sa gamay, no? Then, amo na asa na nga na ano ka na din, na hook ka na din, abyan, daw hindi mo na mapunggani mo self-permi nga ma-on ka sa imong cellphone, abyan. So, amo man na siya ang strategy sining 15-minute a day nga pagbasa, abyan, no? Or battle against doom scrolling, abyan. Maano ka, ma-spend ka, amat-amat lang, sang 15 minutes nga reading. Pwede ka makabasa sa bus, before, or pwede ka antes ka magtulog, or over lunch. Kumbaga, nag-multitask ka, nag-apanyaga ka, dira at the same time nag-abasa ka. So, ang ila government is considering nga sa mga pamaagi to make social media less harmful for young Singaporeans. Amo pagining tinutuyo nila. Including a daily limit or a daily time limit, abyan, sa paggamit sa social media. So, kabalo ka, abyan, ang doom scrolling kag ang addiction na may

ini no or ang doom ang effects ni abyan dako gini ang harm no or ang hindi maayo nga epekto sa mga pamatan-on naton amo na siya sa mga pagtuon. Kag it is not uncommon for the Singapore government to use financial incentives to try to influence ang behavior sang iyang mga citizen. So sa mga previous self-focused initiatives, kag na-include ra ang supermarket vouchers for walking and prices for hitting daily step targets. Sabi pa rin no, damo sila gali mga ano na ya mga ano ni gani ah, mga pakulo kun baga ang Singapore abyan. To combat sang doom scrolling, mayara sang 15 minutes nga daily reading. Ang kun sa health naman sa pag-exercise ang gina-challenge ang pag-exercise abyan through walking. So may ara naman sila sang voucher, supermarket vouchers. Kag may ara pagid premyo sa maka goal sila or may ara sila sang target nga 10,000 steps be for example a day, so may ara pag ina sila sang premium abyan. So mo na ang mga pakulo sa Singapore, so kabay pa nga masunod man diri sa aton sa Pilipinas or sa inyo dira, start lang ay sa inyo company no, sa inyo barangay dira, sa inyo community or sa inyo mga clubs dira abyan, sa mga school clubs ninyo or sa mga ano diyo dira ay mga groups sa simbahan, mga muna bala. mga strategy no, maayo gini nga mga strategy abyan, makakuha kita idea. Pero sa piyaksang concerns about reading, ang ining 15-year-olds recently no may arasang ano no ng ano ni gani data no for Singapore or update sa Singapore abyan, nga ang 15-year-old students nila recently naka-top no sa world rankings for reading sa 2025 program for international student assessment or PISA, kag napierde ni niya no ang China kag ang Taiwan. Amo na siya abyan no. Congratulations kids ning Singaporean nga 15-year-old student nga naka-top siya sa world rankings for reading in the 2025 program for international student assessment. So, amuman eh, pwede gini natin mahimo man dali sa Pilipinas. Abyan. So, gaan na kita, ko ikaw gamay nga background sa history sang doom scrolling abyan. No? Doom scrolling. Balik kita sa US, no? Sang si Charles Dickens abyan, no? Si Charles Dickens ang kilalang English nga novelist, no? Writer, no? Si Charles Dickens. No? Familiar ka sa mga sinulatan ni Charles Dickens abyan, like ang kilalang Christmas Carol, no? Ang David Copperfield, ang Bleak House, ang Tale of Two Cities, Great Expectations, kagang Mutual Friend, no? Muna siyang mga pipila ka mga works, no? Ni Charles Dickens. So, sa nagatunik, since nga taga, ano ni siya, England, no? Si Charles Dickens, nagatunik siya sa Amerika sa January 1842. Kagi nag-look forward siya nga amunain ang maano niya, ma-experience niya ang democracy dito sa US at the time, no? Bago pa lang ni ang democracy dito sa US. Kag amuning ginalook forward niya a land of engaged citizens, earnest debate and civic idealism. Kag abyan later do na ano ni na frustrate somehow si Charles Dickens kay instead ang natalo pang da niya sa Amerika no, na shocked siya a nation whose heads were buried in their newspapers. 1842 19th century abyan. Amo ni sa Amerika sa una no mga newspaper ang ginakwaan sa mga information sa mga tao. So journalist ni former journalist ni si Charles Dickens abyan kag amo ni siya no na shock gid siya no sa mga tao sa Amerika nga hook sila sa ilang mga newspaper at that time. So ang iya pagani nga negative no nga impression sa Amerika nga American press no a monster of depravity, guilty of pimping and pandering for all degrees of vicious taste,
and gorging with coin lies the most voracious mo. No, very old English, di ba labi yan? Hindi natin maintindihan. In short lang gid, no, ang pagkaintindi lang gid diri naton nga amuna no ng do ka ano nang mababaw no ang pag ang pagintindi no sa mga tao when it comes sa information nga ginatawag no. Kagari pagid abyan no amo na siya no ang nakita ni Charles Dickens kag ang nag-worry pagid siya abyan ang sa mga press at the time no, mga journalists at the time sa Amerika. Nakita niya sa ang appetite for scandal or even the loose copyright laws muna siya ang nakita niya ng mga negative dito sa Amerika when it comes sa press or sa mga journalists abyan. So kabalo ka abyan nga again share ko ni si Charles Dickens sa imo kay hindi man siya mag layo no sa gakatabo man subong no ang i-observation abyan wala ni nadula no ni Charles Dickens kay nag-migrate lang ni siya actually ang balas ng isa ka author gani nag-migrate lang ni siya sa aton nga mga smartphones kun sana 19th century nakita ni Dickens nga nagaduko lang mga tao sa mga newspaper no pero subong the same man gyapon nagaduko kita sa aton nga mga smartphones or nakatutok lang kita most of the time sa aton mga smartphones, sa aton mga cellphones. Sang 2020 abyan, si ang journalist ni si Karen Ho ginpopularize ni nga term nga doom scrolling to describe some early pandemic habit of compulsive news reading. Amo na siya galing origin sang doom scrolling abyan si Karen Ho sang pandemic time. So since then ang ininga word nag escape sa iyang original context no kag na-apply na ni subong sa just as readily to cut videos, real estate listings, explainer clips and all the digital debris nga nagdrift across our screens abyan. So but silingon hindi lang mga news ang ginadukuan sa mga tao subong sa mga cellphones kundi ang mga amuna mala mga short videos di ba? Mga sa TikTok, na mga shorts sa Facebook, no? Kang iban pa gid, no? Ang content matters less than the compulsion. Ang doom, the doom is in the scrolling. Amo na siya gali abyan, no? Bali Karen Ho, the doom is in the scrolling. So butilingon ang mga tao daw mababaw lang ang pagintindi bala subong abyan no? Sa mga information nga wala na nato ginapadalman, di ba? Amo na gali nga may mga fake news or mga may mga disinformation, may mga misinformation kita nga nga may experience tungod amo sina no kababaw lang gituod no daw kasubo man nga term abyan but amo na nang daw we kita nga mga tao daw wala nakita ga care sa substance subong sang ginapang receive nato ng mga information. Basta makakita lang kita sa video, basta makakita lang kita sa headline, ginapatihan naton. No, wala naton gina-discern, wala naton gina ano bala abyan, ginapadalman kung ano gini ang kamatuoran. No, gapati lang kita bisan hindi tuod. So muna siya ang doom scrolling effect abyan. The doom is in the scrolling abyan, hindi kung ano ang content or ano ang ginabasa naton or ginalantaw. No, doom scrolling may seem like a uniquely digital age affliction, but its roots stretch back sa industrial information abyan nga explosion of the 19th century. Wala pa ni mga smartphone actually ara na nayo ang principles ang doom scrolling or ginahimo na sa mga tao amo tong ina si Charles Dickens, no, ang mga tao nagatutok sa newspaper or long before sining mga K-pop nga mga ginakabuangan sa iba, no? Ang newspaper clutching forebears were struggling with the problem of too much media and too little time. Di ba abyan? Ang bagani ni Henry David Thoreau abyan, no? Sa Waldenia nga sinulatan no nga sa 1854, hardly a man takes a half hour's nap after dinner, but when he wakes, he holds up his head and ask, what's the news? Di ba lang, no? Pila ka na nakauras to nag-doom scroll, di ba? Or nagalantaw sa
smartphone mo, pero wala ka pagyapong kabalo ko na nung kakatabo. After a night's sleep, the news has become as indispensable as the breakfast. So, abyan, nakita natin sa doomschooling, no, ang mga complaints about information overload. Hindi na ni sa bag-o, no? Kay bisan si Plato, gani ang sikat nung nga speaker and author, no, sang dugay na ni, no, si Plato, famously worried that writing would cripple human memory. And 17th century English clergyman nga si Thomas Fuller nag-lament man siya nga so much is printed that little is read, no? But the problem, abyan, nagbag-una, no? Actually, problem the same, actually, pero may bag-o lang siya nga itsura, no? Kumbaga, nag-evolve siya in the 19th century when an unprecedented volume of printed material began to swamp the public sphere, no? Nag-newspaper na siya, naglibro, nag-serialized fiction na siya, no? May mga pamphlets, may political tracts, may mga religious literature, magazines, almanacs, and an ever-growing pile of bureaucratic paperwork, no? And subong, no, nag-digitize na siya abyan, di ba? Sa internet, no, ara na. Amo na siya abyan. It's nothing new, abaga ni Solomon, no? It's nothing new, no? Everything is vain, no? Even everything is meaningless. Amo na siya ang background or history sa doomscrolling abyan. Seen in this light, hindi ni siya bag-o, nor it is a moral failure. It's an adaptation to a kind of built environment. And the problem, ara na sa aton abyan, for a very long time, just as the Victorians built publishing empires and other institutional gatekeepers to manage ang flood or of paper, we are building algorithmic interventions, sabal sa isa ka-author, no, to manage the digital deluge. Kagsubong, amuna makita na naton sa aton ng mga ginakapta, no, pero may ginakapta, no, mga cellphones naton. Doom scrolling is not a failure of human willpower, it's a coping mechanism, mabalman sa isa ka author, no, coping mechanism ni naton abyan, and a predictable outcome of information systems optimized for speed, volume, and monetization. Kag sa amuna, no, nakita ni Dickens sa una paabyan ni nga problema, pero what ties that period to our own is not the news per se, and certainly not the technology, but the recurring tension between the growth of media systems and the cognitive limits of our human sense-making capacity. Tibala? Do nagadula man ang common sense naton kung kisa. Hindi lang kay sabihan. Bisa na harap na sa ito na ang mga information, though, gaka, ano, tulala, pakita kong kisa, ano, amunab lang critical thinking, though, less, no? So, di ba na challenge mo na sa ito sa mga data, subong, dali sa Pilipinas, labi na gid sa mga kabataan na ito, no, sa mga pamatanon, ang critical thinking, gid, though, ano pa siya, no, kinanglan pa natin i-develop abyan, no, challenge gina na. Kag namigid ang iningatikang sang Singapore abyan, nga 15-minute challenge for reading. I hope nga bisan wala mga point system sa aton abyan, ma-develop man ni natin ang habit of reading abyan sa aton nga pagkabuhi. No? So, muna siya abyan ang aton nga challenge, no, kag makita naton. So, we continue to include mani naton sa aton nga prayer abyan, no, kag challenge aton nga we act on, no, mangin good example man kita ka mga adults, no, sa mga young ones naton nga amo man, no, base naga ang mga kabataan ka muna kay abyan may model silang ginatulok, di ba la? Mabalikin na sa aton abyan. So, naga-challenge man ni sa aton to make time, no, nga mag-istorya. More than sa doom scroll abyan, no? Gisa, amuna masiling kita nga galik lamo, kita nga kuhaan cellphone ng bata, naga-wild, no? Ano mo ng terms ang iba, no? Naga-wild or grabe na, naga-pangakig,
no, kay tuod gid man pero mabalik man sa aton nga mga adult kasi kulang man kita abiyan sa pagdisiplina sa ila or base kita man aga una-una man nung bisan sa simbahan gani guro kang kisa amo na no ka challenge kita nga nang naga ano dira nagapamati kita sa sermon or preaching ara kita sa aton mga cellphone unless kung ang imo nga Bible ara sa cellphone pero manamigid nga ako ya i-prefer gid sang hard copy sang Bible abiyan sa cellphone kay da sigang distraction dira sa cellphone eh no so challenge na sa aton abiyan or anywhere no daw nagakadula ng aton nga critical thinking no tungod sini no nga doom scrolling abiyan the doom is in the scrolling ang balga ni nila so ano imo mga thoughts diri abiyan kabalo ka no as we proceed abiyan di pala ako mabugtaw kita sa aga ang ginao usually ang iban sa ato no nang ang cellphone dayon ginapangita no imbis nga magpamalandong dira na magpangamuyo kag magbasa sa Bible magdevotion so dira na kita sa aton nga cellphone okay lang man na kun dira ang imo Bible or may mga daily devotion ka dira no sa ano no sa cellphone imo but challenge na gyapon sa aton no ang pag-uya sa aton cellphone magbugdaw kita sa aga di ba la nakita diri naton nga amuna no ang mga negative nga ano bala effect no according no sa Harvard no nga ano gani nga medical school no ang mga experts nga may ara sila sa nga na discover abyan sang effects sang doom scrolling sa aton nga brain no nga how your brain changes as you age and discover the best ways to keep your mind and memory strong. So abyan ang ila diri nga gin kumbaga sabat na nino sa doom scrolling ang pag-improve sa memory naton, no? It's a fascinating look at how your mind works paired with the best ways to protect your memory. So abyan amuna no ang aton nga kinanglan gid subong abyano nga improve ang aton nga memory no kay sunog gani kay Dr. Richard Mulica no professor ni sa psychiatry sa Harvard Medical School nga with the media's propensity to blast mostly bad news no we're not getting any messages about hope it's all negativity nan amo nang ilang na observe no sa Harvard kay Dr. Aditi Nirorkar naman, lecturer niya sa Division of Global Health and Social Medicine sa Harvard Medical School, nga it has been one onslaught after the other. Our brains and bodies are expertly designed to handle short bursts of stress. But over the past several years, sabihan, ang stress just doesn't seem to end. Ang doom scrolling is our response to that. No? So, damo. Everyday gaka-stress kita abyan kag tuod gid man no escape to diba kag ina na mention ko nangin escape na ni naton ang doom scrolling diba la mo na ang may gamay nga ano nga relief abyan or nga relief kita nga mabatsyagan kun mag kapoy-kapoy kabala nga after sang imo kakapoy nag cellphone ka dira no nagtanaw ka sang mga para malingaw ka or ma-distress diba la mo na siya no ang abal ni Dr. Nirorkar nga ang doom scrolling is our response sa stress abyan sa mga babae naman no may aray ni siya sang effect man according dugang pa ni Dr. Nirorkar nga every last one of us abyan if you have a device it's open season for doom scrolling ang ining behavior is rooted sa aton nga limbic system sang aton nga brain no nga sama sa migi na refer ini sang nga ang limbic system nga lizard or reptilian brain that's dominated by a structure called amygdala no di ba daw na mention ni previously naton sa real time amygdala. So, diri sa amygdala, nag-promote ini sa self-preservation and drives the fight or flight response to danger, fueling us to stroll for threats. So, ano ni ang relation niya, abyan, no, sa doom scrolling?
ang kabaluka, no, nga, according sa aton nga expert, nga ang stress stokes our primary urge to scroll, no? So, we are hyper-vigilant, abyan, and scanning for danger. Kag, ang, kung the more ka nag-scroll bala sa imong cellphone, the more you feel so need to. No, do, hindi ka pala maguntat, no? Di ba, partner Bonard, naka-experience na. Nga, once again, may scroll ka, do, may gambal, may parts ang imo brain gambal nga, tama na ni, pero may aragyapon, urge, no, nga magsigi lang. Di bala? So, mo nagili ang observation sa mga doktor, and it's true, abyan. So, amodera na nag-ano ang gasulod ang challenge naton abyan. So, kadasig sa aton nga time, no, wala na kita ganina ka-music din, no? Pero, damo, pag kita ma-learn abyan when it comes sa doom schooling. But, amo na siya abyan. It's nothing new, no, ang doom schooling. Dogi na ambal yun, isang isa ka-author, do pali yun na siya bala sa pag nanganagasta ka sang logs or sa mga kahoy sa campfire to heighten the flames, no? So, abiyan, amo na siya, no? Ang challenge lang dili sa ato, no? Ambal ni C.S. Lewis gani, no? Sa Mere Christianity niya ng libro, every time you make a choice, you are turning the central part of you, that part of you that chooses, into something a little different than it was before. And taking your life as a whole with all your innumerable choices, all your life long, you are slowly turning this central thing into a heavenly creature or a hellish creature, either into a creature that is in harmony with God and with other creatures and with itself, or else into one that is in a state of war and hatred with God and with its fellow creatures and with itself. To be one, to be the one kind of creature is heaven, that is, it is joy and peace and knowledge and power. To be the other means madness, horror, idiocy, rage, impotence, and eternal loneliness. Each of us at each moment is progressing to the one state of the other. So abyan, amo ni siyang gin mention dili ni C.S. Lewis, and ang ano lang gid dili ang response nato, no? Subong, no? Balik kita gyapon sa pulong sang Ginoo, no, nga mas maayo gyapon, no, si Jesus than doom scrolling about sa isa ka author. He intends for you to see and bask in the light of the gospel of Jesus Christ, not in the doom and darkness of the world, no? Tikay sa word pa lang daan nga doom, negative na siya, no? So gina-remind kita sang pulong sa Ginoo na nga magbalik kita sa light, no? Sa Ginoo abyan. So namin isa Singapore, amat-amat, ka nga book reading ka, mas namigid abyan ang Bible reading man. Hindi mo pagkalimtan above, no, sa mga other literature abyan ang Bible, no? Gyapon, dira naton makita ang kamaturan kag ang solusyon, no, sa aton nga mga challenge abyan subong nga panahon. So, bagani sa Isaiah 33, God reveals the connection of our repentance and our gaze. He who walks righteously and speaks uprightly, he who despises the gain of oppressions, who shakes his hands lest they hold a bribe, who stops his ears from hearing of bloodshed and shuts his eyes from looking on evil, he will dwell on the heights. His place of defense will be the fortresses of rocks. His bread will be given him, his water will be sure, abyan. So, bali Jesus gani, sa iya mga follower, sa aton, if your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. So, abyan, diin ba na nagatulok ang imo mga mata? We must take our digital habits seriously. If you gravitate toward doom schooling, repent of this habit and turn your gaze to something or someone better. No, muna siya ang Ginoo naton abyan. So kabay pa nakabulig ini sa aton subong. Tulo ko naton gyapon ang Ginoo abyan. Balik kita sa
Ginoo ang aton identity ara sa iya. Wala kita gi-design sa Ginoo abyan para mag-doom scroll, no? Yes, nakapoy kita, maka-stress kita, pero ang mas nami ang solusyon sa Ginoo abyan. Ang cellphones naton ginhatag man sa Ginoo sa aton it's a gift, but hindi na naton pag-abusuhon abyan. Let's be a good stewards, no, sina? And mostly sang time, sang life nga ginhatag sa Ginoo sa aton. Namian ko tong gin-share ni Pastor Harry, no? Last time, hindi usik nga kabuhi, no? Hindi naton pag-usikan ang aton nga kabuhi abyan, no? Let's redeem our time, let's make our time abyan permi nga makadala inisang honor and glory sa Ginoo sa ataatana nato nga ginahimo, no? Ginahuna-huna ka ginahambal, no? Salamat gid sa imo nga pag-upod, gabay pa nga may natun-an ikaw. Ka kung may feedback ka abyan, padala mo lang diri sa DYBS. Jim Cloyd Bating, Lorny Pasignahin, Magella Zamora Dalupines Olmedo BF, Lilibeth Pulmones, Randy Randy Bayot, good morning, no? Ato na po dila sa guwa, no? Arlene Penuela, Neva Ganza, Teresita Gravanza, salamat gid. Ma'am Shishins, Maymay, Villaflor, salamat gid. And of course, aton nga upod sa control, sinong bonard kasi si partner Joel. Sa transmitter site naton, mga gwardiya naton, dira madamo gid. Salamat. See you tomorrow, abyan. Enjoy the day. And stay tuned ka sa kapanimalay mo with Miss Jinky. God bless you. Take care.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Good morning, mga kapanimalay. Subunga adlaw is another day to thank the Lord sa iyang goodness aton nga kabuhi. Salamat, Lord. Munang aton nga imit lang pumata naton kagina, no? For helping me to continue to keep going every day. Ang damo-damo ko gidyan nga mga lubraho, no? Kadamo gidyan. Pero nasarangan ko tungod ala ka permi. I am always grateful for everything nga ginabulig nimo sa akong Ginoo kag sa tanan nga na-receive nakon nga mga pagpakamaayo. Subdanay kita until 12 diri sa gihapon sa kapanimalay mo. Sa gihapon ini si Jing.

0: Ikaw ba ay may mataas na blood sugar level? Love is something bang? I-try mo na ang low glycemic rice tulad ng PSB RC86. Hindi ito agad natutulong ng katawan, kaya mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar.
1: Nakatutulong ang low glycemic rice sa pagpapanatili ng mas maayos na blood sugar level at wastong timbang.
0: I-try mo na!
2: Visit Be Responsible Facebook page for more information.
3: I-share sa inyo subong about 5 signs of mental health issues. Importante ni tuwad nga subong pa lang kung kailangan mo sa stress na tubang nato, damos sa mga iritasyon. And sa uli, nagdalong na siya, nagkakos ng mental health no, nga problema. So, ano ni sa mga signs nga ba si ari ka na diri, no, kabay pa, wala lang. Anyway, number one is feeling anger frequently and becoming irritable in nature. Hindi man ikot pila mag-amuni kung wala sa gintunaan, wala sa cause, di ba? May cause mo, tiyan mo na nag-hulog sa amuni ng sitwasyon. It can be super draining, right? Kung pwede ka lang napangakig tungkol sa mga palibot na hindi tagit mapunggan, hindi ma-retarget kita. So, this irritability can affect our relationship. Sa aton bana, sa aton asawa, sa aton ginikanan, utod, kabataan, even sa aton upod sa opisina, o sa orobrahan, o sa eskwelahan, no, sa mga estudyante. And even maka-affect sa aton well-being. Galaw ay kita. Ako sumuron mo kapangaking tinsuratan, hindi naman drawing. You might feel like you're walking around with a short fuse. Ang sugabla pag ang fuse siya may diferensya, kaka-short circuit, right? Unsure when you'll blow up next. Saan o kaliwat mag-ibwal? Saan o kaliwat maglupok? No? Mabalaman ako nagkapalamula na siya. Nagkaplangurog na sa pangakig, nagkamuludlo na mata, ang tingog, hindi na punggan ka taas. But one time, may isa kami kaupod, nagambal taas sa tingog, nagtakotingog. May defense, no, ang isa kasudyante. Ginambal niya, sorry ha, taas ang kutingog, takotingog, ba't wala kong kapangakig? Kaya siyempre kung nag-defend ka, pag amunin isa sa panel of juror, nakubaan ka nga ba sinagkiga niya, kag napakoyaan niya ka. But nagambag ito yung po naman nga isa sa panelist nga, wala ko yung kapangakig, taas ang ikuya kag takotingog. No? So it's stressful and can make you feel like you're losing control. Pag may ara ka sa nakitaan, nasawayan, kag daw ginapadalong pagyed, no, ang ginapainit pagyed ang sitwasyon, so marupok agad. So ang signs are common of frequent anger and irritability includes short temper, mood swings, difficulty sleeping, physical tension, and withdrawal from social interactions. Tamad ka na magkadto sa party, tamad ka na makipag halubilo, to kayo naguba na imumudo, natakaan ka na, tamaran ka, dalahig, pila ka rin ang malalabot. No, amun na siya ang end result sa feeling anger frequently and becoming irritable in nature. Number two, experiencing unnecessary restlessness and anxiety. You know, it can feel like being stuck in a constant state of high alert. Pag high alert gani ang vulkan kanaon, anong gakatabo? Right? Kung mag high alert kita sa ibang nature nga masaling naton gakos ang kalamidad, ano ang ginimo naton? Ano ang mabatsyagan naton? No? Your mind might be racing with worries and your body might feel tense. Mag-tense gani, kaplangurog, no, making it hard to relax or to focus. Even when there's no clear reason, nga, amun na batyagan ko man, but still, it can be overwhelming. No, ang common symptoms ni feeling restless ka. Do, hindi ka mapakali. Tingnan ka yung chindi ko ni mo, umu ka pakado, pakarikado. Basta, kabudlay, explain. difficulty concentrating, ginawa mga focus, pero gasulod gid sa iya sa panguna-una ni mo, sa pabinsaro ni mo. Ginalugo-lugo mo na ulo mo, naga paano ka natanan. No, nga, basta makafocus ka lang. Siyempre, dalanda, nagkaka-insomnia ka, ang imo pagtulog, kaka-disrupt na, hindi natayo yun, no? And may physical symptoms like ang imuduhan, gakuba-kuba, dasig, nagkaplamanhas ka, kag nag-numb, iban, nga parts ng lawas natin, kamot natin, liil natin, or get-tremble ka, nag-trembling. So this kind of anxiety can affect sa aton daily life, making hard to enjoy activities kay hindi mo chinahanay mo ginabatsag physically, mentally, and emotionally. And hindi tama dali-dali maintain ang good relationship, no? Ang performance natin at work, affected man, and it's like carrying a heavy weight nga do hindi mo ma-shake off, hindi mo mabuyan-buyan, nga grabe ginaakwat ni mo, nga agonia ni mo. So, amo na siya ang efekto, no? Sang nagaka-experiensya sang unnecessary restlessness and anxiety. So, duha na to, ha? Feeling anger frequently and becoming irritable in nature. Number two, signs of mental health issues is you experience unnecessary restlessness and anxiety.

0: kwentahan at kwentuhang pera. Dito lang yan sa Pera Tips kasama si Rex Resurreksyon.
1: Magandang araw po. Ito po si Kuya Rex ng Pera Tips. Kamusta na po kayo mga kapatid? Huwag niyong kakalimutan, dapat maging matalino, marunong sa kaperahan. At kasama po dyan ay ang pag-iipon. Ang paksa po natin ay pagiging katiwala ng Diyos. At ang tinatalakay natin ay ipon at utang. Nagtapos po ako sa kwento dun sa mga taong nagkakaroon ng krisis dahil po sa utang. Magbibigay ako ng dalawang kwento. Meron ako isang kasama noon sa Makati. Naku, napakaganda ng trabaho niya. Vice President nga siya eh. Laki-laki ng kita niya eh. Pero nagulat ako, isang araw tumawag siya sa akin, sabi sa akin, Rex, anong payo mo sa akin? Pwede po, sa palagay mo, okay lang ba na tumakas na ako, mag-abroad na lang ako? Sabi ko, bakit ka tatakas? Eh kasi itong utang ko, laki-laki na, mahigit 1 million na itong utang ko, hindi ko na kayang bayaran. Sabi ko, ha? Bakit nagkaganyan? Eh laki-laki na sweldo mo. Eh kasi, ano eh, madami akong credit card eh. Tsaka, alam mo naman, ang lifestyle ko, mabongga ako. Sabi ko, ay naku kapatid, dapat simple lang ang buhay. At pinayuhan ko siya paano madudas ang problema niya nang hindi tumatakas papuntang Estados Unidos. Isa pang kaso na tinutulungan namin ng aking misis ay si Neneng. Itong si Neneng, ganyan din, ang dami-daming credit card, kaya nabaon po sa utang. At dahil po dyan, pati mga anak niya naapektuhan na rin. Dahil sa stress ng pamilya niya, at takot-takot si Neneng na malaman ng asawa niya na yung lahat ng perang kinikita niya sa abroad ay napupunta pala sa wala, pambayad pala sa utang. Kaya nagkakaroon na ng mental illness si Neneng. Kaya ang tulong namin sa kanya, ay nako, guntingin mo lahat yung mga credit card mo. Matuto kang magbayad na cash ang ginagamit. So yun po, unti-unti nakaka-recover na siya pero matindi pa rin ang kanyang problema. Paano ba tayo magiging debt-free mga kapatid? Paano tayo makakaiwas? Utang una sa lahat, dapat layunin mo sa buhay ang maging debt-free. Layunin mo ay maging malaya sa utang. Lahat ng klase utang. Huwag mo kasi iisipin na ang utang ay solusyon. Hindi po solusyon yan. Sa oras na sinabi mong solusyon yan, aba, tuwing meron kang financial problem, anong solusyon mo? Utang na naman. Nagkaroon ka na naman ng financial problem, ano naman ang solusyon mo? Utang na naman. Kasi iniisip po solusyon siya eh. Hindi po solusyon ang utang. Problema yan at nanganganak na problema. Dapat isara mo yung pintuan mo. Sabihin mo, hindi solusyon ang utang. Sabihin mo yan sa iyong puso. Hindi solusyon ang utang. Sa oras na sinabi mo yan, makakalaya ang iyong isip para maging creative, mag-isip ng ibang solusyon. Tulad ng, magtatrabaho ka sa gabi, maghahanap buhay ka, magbebenta ka ng insurance, magtatanim ka ng mga gulay para libre na kayo sa gulay nyo. Basta magiging creative ka na makalikha ng perang malinis pambayad sa iyong mga financial problem. Okay, yan po ang number one na gagawin mo para makaiwas sa solusyon. Tapos panalangin ka sa Diyos. Hindi yung panalangin na nasa labi lang na, Panginoon, itinis mo ako ha. Hindi ganun. Dapat sabi ng Biblia, brokenhearted, may kasamang pagluha. Sapagkat sabi ng Biblia, the Lord is close to the brokenhearted. So manalangin ka ng taos puso, Panginoon, iligtas mo ako rito. Bigyan mo ako ng kakayahan, bigyan mo ako ng kalakasan, makalpa sa aking problema ng utang. Kapag taibtim kang mananalangin sa Panginoong Diyos, ay nako, hindi ka matitiis ng Panginoon. Sapagkat sabi ng Biblia, malapit ang Diyos sa mga mapagkumbaba. He gives grace to the humble, but He opposes the proud. Huwag kang maging mayabang, dapat laging mapagkumbaba para kumilos ang kamay ng Panginoon para sa iyo. Hanggang dito na lang muna, tandaan, ang marunong maraming ipon, ang mangmang maraming utang.
2: Nagpasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. ang imo paghatag tapugit nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa puno sa Diyos sa radyo kag digital platforms tugtog nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

signs of mental health issues, having more difficulty sleeping than usual. Kung before pala tulog ka, gahurago ka pa, hindi ka mabugtaw, grabe nung pukaw sa imo, hindi ka batsag sa mga ginamo sa palibot, mga ginaho dila. This time around, wala ka gidyan matulogan, gamurarat lang gid mata mo, and the next day, sakit ulo mo, may mga dark circles sa mata, may mga eye bugs, and nagdudugay pang uyab. Kaya kulang imo tulog. Kaya hindi ka katulog mo. It can be super frustrating. It's like your brain just won't shut off. No? Ga-alerto na siya, mata lang siya, active. Sleep plays a huge role in our physical and mental well-being. So when it's disrupted, like katulog, kagulpi ka na disruption kung ano-ano dira, or natuyo ka na bala, galing kay gisingitan mo pa sa mga unnecessary activities na disturbo ang imo katuyuhon. And it can affect everything from mood to productivity. Siyempre, mamood swing kagid. Malayangit imo nga ulo. Malayang mo pa matsyag, layang mo mudo. No? And then, ang output ni mo, hindi namin. Dugay-dugay ka sala. Damo diferensya. Minalipatan ka. Minaskipan ka. Minamislook ka. Misspelled, whatever. It is because kulang ka sa tulog. Okay? You might find yourself tossing and turning, unable to get comfortable. Kung digda ka, bulubaliswa ka. May mabangon ka, may mangihi, may mainom. Tanan, muon mo. Racing thoughts or worries that keep you awake. Tamos ang kasinulod sa ulo mo na hindi ka makatulugan. Waking up frequently during the night and feeling groggy or tired even after a full night's sleep. Yan do groggy ko gyapon haw, ang katulog man ko. Dito tulog ko rin sa tadlong, insakto, feeling mo lang, pero wala ka rin natulogan sang maayo. Ang common culprits behind sleep difficulties, damo kasang stress, may ginapinsan, anxiety, irregular sleep schedules, kaya naanad ka sa tulog nga muna oras, gulpi lang nag-erratic imo schedule, hindi na siya ang regular sleeping time ni mo, so affected. Uncomfortable sleep environments, maybe gaginamong palibot mo, galinap tayong yung kwarto, or damo yabuok, no? Hindi ka comfortable, tapos ligdamo, pabisita ko, pinaginahod, blablabla. Or ang neighborhood, kapinatukas ang sound sa mag-aga, okay? Caffeine or electronic before bedtime. Caffeine, grabe na inom mo, nag-night out ka mo. Then damo ka na inom nga drinks nga grabe magpa-energize. So, isa mo na ka-factor. And, nawili kita sa Facebook. Nawili kita TikTok. Nawili kita sa gadget. Gano'ng games nga butang mo sa mong cellphone. So, ang imong inagtulog, naapektuhan na siya. So, buong ako natunan ko. Pag matuyo ko, bahala na lang. Matulog, kuya. Kaya kabudlayan na ba lang balik mo? Mas natuyo ka, kung na-disrupt, budlayan ka din yung balikon nga matuyo kaliwat, no? Asan na magahan doon, di kaging matulugan, then kulang natulog mo. Underlying health conditions. Of course, pag may masakit ka, isa na nagkag-apekto sa imong pagtulog. So, ano na siya mga factor that nag-cause ang difficulty sleeping sa normal na oras, sa normal na inagtulog din mo. Then, 4, feeling distance from friends and relatives. And it can be really isolating experience pag wala ka sa close na kapamilya mo or kabarkada. It's like there's an invisible gap between you and the people who care about you most. Upta naman ka mo physically everyday, pero dumi gap. It is because may mga issue behind, no? Nga gopi lang ng silent. So, nabudlian mag-open up, nabudlian mag-accept some fact that dapat amuni, no? Hindi ba ma-correct? Muna sa mabudlay mo, pag may nakita ang diferensya, pag i-correct ni mo, pag hindi sa kanil teachable, hindi teachable heart, tapos ang mentalidad niya, sato ka kitid, no? Budlian git. You might feel like you're going through the motions of relationship without the usual connection or closeness. Ang isa ka relationship,
nag-grow na siya pag may isang constant communication. Kapos naman lang mag-communicate subong kami cellphone na pwede ka naka-chat, pwede ka naka-video call, ka-text man or ka-call kung hindi ka mo pwede makakita na physically because of distant kay tinagatrabaho sa gwa or layo, no? Ang constant communication pwede na siya mabadayon kung

0: sila nagpakibahin ng isa. Ikaw lang tanan reach out. Kabot sa point nga mag, ano ka na eh, matakaan. So, makapoy ka na, ma-disappear ka na lang, hindi na balaan. Okay? So, some common reasons for feeling distance include life changes. Nag-silo sa another place, nag-change ang iyang trabaho, may changes sa iyang lifestyle because nga miyara sa isang health issue. So, hindi na siya kaupo sa inyo sa mga gimmick ninyo. Hindi na niya ma-experiensyahan kung ano ang mga food nga, you know, ginakaw ninyo because nga may mga bawal siya. Diba? And sinaton different priorities or interests na. Unresolved conflicts or misunderstanding, mental health, lack of communication or quality time together. Mumula nagka-cause nga maging distant ang isa ka person sa isa. So, ang distance can lead to feelings of loneliness, sadness, or disconnection. It's like you're on the outside looking in, wondering how to bridge the gap. Distansya mo, no? So, kung distansya ka sa isang person that you love most, feeling mo lonely ka gid eh. Kaya ang loneliness, hindi na yagap sa damo ka mo. Pwede ka maging lonely. No, hindi niya sa by quantity lakabidog upod mo. But it's on the quality. Quality of time spent together. No, ang constant communication. Ang muna siya nagabulig na hindi ka maging lonely. Hindi ka mo maging distance to each other. And last, is losing interest in your favorite activities and things yung ginahimo nimo usually. It can be a really tough experience. It's like the things that used to bring you joy and excitement, wala na nag-spark, no? Wala nang same feelings before. Excited ka, no? Ga-prepare ka gita na, wala na interest nimo. You might find yourself going through the motions without enthusiasm, dry, patay. Muna siya. Feeling disconnected from hobbies and passions, no? Struggling to find motivation or energy. Wondering what changed or what's wrong with you. Kasi, syempre, wala ka na gana mo. Wala na, disansya na gid. So, dula man ang imo interest, dula imo gana. Wala na sa motivation. So, nalimo mo na lang for the sake of kailanganon. For the sake ng obligation mo. Pero yung interest, yung joy, yung may arak ka pa da, inobra mo, wala na. Kaya napatay na siya gulpi. So, this can be a sign of various things such as burnout or exhaustion, changes in life circumstances or personalities, I mean, or priorities, no? Mental health shifts and lack of challenge. So, it's okay to take a break. Disansya anay, bakasyon anay. Explore na mabalik ang imong interest. But if you're feeling stuck, sa dira ang bagay, to ubos-ubos na, way nagid buga. No? Maybe, ma-step back anay para makita mo ang bilog ng sitwasyon. Or makita nimo ang perspective. And then, dira ka, mag-gauge sa imo self if you want to stay there pa or gusto mo na magwa. Kaya basta hindi ka na magalin, padayon ka na nga sige-sige, wala na sa challenge, wala na interest, wala na motivation, tanan-tanan, ma-turn into mental stress or ma-burnout ka.
1: Maayong aga mga bien. Kumusta na po kayo? Are you ready for today's topic? Today, I want to share with you ang ating mga local fruits dito sa Pilipinas at iban diri lang sa Visayas na makita ang iban sa Luzon at Mindanao. Alam niyo naman, damo ta mga prutas na masustansya at syempre dahil local, wala siyang preservatives, organic siya, mas mura ang presyo at proven ng University

Philippines at Department of Science and Technology after their research. Yes, mga abyan, resulta ng research ng University of the Philippines at DOST. In fact, marami tayong mga local fruits, but ang pag-uusapan natin ay ang kilala or ang familiar lang sa atin. Okay ba yun, mga abyan? O baka banggitin ko na yung iba. Are you familiar with as is, binukaw, kamansi, at kolong-kolong? How about ang niyog-niyogan, paho, sampinit, pili, at bignay? So, siguro yung sa mga binanggit ko, marami na kayong familiar. At yung mga ginagamit na natin dito sa Visayas, locally. So, you may not know them, but yung iba, but these are actually mga indigenous fruits dito sa Pilipinas, which are rich in antioxidants. Ang chemist ng University of the Philippines, Los Baños, ay nag-confirm recently that ang mga prutas na ito ay may high amounts of antioxidants. And those that take damage causing free radicals from the body. Ano ba yung free radicals at ano ba yung mga antioxidants? Mga abyan, nabanggit ko na siguro before ito sa ating NutriTalk, no? Free radicals sa ating katawan are formed either from normal metabolic processes or ang exposure natin sa bad environment, katulad ng usok, ang air pollution, or ang smoke, cigarette smoking, at ang usok sa air pollution is very bad na nakaka-apekto sa ating metabolism at sa metabolic processes sa ating katawan na nag-create o nagbibigay, nag-cause ng free radicals sa ating katawan. So, kung may mga free radicals sa ating katawan, ano ang dapat para hindi tayo magkasakit? Ang kailangan natin ay mga antioxidants. Kasi itong antioxidants na to, they take up these free radicals. So, syempre, pagka sila ang kumukuha dito sa mga free radicals, or they attack these free radicals, ang pinoprotektahan tayo from causing any harm from our body. So, ibig sabihin, ang antioxidants ang ating panangga or protection from the free radicals. At ang World Health Organization at Department of Health have been non-stop in reminding the public, diba, lagi natin maririnig ang Department of Health or ang DOH at World Health Organization. Lagi kong sinasabi sa inyo ito noon, no? In our previous topic, na we are being reminded, the public is being reminded to maintain healthy diet to protect the body from pagkakasakit or from any form of illnesses or diseases, including cancer at iba pang mga illnesses. Kaya, mga abyan, kailangan natin ang healthy diet. At saan natin paano natin mapapanatili or to maintain healthy diet? O syempre, ang kailangan natin ay healthy foods, especially ang mga fruits and vegetables sa ating diet. One way to achieve this is to eat nutritious fruits and
vegetables. Kaya, di ba, sabi ko sa inyo before, ang ating pinggan ay dapat colorful. Kung meron kayong rainbow color sa inyong pinggan, ay ibig sabihin, masustansya ang inyong plate of food or masustansya ang inyong diet. So, ang iba sa mga, ang ilan sa mga prutas na babanggitin ko ay yung mga na research na ng UP at ng DOST. At ang iba dito ay katulad ng paho. Paho, parang mangga ito, di po ba? Parang mangga, pero mas maliit siya sa mangga. Usually, these are grown in Cavite at Batangas. But of course, we have the best paho or the best mangga dito sa Visayas. And especially sa Guimaras, ang pinakamatamis na paho or mangga ng Guimaras is very popular. And then, ang isa pa, dito lang ito makikita sa Visayas, ang batuan. Or, it is also known as binukaw. Binukaw at paho are known to have the highest total of phenolics. Alam nyo ba kung ano yung mga phenolics? Hindi na tayo natin i-discuss ano. But they are collective term para sa mga antioxidants. Kung titingnan natin yung flavonoids at tannins at phenols, sila ang considered na antioxidants. At yung mga expert, mga biyan, yung mga expert all over the world, sila ang nagpapatunay na ang mga chemicals na ito or ang antioxidants have a strong anti-cancer, anti-diabetic, and anti-inflammatory benefits among others. Marami pa. Hindi lang siya anti-cancer, hindi lang siya anti-diabetic, at hindi lang siya anti-inflammatory. Even when we talk about anti-inflammatory, pinoprotektahan ng ating katawan from any inflammation. At marami pang iba. So, ang paho, whether it is ripe or unripe, kung luto or diluto, they can be eaten fresh or they can be mixed as with salad, they can be pickles, and they can also be prepared as a preserve. They can thrive anywhere in the country. Sabi nga na ano, they can thrive anywhere in the country, but mostly grown in Cavite and Batangas. Kasi pag sinap ng paho galing ng Batangas at Cavite, yun ang may season sila na makikita nyo sa daan when you go to Batangas at Cavite, ang daming tinda na mga paho. And these are the smaller version ng ating mga mangga. Meanwhile, ang binukaw naman or ang batuan ay yung, di ba, pang tinola natin or tola, yun yung pampaasim. Pampaasim sa ating mga dishes sa ating tolang manok, tolang karne at sa kansi, sa iba pang mga pagkain na popular dito sa atin sa Bacolod or dito sa Visayas. Kaya ang mga paborito na to ay makikita, hindi nga natin makita ang batuan sa ibang lugar sa Pilipinas, kundi dito lang sa Visayas. Visayas is very famous at very, very
very, very famous sa pag produce ng batuan. Yung iba nga, di ba, they preserve batuan as a powder, as a paste, at kung minsan frozen. Mga meron akong mga kaibigan, they buy batuan and they take it to Manila. So, mga biyan, yun lang ay ibang mga pagkain or ibang prutas or locally grown fruits na alam ko, familiar kayo. Big bugnay, alam nyo din ang ano. These are very, very good fruits na makikita natin at hindi natin alam, masustansya pala sila. Isa pa ay pili. Pili could be the most famous among the nuts na locally grown dito sa Pilipinas. Usually, pagka sinabi natin pili, alam natin yan galing sa Bicol. So, if you go to Bicol, ang ating request na pasalubong is pili nut. So, ang pili nut naman, it was found to be rich in alkaloids that help to protect the body from parasites. Iba naman ang specialization ni pili, no, mga abyan. Siya naman ay maraming alkaloids. Ano naman yung alkaloids? Ito ang nagpo-protect sa ating katawan, or it prevents the body from parasites. Ito naman ay research ni Dr. David Matthew Gapilan of DOST. Well, it's hard to declare na mayroong isang prutas na most popular or more nutritious. Mahihirapan dahil kasi lahat ng prutas ay merong kanya-kanyang nutrients. Pero meron pa tayong isa dito na masustansya. This is durian. I will talk more about durian in our next topic. But for now, mga abyan, isipin nyo muna kung ano yung mga pagkain or yung mga prutas na nasabi ko na. And we will talk more about these local fruits and mga local vegetables na masustansya, na lagi nating dapat kainin at isama sa ating mga pagkain at sa ating diet. But for now, mga abyan, think about it and then see ano nga ba ito. Ang binukaw, ang batuan, ang pili, at ang next topic, next week, I'm going to talk to you more about durian. But for now, mga abyan, enjoy your meal at let's talk again next week. And always remember, mas nakakalamang ang may alam. Let's NutriTalk again next week, mga abyan, at have a good weekend.

Ito po si Luis Ampil, naghahatid ng isang mensahe mula sa puso. Narito ang ating aral sa araw na ito, To Recharge and Renew Your Spiritual Walk. It was August 9, 1945, when the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki in Japan took place. Ito ang atomic heritage during World War II, kung saan si Little Boy, ang first atomic bomb, ay nagdulot ng kamatayan sa 100,000 tao. 5 years after the bombings, marami pang namatay as a result of the fallout that caused burns, radiation sickness, and cancer. Ang GBU-43B Massive Ordnance Air Blast ay inihulog ng Estados Unidos sa isang ISIS stronghold sa Afghanistan kamakailan lamang. Ang non-nuclear bomb na ito ay binansagan ng Mother of All Bombs dahil sa laki at bigat nito. Isama mo na ang lakas ng putok nito at ang mushroom cloud produced by the explosion. Kung ngayon pa lamang ay nag-aalala ka na at natatakot sa mga nuclear bombs ng mga iba't ibang bansa, isipin mo ang mga salitang ito. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin at ang lahat sa lupa ay malalantad. Inaasahan ba ng mga taga-Hiroshima at Nagasaki, Japan at Afghanistan ang mga bombang ibinagsak? Of course not. Dumating ang mga ito na parang mga magnanakaw. Walang announcement. May ugong kaya silang mga narinig? Isipin mo na lamang ang eroplanong lumilipad. Maingay lalo na kung mababa pa ito. Paano na ang pagputok ng mga lugar na tinamaan mga bomba? Maihahambing mo ba ang mga ito sa pagkawala ng araw, buwan, mga bituin at ng lahat sa lupa? Italaganin niyo sa Diyos ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Mula sa puso ko, maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Luisa Ampil, nag-aanyaya sa inyo to recharge and renew your life every day upang maging isang masaganang Kristiyano. Ang Mula sa Puso ay isang Ministry of Guidelines International in cooperation with Far East Broadcasting Company, Philippines.

nilay, mabatian naman ninyo ako. Diwat sa Lunes, same time, 11 until 12. Dito sa 1233 Radio DYVS in si Jinky. God bless you.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ng Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Ahora es el 10, el 12 y 15.
1: Polita, 12:33.
0: Muy gusto y en un horizonte de Habilita para señores en la USAN jueves, septiembre 17 de 2026, Habilita local, bien te como barangay, Lisa Bacolod, Macabaton, San Electric Vehicles, o con EVs. Sa Habilita National BIR, naka high alert, batok illegal, nga vape kagat tobacco, subungan nagsugod na ang Vermonts. Pagamit sa teknolohiya, agud masigurado ang transparency sa gobyerno, ginaduso pagsabatas ang kadena ak suportado. Napatay bangod sa nasunog nga MV June Aster, naglabot na sa 77. DND Secretary Teodoro, gin basura o kung wala gin baton ang panawagan sa China nga kakason ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Visayas greed gintaas liwat sa yellow alert para karon sa hapon kag sa gabi. Sa Balita International, Strait of Hormuz kontrolado gihapon sang Amerika. Karag karon yari na ang detalye sa aton mga balita.
1: Balita 12:33.
0: Una kita sa balita lokal, biyente ka mga barangay diri sa siyudad sang Bacolod ang nakatalana nga makabaton sang electric utility vehicles o kon EVs nga nagbalor sang masobra 30 million pesos in total national government assistance bangod sa tinutuyo sang siyudad nga mapabaskog ang pagsaylo o kon paggamit sang cleaner transportation. Ginsiling ni Bacolod Lone District Representative Alfredo Abelardo Benitez ang EVs ang igapanagtag sa mga barangay nga may alasang dako nga populasyon kagamiton bilang utility vehicles agud suportahan ang ila daily operations kag delivery of public services. Ang pondo naghalin sa Local Government Support Fund o kon LGSF kag ginalauman nga makabaton sang tig-isa ka electric vehicle van o kon electric utility van ang kada isa sa biyente kabarangay nga benepisyaryo suno kay Benitez. Dugang pasini nga ang ilinga proyekto kabahin sang ilang effort nga amat-amat nga isaylo ang public transportation ka government vehicles sang Bacolod sa electric powered units. Iniagud mahagan-hagan ang mga gastuhon sa operasyon kag ang epekto sini sa palibot. Ginsiling man ni Abelardo Benitez nga ang eksperyensya sang iban nga mga tricycle kag jeepney drivers nga nagsaylo sa electric vehicles nakasave ang mga ini sa ila operating kag maintenance expenses. Dugang pa sini nga ang availability sang national government fund magahatag sa Bacolod sang kahigayunan nga mapabaskog pagid ang pagsunod o kon pagsaylo sini sa electric vehicles o kon EVs.
1: Balita 12:33.
0: Kadto sa balita national, ginbutang sang Bureau of Internal Revenue o kon BIR sa ilalom sang pagpamuno ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza sa heightened alert ang tanan nga enforcement units ni batok sa paglapta sa mga illegal nga vape kag produkto sang tabako kadungan sang pagdamo sa mga manugbakal subungan nagsugod na ang Vermonts kag nagahilapit nga Pasko. Ginpaathag ni Commissioner Mendoza nga nakabaton ang staff sa mga intelligence information na hanungod sa nga nagataas nga delikado sang pagsulod sa mga illegal nga vape kag tabako sa merkado samtang nagataas ang demand sang publiko subong holiday season. Ginsining-sining nga wala sang holiday o kon pahuway ang ila kampanya kag todo ang himuon nga pagpatuman sang layi batok sa mga nagasupak bangudiri. Ginmanduana sang BIR ang mga regional kag enforcement offices nga pabaskugon pagi ang pagbantay sa mga ginadudahan nga manpaktoryahan o kon storage o kon warehouse distribution channels kag mga retail outlets sa bilog nga pungsod subong pagpakig-angot sa iban pa nga ahensya para sa mga operasyon. Ang amotikang kasunod kung matapos ang padayon nga pagkumbiska sang legal nga paguba sang BIR sa mga nakumbiskar nga illegal nga vape kag sigarilyo pag-assess sa mga nagakaigo nga tax liability kag pag-serve sa mga kaso nga kriminal batok sa mga negosyante nga wala nagabayad sa nagakaigo nga buhis. Nagpanawagan man ang talatapan sa mga lehitimo o kon legit nga negosyante sa industriya, retailers kag sa publiko nga magsumiter sang impormasyon o mag-report sa BIR na hanungod sa anuman nga nahibalaan nga illegal nga pag-manufacture, storage kag pagbaligya sa mga produkto nga vape kag tabako sa ilang mga lokalidad.
1: Balita 1233.
0: Ginadusog gihapon ang paggamit sang teknolohiya para sa tinutuyo nga mabantayan gid sa maayo ang pondo sang pungsod kadungan sa mga naeksperyensyahan nga pagbaha diri sa Pilipinas. Kun sa diin ginpanawagan nga mapasar na ang proposal bill ni Senador BAM Aquino nga Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o kon Kadena Act. Nagkakuha man ini sang suporta mangin sa aktor nga si John Arcilia nga padayon nga ginaduso ang pagsabata sang among nga proposal. Bangod ginaduso mangin sa iban pa nga online media personalities nga suportahan ini sa pagpati nga ang blockchain technology makabulig nga promote ang transparency kag accountability sa paggasto sang pondo sang Pilipinas. Bangod sa ilalom sang Kadena Act, ginamanduan ang tanan nga ahensya nga mag-upload kag regular nga ipabilin ang detalyado nga mga dokumento nga may kahilabtanan sa budgets sa isa ka digital budget platform. Tinutuyo sa mga proposal bill nga may alas ang sistema nga magamit agud masigurado nga accessible sa publiko ang mga dokumento mangin open source kag na monitor.
1: Balita 1233.
0: Naglabot na sa 77 ang numero sa mga nagtaliwan gikan sa nasunog nga barko sang MV June Aster sa Coron, Palawan. Sunod sa Philippine Coast Guard kon PCG nagtaliwan ang isa ka crew member matapos ang pila ka adlaw nga pagtinir sini sa ospital. Wala na nasarangan sang biktima ang mga naangkon niya nga mga pilas halin sa nasunog nga ferry. Naglabot naman sa 44 ang numero sa mga survivors matapos nga nagpakita naman ang kapitan sang MV June Aster. Dugang pa sang PCG nga may aral lamang 8 katawo ang gin-report nga missing. Bangod sa unang datos niya, may aral sang 12 ang nadula apang sa ilaging himo nga verification, wala nakasakay sa barko ang 4 kapasahero. Nagalabot naman sa 44 ang nakasalbar sa nasamit nga pagkasunog sang barko nga natabo sa itong Setyembre 9.
1: Balita 1233.
0: Wala ginbaton ni Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. ang panibago nga panawagan sang China nga kakason ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ginainsister sini nga wala sang anuman nga kinamatarong o kondiber ang Beijing para manghilabot sa mga aktibidad sang Pilipinas sa mga lugar. Sunod kay Chodoro nakabantay ang United Convention of the Law of the Sea o kon UNCLOS kay international law sa mga ginhimo sa Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ginsiling ini ni Chodoro matapos liwat nga ginakusaran sang Chinese Embassy ang Pilipinas nga nagpatigayon sa mga pagkaayo kon pag-repair kag pagpabaskog sa BRP Sierra Madre agud miara sang permanente nga presensya sa Ayungin Shoal. Samtang ginsiling naman sang Department of Foreign Affairs nga wala sang kasugtanan ng Pilipinas kag China nga nagaobligar sa Maynila nga kakason o kon i-tow away ang BRP Sierra Madre. Sunod sa DFA, kalakip ang Ayungin Shoal sa Philippine Exclusive Economic Zone kag Continental Shelf. Base naman sa 2016 arbitral ruling sa ilalom sang UNCLOS, ginakabig ang Ayungin Shoal bilang low tide elevation nga aras sulod sang Philippine Exclusive Economic Zone. Ginaduso ni Chodoro nga wala gihapon sang kinamatarong ang China nga diktahan ang Pilipinas may kahilabtanan sang presensya sang BRP Sierra Madre sa among duog o kon lugar.
1: Balita 12:33.
0: Ginbutang sa yellow alert ang Visayas Grid sumugod alas 5 sang hapon. Hasal 7 sang gabi, Subo nga Setyembre 17, 2026. Matapos nagnubo ang operating margin nga kinahanglan sang transmission grid. Nagnubo ang level sang warning kung ipaanggid kagapon sang nagpailalom. Ang rehiyon sa red alert bangod sa masala nga manipis nga akong gamay nga supply sang kuryente. Sunod sa datos, may alas ang 2,505 megawatts nga available capacity batok sa nilauman nga peak demand nga 2,290 megawatts. Kabangdanan sang deklarasyon sang yellow alert ang hindi pag-function sang coal plants nga TBI-1 kaga PD-3 o kung na PED-3. Subungan ang limitado nga pagsulod sang supply sang kuryente halin sa Mindanao Grid. Nagalabot sa 820.6 megawatts ang nadula nga kapasidad sa grid bangod sa issue sang forced outage sang ibang nga mga planta kag subungan pagdalagan sang 14 kaiban pa sa derated capacity.
1: Balita 12:33.
0: Kadto sa balita international, nagpanindugan ang Estados Unidos nga wala na sa control sang Iran ang Strait of Hormuz. Sunod kay US Central Command CENTCOM spokesman Tim Hawkins nga ginbuligan sang US military ang mga commercial vessels agud magbiyahe ang sa masubra 900 million barrels sang krudo halin pa sa tong Mayo. Mangin o kunangin, manami naman ang flow sang trapiko sa mga barko sa among lugar. Epektibo man sudo sa iya ang ginhimo sang US nga pagharang sa mga Iranian ports bangod ila natabog ang mga nagaplano nga magpalapit sa among lugar. Ginpamalibad man sang US Central Command ang aligasyon sang Iran nga ginatarget nila ang mga sibilyan sa kada operasyon nila.
1: Balita
0: 12:33. Kag amo ito mga nagapangunang mga balita para sa sininga oras para sa balita 12:33. Ini ang inyong manubalita Ruth na Ingi Clower. Para naman sa atin panong domuwa Juan 6:35. Nagasiling pulong sang Dios. Nagsiling si Jesus, ako amo ang pinapay nga nagahatag sang kabuhi. Ang nagapalapit sa akon kag nagatuo, hindi nagipagutumon o kon paguhawon.

0: nagdadala sa relaxation. Kag ang pinaka-importante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 12:33 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.
2: Simulan ang bawat tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortiz.
4: At Beth Flores po. Oh, ang ganda ng linggo natin, mga kaagapay. Ano? Ang dami nating natutunan, di ba? Ito po si Beth Flores. Lagi pong nangangamusta sa inyo. At kayo po'y nakikinig sa programang gabay. Eh, bago po natin simulan, di ba? Na-excite ako talaga. Ang dami nating natututunan. Kami rin po ng daddy ko natututunan. Marami rin po natututunan. So, bago po tayo magsimula, syempre kakatamunan tayo, mga kagabay. Yan po ang ating tono. Let's cry. Ready? Sing!

0: Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ, amen, amen, amen, amen.
1: Gusto ko talaga yung amen na halanda. Kasi narinig ko pa yung timbre ng boses niya. Narinig ko pa yung ganda ng boses ni Father here. Amen, amen, amen. Diba? Kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Kami po ng tatay ko. Tatay ko po yung magaling kumanta na yan. At kami po'y pareho ng senior. Nag-i-enjoy ng programang Gabay na praying na lalo po kayong pagpadaan ni Panginoon. So kung kayo po'y nakikinig, o bagong salta lang, bagong napadaan, yun po yung ating program, program ng Gabay. So, kung kayo po'y nakikinig gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, napupuhan niyo po yung ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao. At gamit niyo po ang transistor radio, PM radio, napupuhan niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa iba't ibang bahagi sa Pilipinas, gamit niyo po yung Facebook live stream o meron din tayong 702 app, ha? So kung narinig niyo po kami through the internet, kung maganda yung inyong internet connection, definitely maganda niyo po yung inyong reception. Salamat po sa mga kaagapay natin na nasa iba't ibang bansa, iba't ibang lugar dito, na nag-check in dun sa atin sa Facebook live stream at sinasabing kamusta kayo, pagpalain kayo, God bless you. O maraming maraming pong salamat. That's a great encouragement for us and for DTAS. So, patuloy lang po tayong manalangin sa bawat isa, patuloy tayong mag-suportahan baga sa bawat isa. So, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa atin pong pagpapatuloy sa atin na maging thriving Thursday ito. At ihanda natin ating puso, no, in preparation sa worship natin this coming Sunday. So huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras at sa ganitong himpilan ng radio DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taloktok ng One Corporate Center.

0: Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kayo hagdan ng makalangit na mga awitin at hindi lamang yan. Sa pamagitan ng matandang tipan at bagong tipan, isang tunay na kaganapan ng isang aklat na tanging pagtitiwalaan sapagkat ito'y kay Kristo Jesus lamang nagaganap, kung kaya't alam nating hindi tayo namamali, kundi tayo'y nagtatagumpay. Amen, amen, amen.
1: Ito ba sa Beth Flores ng Kabayan Library? Ayan. Pinag-uusapan natin 5 Biblical Principles for Better Mental Health. Kasi nga dapat nagtutulungan tayo bilang family, bilang mga magkakaagapay, bilang sa church, di ba po? Kasi nga po, kaya ta ako naging concerned kasi nakita ko yung September 10, World Suicide Prevention Day. At naging concerned din ako kasi ang ating suicide mortality sa Pilipinas, 3.4 hanggang 3.5 sa bawat 100,000 population. Ayon po sa data ng World Bank. Kaya nakakabagbag ng puso. So, noong Monday, sabi nga, ang una natin biblical principle, pagsikapan natin makaranas ng mas mababang anxiety. So, let us choose not to. Diba yun yun? Dahil alam na ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Noong Martes naman, sabi nga, nang tanggapin ang araw, one day at a time, at huwag na natin isipin ang kabalisahan bukas, dahil sapat na ito para sa atin. Enough for the day is the worry therein. Kahapon naman na pag-usapan natin ang mga benepisyo ng huwag maging magagalitin. Kasi pag magagalitin ka, mas lalong sasabog. At ang kahalagahan, ang ganda nung pinag-usapan natin, kahalagahan ng pagtitiwala sa Diyos ng lubusan sa mga ganit sa araw-araw. So ngayon naman, ito maganda rin. Let compassion play a key role in your life. Kung ipapahayag natin ang compassion at mercy sa tao, tulad ng nais natin mula sa kanila, mas magiging maayos ang mundong ating ginagalawan. So subukan gumawa ng mga isang compassionate acts sa bawat araw. Naniniwala tayo na mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So subukan gawin ito ng isang buwan at tingnan kung paano mababago ang ating buhay at perspective. So ang compassion ay may benepisyo sa mental at physical health, sa pagpapababa ng stress, sa pag-improve ng emotional resilience, sa pagpapatibay ng relationship, at kahit sa pag-protect ng puso. So ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang practice ng compassion ay nagpapataas ng mood-regulating chemical at nagpapababa ng inflammation at nagpapatatag ng overall health well-being. So pag tingnan natin yung tulong na gagawa ng compassion. So ang mental health benefits ng compassion, it reduces stress and anxiety. Ang compassion ay nagpapababa ng cortisol, which is the stress hormone, at nagpapataas ng serotonin at dopamine, happy hormone. Diba, nagpapromote ng calmness at happiness. It also improves emotional resilience. Ang mga compassionate na tao, mas maayos mag-cope sa challenges, nagpapakita ng mas mababang rate ng depression at burnout. It also enhances empathy and connection. Ang compassion ay nagpapatibay ng social bonds, nagbabawas ng loneliness, which is a major risk factor ng poor mental health. At it also boosts self-compassion. Ang pagiging mabuti sa sarili, nagpapababa ng harsh self-criticism, nag-i-improve ng self-esteem at emotional balance. O ano pa? Ang compassion meron ding physical health benefits. So ano yun? Cardiovascular protection. An acts of compassion ay nagpapababa ng blood pressure at ng chronic inflammation ng parehong kaugnay sa better heart health. It also helps our immune system support. Ang compassionate behavior ay kaugnay sa mas matibay na immune responses na tumutulong sa katawan na labanan ang mga diseases. It also gives us better sleep. Ang pamumuhay na may compassion at papababa ng stress level at nag-i-improve ng kalidad ng pagtulog. O di ba? Ang compassion din, na physical nito, physical benefit, longevity, ang mga pag-aaral ay nagpapahayag na ang mga tao na regular na pinapractice ang compassion at kindness o kagandahang loob na bubuhay ng mas matagal at mas malusog. O, meron din to, meron ding benefit sa brain and body ang compassion. Ang compassion ay nag-a-activate ng region sa brains na kaugnay sa pleasure, yun ay sa dopamine, empathy at reward na lumilikha ng quote-unquote helper's high. O, diba? At ang neurochemical changes mula sa compassion ay ginagaya ang mindfulness at meditation. Yun yung gusto ko eh. Na nag-rewire ng brain para po sa calmness at empathy. So, ano mga practical ways to cultivate compassion? Edi, daily acts of kindness, maliliit na gestures tulad ng pakikinig, pagtulong, pag-encourage sa iba. Pwede rin yung self-compassion practices. Ito yung for ourselves, kausapin ng sarili, na may gentleness at hindi criticism. Sabi mo, alam mo, ikaw, likha ka ng Panginoon. I am a child of God. So, pag naging yung positive mindset, yun. Tapos, syempre, may mindfulness and prayer, ang spiritual practices nagpapalalim ng awareness ng pangangailangan ng iba. We can see that. At yung community service, ang pag-volunteer ay nag-foster ng empathy at purpose. Tandaan mga kaagapay, sa ating pagkalinga at pagtulong sa iba, nagdudulot ito ng iba't ibang uri ng saya sa ating puso, sa ating isipan, na nagpapatatag ng ating purpose, nagpapahaba rin ang ating buhay. Ang ganda ng reminder sa Proverbs 19:17. Sabi ganon, parang pagpapauntang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ulitin ko ha, parang pagpapauntang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayan. Ang ganda, di ba mga kagapay? So let us continue practice compassionate. Pagiging maging compassionate tayo, compassion, para po sa iba. Kasi it is good for our health. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
0: Thank you, Leonard. Ganda. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Hunger, ang kagutuman. Isang malaking problema sa mundong ibabaw, mga living human beings. Kanino tayo babaling upang humingi ng tulong? Wow, wow, wow! Amen, amen! Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Feed, brothers! Pakainin ang mga kapatid. Mateo 25:31-46, pag dumating ang Son of Man bilang hari, kasama niya ang lahat ng mga angels, uupo siya sa magara at dakila niyang trono, haharap sa kanya ang lahat ng klaseng tao sa bansa at paghihiwalayin niya bilang isang shepherd ang mga tupa at kambing. Ilalagay niya ang tupa sa kanan, sa kaliwa naman ang mga kambing. Tapos sasabihin ng hari sa mga taong nasa kanan, "Hali kayo mga pinagpala ng tatay ko, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa noong kinreate ang mundo. Dahil noong nagugutom ako, pinakain ninyo ako. Nung nauuhaw ako, pinainom ninyo ako. Nung naging dayo, pinatuloy ninyo ako. Nung wala akong isuot, dinamitan ninyo ako. At nang may sakit ako, inalagaan ninyo ako. Nung nakulong ako, dinalaw ninyo ako. Kila namin kayo nakita may sakit at inalagaan namin kayo. Nakulong at dinalaw namin kayo." At sasagot ang hari, "Tandaan ninyo, nung ginawa ninyo ang mga bagay na ito sa mahihinang mga kapatid ko, sa mga Hudyo, sa mga Hintil, at sa lahat ng lahing taong nilalang sa wangis ko, ginawa ninyo yun sa akin," sabi ng guro. Tapos sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, Lumayas kayo sa harapan ko, mga sinumpa kayo ng Diyos. Doon kayo sa impyerno na inanda ng devil at sa kanyang mga angels. Why so? Dahil nang nagugutom ako, din niyo ako pinakain. Nung nauuhaw ako, din niyo ako pinainom. Nung naging dayo ako at walang tutuluyan, din niyo ako pinatuloy. Sa bahay ninyo, nung hubad ako at din niyo ako binigyan ng damit, nagkasakit ako at nagkaro at nakulong, hindi niyo ako dinalaw. Sagot naman, Lord, kailan ka namin nakitang nagutong unauhaw at walang matuluyan at hubad? O may sakit at nakulong, hindi ka namin dinalaw at hindi ka namin tinulungan. Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, nung tinanggihan ninyo at natulungan ang mga kawawa at ang mahihina, nilalang ko sa aking wangis, dapat lamang tulungan kung kaya't itatapon sa walang hanggang parusa ang tumanggi na tumulong, pero pupunta sa bahay na walang hanggan ang kay Kristo Jesus lamang nagtiwala dahil sa faith. Feed hungry enemies, kakainin ang mga gutom na kaaway. Romans 12:20, sinabi sa scripture, pag nagugutom ang mga kaaway mo, pakainin mo sila. Kung nauuhaw sila, painumin mo sila. Pag ginawa mo yan, mahihiya sila sa sarili nila. Hunger for righteousness, maghangad ng totoong katuwiran. Mateo 5:6, blessed ang mga nauuhaw at nagugutom sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kasi bubusugin sila. Jesus fasted for 40 days. Si Jesus nag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi. Mateo 4:2, hindi kumain si Jesus ng 40 days at 40 nights, kaya nagutom siya. Luke 4:2, doon tinukso siya ng devil sa loob ng 40 days. Hindi siya kumain ng mga araw na iyon, kaya nagutom siya. Jesus feeds hungry thousands. Nagpakain si Jesus ng 1,000 mga nagugutom. Mark 6:30-34, pagbabalik ng mga apostol, ikuwento nila kay Jesus ang mga ginawa nila at itinuro nila. Dinagsa sa Jesus ng sobrang maraming tao. Halos di makakain si Jesus ng mga disciples niya. Sinabi ni Jesus, punta tayo sa masyadong sa di masyadong lugar na maraming tao, magpapahinga tayo doon. Sumakay sila sa bangka at umalis para pumunta sa isang ibang lugar upang magpahinga. Pero maraming tao ang nakakita sa kanila pag-alis at alam nila kung saan sila pupunta. Kaya umalis sila mula sa bayan nila at inunahan nila sila doon. Pababa na si Jesus at ang mga disciples, napakarami ng mga tao. Naawa siya sa kanila dahil sila parang tupang walang shepherd. Jesus hunger. Nagutom si Jesus. Mateo 21:18. Kinabukasan bumalik siya sa city at nagutom siya. Kinabukasan dumating sila mula sa Bethany. Gutom na gutom si Jesus sa mundong ibabaw. No more hunger in heaven. Wala nang gutom sa langit na bayan. Revelation 7:16, hindi na sila magugutom o mauuhaw, hindi na sila masusunog ng araw, hindi na sila o kahit ano pang nakapapasong init. Paul knew hunger, nakaranas si Paul ng gutom. 1 Corinthians 4:11, hanggang ngayon nagugutom kami at nauuhaw, mukhang basahan ang mga damit namin, binubog at walang matirahan. Workers' appetite, ang lasa at gana ng isang lingkod ng Diyos. Proverbs 10:26, may irita ka kapag tamad ang inutusan mo, para siyang suka sa ngipin, nakangingilo parang usok, masakit sa mata. Pero ang masunurin kay Lord ay hahaba ang buhay at puno ng pagpapala galing sa langit. Amen, amen, wow, wow, wow. Di ba na?
1: Opo, Ama. Totoo po yun. So, kaya mga kaagapay. Tama-tama rin naman. Pinag-usap natin compassion. Kailangan meron tayong compassion sa iba. Gayahin natin ang Panginoon. Kasi paano malalaman ng iba kung hindi natin tinutulungan sila. Kagaya no, sa amin po sa mission sa church, sa MCF, meron po kami project para dun sa mga tricycle driver. So, meron yung free grocery, voucher, ganyan. Pero pag meron pa lang training for family, basta ang gusto namin how to be a good father, paano alagaan ang pamilya, yun po lahat. Kaya nakakatuwa. So sabi niya, maging compassionate tayo sa pangangailangan ng iba. Paano natin sasabihin mahal natin sila sa Panginoon? Di ba, pag nakikita natin na nangangailangan, hindi naman natin sasabihin ipapanalangin kita. Pag nakita natin may pangangailangan, then we'll reach out tayo kasi ganun ang ginawa ng Panginoon. Diba?
0: Amen.
1: So, dapat gano'n. Yun yung pinaka-main gist ng message ni Dad. Kailangan nakikita natin yung need, tinatapata, yung tinutulungan natin sila. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa mga katotohanan ito na binigay mo po sa amin. Talagang, Lord, nare-reinforce na kailangan po talaga kami po ay compassionate. Kami po ay nakikita namin, Panginoon, na dapat ay patuloy na nananangan at ginagawa yung aming responsibility sa mundong ito, Panginoon. Opo, hindi kami ma-abuse kasi kung kami po ay nagtitiwala sa iyo, ikaw po yung gumagabay sa amin kung sino po yung mga taong dapat namin tulungan. So Lord, marami pong salamat kasi talagang iniligay mo yan sa puso namin para po magliwanag ang iyong pangalan sa aming mga buhay. Lord, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Una-una na po kay Ate Elma Orjanes, salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya at si Pastor Leo Orjanes, gabayan mo po sila sa kanilang gawain, kanilang ministeryo, Panginoon. Ganun din kay Rowena Estilong, salamat po sa kanyang buhay. Pagpalain mo po siya, Panginoon. Kay Noel Gode Cruz, kay Edna Hernandez, kay Junke, kay Joanna Garcia Yabiyabin, ganun din kay Joanna Tamayo. Ganun din po kay Jock Torres, Panginoon, marami pong salamat. Pinag-pray ko na rin po, Panginoon, si Heidi Sampang. Dalangin ko po, you bless her, Lord, kasi alam ko you're using her life tremendously in many ways, so continue to bless her and her whole family. Pinag-pray ko rin po, Panginoon, ang mga taong napaka-generous sa gawain, hindi lang po sa FEBC, kundi po sa kanilang gawain at ministry. I pray for Pastor Manny and Ma'am Lisa Atendido. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Continue to bless their business and continue, Lord, na patuloy na gamitin mo ang kanilang buhay for your glory and honor. Naalala ko rin po, Panginoon, si Ma'am Beth Ilmedo at ang Ilmedo family at ang Amazing Grace School sa kanilang ministry, Panginoon, of transforming young people to a knowledge of you. Yun talagang buhay. Kasi yun po talaga ang gawain ng mga Christian schools, Panginoon. As they plant the seed of the gospel in the lives of the student, alam ko, Panginoon, lalo ka nilang makikita at makikilala. So maraming maraming pong salamat. Thank you, Lord, kasi ikaw po yung laging at work at hindi ka po nagbabago sa aming mga buhay. Maraming maraming pong salamat. Tulungan mo po kami, Panginoon, maging sensitive sa needs ng aming mga kasama sa church, sa community, at kahit sa aming workplace. Thank you, Lord.
0: So Proverbs 10:26, maiirita ka pag tamad ang inutusan mo para siyang suka. Suka, sangipin, nakangihilo, parang usok, masakit sa mata. Pero ang masunurin kay Lord ay hahaba ang buhay at puno ng pagpapala galing langit. Amen, amen. Dahil sa katotohanan ngayon, paanong tayo kanyang lalampasa. Hindi niya tayo lalampasan. Amen, amen, amen, amen.
1: So mga kagapay, tama yung sinabi ni Daddy, hindi tayo lalampasan. Masumunod lang tayo sa kanya. Totoo yan. Obedience is the key. Sumunod sa Panginoon. And that's a choice we have to make every day. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances. It is a series of choices.
0: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus, na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Belgena.
1: At ni Lourdes Magdunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ang ating pong gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Prodec, sa Bukabe Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon Todo-Todo. Si Jericho Flores po kasama namin dito.
0: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawagay kailanman. Amen. Tiyak po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: If I speak in the tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not rude. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Tết bún xì phiền xì tạ tê đi qua mấy đi lại thả Đại sư xương ở ít bún chê Hoan lọc sư xương Kiếm nhộn đi lại để xin hoạt tiêu Chúng ấy trả cho ấy có cả hồ xìm để lắng
7: Xì phiền đệ chí bạc lên cao phiên Hoa sọ ô lô ấy xông đệ Kiểu đi ẩm thang bì khô bù yên因为派人的嘴跟开杀人的嘴已经踢开攻击我，因用讲白贼的字头对我讲话，因威胁我讲怨恨的话，佮诬告的攻打我，因甲我做对敌来报我的痛，但是我专心祈祷，因按我用派报好，用恨报痛，我哩派一个派人较济，派一个对头徛伫伊的正边。伊受审判时阵，愿意出来担当罪名，愿意祈祷犯真侪罪，愿意年日低少，愿别人得伊的积分，愿意儿女做孤儿，伊的妇人人做寡妇，愿意儿女漂流讨饭，对伊的荒凉的所在出来求食，愿强迫借主劳弄伊一切所有的，愿外人抢伊劳碌得来。愿无人愿意绵延气温，愿无人可怜伊的孤儿，愿伊的户人断绝，名利受刀剥，无传的下代，愿伊祖宗的罪孽受妖化纪念，愿伊老母的罪过无受刀剥，愿这的罪常常伫妖化面前，予伊的名号断绝伫世间，因为伊无想要气温，却逼逼。困苦、穷乏的、甲伤心的人，要将因治死。伊爱咒骂，咒骂就临到伊；伊无喜爱福禄，福禄就远离伊。伊摕咒骂当衣服穿上，这个咒骂就亲像水进入伊内面，亲像油入伊的骨头。愿这咒骂当伊良心的衣服，当伊上束的腰带。这就是我的对头， 甲用歹话议论我的人，对妖花遐所受的报应。主妖花，求你为你的名恩待我，因为你的慈爱美好，求你拯救我，因为我困苦穷乏，内心受伤。我像个日影，渐渐偏斜离去。我像个风虫，受倒出来。我因为紧接，脚头有骨软弱，我身上的肉也渐渐散了。我受因的羞辱，因看见我便摇头。摇花，我的上帝啊，求你帮助我，照你的慈爱拯救我，互因知影，这是你的手，是你摇花所行的事，出在因咒骂。独独愿你祝福，因心时起来就的确蒙羞，你的仆人却要欢喜。愿我的对头披戴羞辱，愿因用家己的羞愧做外袍掠身。我要用嘴极力称谢摇花，我要伫众人的中间侮辱伊，因伊的确徛伫宋雄人的正边，要救伊脱离审判伊灵魂的人。

Nagpasalamat kila sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo TYPS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1-877-0731-511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugid na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ngang kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: Congratulations! Best practices, achievements, and recognitions. The Department of Education Division of Bacolod City expands its information, education, communication, and advocacy programs in partnership with 1233 Radio DYDS. Proudly brings you School Buzz! And now, your host.
1: Mga mainit na balita sa ating eskwelahan. Mga impormasyon na kinahanglan ipaabot sa mga ginikanan kag kabataan. Pagpasidug kag pagkilala sa aton nga komunidad. Mga pagkilala sa mga kadalagan. Programa, proyekto, kaktipinan sa ang dapat Division of Bacolod City kaupod sa itong mga school information coordinators. Maayong hapon sa inyo tanan. Akong inyo kaupod sa mong sa 1233 Radio DYBS sa launa 3:32 ng hapon sa loong nga School Bus Season 2. Ako si John Del Cruz,

sa pagplano sa mga instruction kag support. Now let us talk directly sa atong mga learners. Sa atong mga learners na nagapamati ng talanta right now, when you hear the word assessment, hindi gyud dayon makulbaan. Ang assessment, one way ini sang imong teacher para i-check kung ano ang imong natun-an. Hindi mo kinanglanon nga manumdom nga ang imong entire worth as a learner is represented sa isa lang ka test. You are more than your score. And of course, ikaw isa ka learner nga continuously pa nga naga-learn kag naga-develop and may art na mga things nga naisindihan mo kag may art man nga mga things nga wala pa masyadong naisindihan. Or maybe may mga things pa nga ga-practice ka pa lang or may mga skills nga wala mo pa na master. So that is part of learning, of course. For example, if ang math budlay sa imo, does that, wala ay naginahambal nga hindi ka makatuon math? Kinanglanon mo sa more practice, ang different explanation, different examples, or more opportunities para ma-apply mo ang mo inang skill. So, if ang reading naman niya challenging para sa imo, that doesn't mean nga incapable ka of becoming a strong reader. It may mean na kinanglanon mo sa appropriate nga reading materials, guided practice, vocabulary support, or mas damo pa yung time to practice reading. So sa if ang mga teacher nagatagsigin mo sa assessment, remember good to do your best. Read good ang directions or instructions carefully. Mamati si mo teacher. Mag-ask ang clarification kung appropriate. Mag-take sa imo time and hindi gipag-compare ang imo kaugalingon unnecessarily with your classmates. So, ang goal mo na diri is to understand ang imo nga own learning and mag-continue nga mag-improve. Now, sa ato naman yung mga parents and guardians, ang inyong role wala ini nagauntat when your child enters the school gate. You can help create a positive attitude toward assessment sa inyong balay instead na habalo ng inyong mga kabataan, uy, dapat makaget ka perfect score. Pwede ka gin makamang, you should do your best, read carefully, hindi gin magkahadlok to make mistakes. Ang imong teacher will help you make, will help you understand kung ano kinalan mo i-improve. Ang amoy ni nga encouragement, nagabuligid sa mga learners na mag-approach sa assessment with a healthier mindset. Sa ato ng mga parents, you can also support learning paagi sa everyday activities. For example, sa math, pwede kagid maka-obra simple household activities na magiging learning opportunities. For sa pag-account money, nag-measure ingredients, nag-basa sa prices, nag-compare quantities, nag-calculate some time, nag-plan simple budget. Ang amoy ini everyday mathematical experiences. For literacy and reading naman niya, sa ato ng mga parents, pwede ka mo encourage sa mga kabataan yung mag-read age-appropriate materials. Pwede ini maging storybook, short articles, school reading materials, sign, set of instructions, even mag-discuss kung ano may tabo sa isa ka story can help children practice comprehension. So sa mga parents, pwede ka muka-ask nga, ano na tabo sa story? Sino ang mga characters? Ano feeling mo ang matabo dasun? Ano ang lesson yung mga na-learn? Nga abala, nothing ni mga characters made that decision. Ang simple conversation can support literacy development. So before I continue the purpose of consolidating result, I would like to say good afternoon to Sir Alberto Norbing Loreno, watching and listening from Talisay City, Zone 15, Negros Occidental. And also happy listening to Estoy, Jerome, RG, Ernie, Pinky, Kaginging, San Talisay Elementary School. So I hope that kami matunan sa akin today and I hope pwede nyo din i-share or i-share nyo ini sa mga kakilala nyo nga gusto nyo man kami matunan man. So now let's move on sa another part sa mga ini memo. So nag-state na diri na consolidation of test results shall be done at the school level. Kung ano ba na meaning ni sini? It means that the school will gather and organize the assessment information so that ang bilog nga result can be examined as a whole.
So also, ang purpose ng degree is not to collect assessment papers and store scores. Ang kailangan gin-encourage gin na maglantaw sa results kag i-identify gin ang mga possible intervention. So also, nag-mention na degree nga low and not proficient learners in numeracy kag low level learners in literacy. Amo ini ang mag-identify sa mga possible intervention. So, of course, ang numeracy na involved gates ng skills niya related sa understanding kag sa paggamit sa mathematics. Ang literacy naman niya nagagamit sa skills related sa reading and, of course, understanding reading information. If ang assessment result nagapakita ang iba ng learners kinanglanan pa sa assistance, ang eskwelahan kinanglanan mag-examine kung ano ba lang ang mga intervention may be appropriate. So, ang intervention, pwede gin maka-involve additional practice, mag-involve targeted instruction, involve remediation, mga reading activities, mathematics exercises. Kaya ang exact na intervention, nagadepende ini sa needs ng learners, kag of course, ng school programs. So, here is a question para sa atong mga learners. Also sa atong parents, instructors, teachers, and also sa tanan to think about. So number one, what is one subject or skill that you find easy? So ang mga inyong mga questions, you can just answer it within yourself, pwede mo i-share with your friends, teachers, parents, at kung sino pa lang ang mga trusted adults. So number two, what is one skill that you are still trying to improve? Question number three, what do you usually do when you don't understand a lesson? Or kung may wala ka, may mention yan ng isa ka bagay, ano imo ginaubra? Kapamangkot ka bala? Nag-practice ka bala? Nagapangita ka bala examples? Or nag-ask ka bala sa parents, teacher, or someone na kabalo sini for help? And also, sa ating mga parents, how can you make study at home more encouraging rather than stressful? Sa ato naman yung mga teachers, how can assessment results help you provide better support to learners? Kaya ang assessment nagiging more meaningful ini kung ang information gina-collect is actually used to improve teaching and learning. So of course, also, let us talk about the ano ba lang ubrahon sa mga learners before sa assessment. So, ano bala ang dapat mo gina-preparar? First, of course, get enough rest. Of course, studying hasta late in the evening or every night. And wala ini nagabulig sa inyo to help learn better. Second, review your lessons. Mag-go through sa imong notes and learning materials. Third, of course, is practice. If ikaw nag-review sa math, mag-solve some practice problems. If ikaw nag-prepare for reading assessment, kinanglanan mo magbasa. Hindi mo kinanglanan mag-memorize. But you should practice understanding. Fourth is to ask question. Kung may ara ka mga things na wala mentionihan, pagpumangkot sa imong teacher, sa kasuwing mo nakabalo, sa imong parents na nakabalo, or sa kung sino manda nga nakabalo. Fifth is prepare your materials. Make sure get nga mga things ni mo kinanglanan for school is ara na dira nakaprepare. Sixth is of course to stay calm. One difficult question does not mean nga entire assessment is impossible. Read carefully. Kag kung wala kami wala na bala ang mga na number, proceed danay. Sa isa ka number, then balikan mo lang ina. Sa ato naman yung mga parents, amo ini yung mga simple activity nga pwede nyo ubrahon sa inyo panimalay. For example, mamili ikaw short reading material. Pamangkotan inyo nga bata ang basahon ini. Then ask three questions. Ano ang natabo? Nga abala natabo ini? Ano ang matunan naton halin sa dire? Sa ato naman yung mga learners, ang questions can be even simpler. Ano bala ang story? Like, what is it about? Sino ang ara sa story? Anong unang natabo? Anong dayon ang natabo? Ano ang natabo sa ulihi? Ang amuin ni mga questions na encourage kayo sa mga kabataan not only to pronounce words but also to understand meaning. And remember, getting a reading does not always need to feel like a formal school activity.
pwede nyo gitingin himuon nga everyday part sa inyong everyday family life. So, pwede ka makabasa dungan and also to talk about kung ano ba lang inyong nabasa or pumakotun yung mga kabataan na i-explain kung ano ba lang natabo. Or gusto mong hambalun sila nga ihambalan ka mo nila or storyhan ka mo nila sa story nga ila nga nabasa. Now, let's talk about numeracy. Numeracy is not limited to answering worksheets. Ang mga kabataan, naga-encounter or kita ta na naga-encounter numbers every day. So, for example, ala ko sa market, may hara ka 100 pesos, nagbakal ka sa something nga ang price is 35 pesos. So, pila ba lang ang change yung dapat nimo ma-receive? Ina, mathematics na. Suppose, may ara ka naman 3 family members kag each person kinanglanon sang 1 glass of water. Pila ka glasses ang imo kinanglanon? Ina, mathematics man. Suppose, ang ato na programa nag-start 1:30. And, ini nag-last for 30 minutes. Ano oras kita matapos? Ina, mathematics man. Suppose, ikaw may ara 5 ka candies. And, ang imo nga brother or ang imo sister may ara 3. Pila ka candies ang ara sa inyo all together? Again, another example of mathematics. Sa ato ng mga parents, pwede ka mo makagamit everyday situation as opportunities ka mag-practice or buligan practice ang inyong mga kabataan. Ang goal na dili isn't always to make the children feel na nagakwa naman sila another task. Ang goal na dili is to help them see na ang mathematics is useful sa ato ng everyday life. So here is another important message. Ang assessment results dapat nag-provide information about learning. Wala ini dapat nagiging permanent labels nga ginahatag sa mga kabataan. If ang isa ka learner, siya poorly gin nag-perform sa isa ka assessment, ang appropriate question na dere should be, ano bala ang kinanglanon sang amo ini nga bata? Hindi. Ano bala or what is wrong with this child? May ala ina, big difference. Another, also, may are kita other risks nga nag-create discouragement. Dapat kita nag-approach looks for solution. If ang isa ka learner kin-identified as needing support sa literacy, ang amuin ng information makagagid additional reading opportunities. If ang learner kinanglanan sa support sa numeracy, ang teachers kag ang parents dapat mag-work together man to provide appropriate practice. Kaya ang learning is a process. Ang iba niya mga kabataan nag-progress at gidayon. May mga kabataan naman niya kinanglanon sa more time. Ang nag-matter na dere is nga nag-receive sila appropriate support kag opportunities para mag-improve. So, of course, let's look sa aton nga memo. So, after sa assessment, ang test result dapat mag-undergo consolidated sa school level. Ang memo nag-state ng online submission of school results will be uploaded sa link ang hinhatag na ila. This means sa mga eskwilaan may mga responsibilities beyond simply administering the assessment. Kinanglanan na nila mag-organize information, analyze ang result, mag-submit ang required ng school results. So, also, sa ato ng mga parents and learners, ang practical lesson na dere is to stay connected gid sa mga eskwelahan. Mamati sa mga announcement, mag-check sa official school communication channels. At pumakuta ang mga teachers or school administrators kung kinanglan ninyo sa clarification about sa mga school-specific arrangement. Of course, ang mga eskwelahan pwede gid maka-provide additional instructions about the exact arrangement within sa kanya-kanya na eskwelahan. And now we are moving sa another natong topic, which is important gid for grade 6 learners kag ilang parents or guardians. Ang school's division of Bukal City nag-issue man regarding sa Philippine Science High School 2027 in National Competitive Examination Information Campaign. If ikaw may a grade 6 learner nga interested gid sa science, mathematics, technology, mamati gid maayo.
So of course, this memorandum is addressed good para sa tanan public and private elementary man, or of course regarding ini sa PSHS 2027 National Competitive Examination Information Campaign. So sa ato gin-encourage gid ini ang mga grade 6 learners nga naga-demonstrate gid aptitude, interest, or kung ano man dira sa science, mathematics, sa technology nga mag-apply for admission sa Philippine Science High School System paagi sa 2027 National Competitive Examination. This is especially good para sa mga grade 6 learners kag ila parents or guardians. So ang NCE or National Competitive Examination is isa ka examination nga associated sa admission sa Philippine Science High School System. Sa ato mga grade 6 learners na nagapamati sa ilaman parents or guardians kung yung mga kabataan or kamo interested sa science, mathematics, sa technology, ang amoining information is worth good i-discuss sa inyong family, parents, guardians, teachers, or school administrators. But remember that information comes first. Before ka mag-apply, ang mga pamilya, kinahanglan din mag-check sa official application information, eligibility, requirements, procedures, kag deadlines. Hindi gin mag-rely sa random na post sa social media posts or sa mga forward messages alone. Maglantaw gid sa mga official information from the Philippine Science High School System or sa inyong eskwelahan. If ang inyong eskwelahan nag-provide official information materials, basahan gid sila maayo and ask questions if may ara nga something unclear sa imo. So also, iniginatagan gid directions ang tanang public and private elementary schools and of schools division of Bacolod City, and ang schools kina gila-request gid na mag-undertake several activities. First, mag-disseminate information regarding sa amoining national competitive examination sa mga qualified nga grade 6 learners sa ila parents or guardians. Second, mag-post ka mong share official information materials paagi sa mga school bulletin boards, websites, social media accounts, kag other appropriate communication platforms. Third, mag-encourage eligible learners na mag-apply and i-guide sila sa application procedures and requirements. And fourth, mag-extend necessary assistance to interested applicants para ensure gid ang wide access to information kag opportunities for admission sa Philippine Science High School System. So, i-emphasize ko liwat. Ang schools, hindi lang ini sila ginhatagan nga or ginahambalan nga mag-announce nga ang examination nag-exist. Kinarequest lang magbulig man sa mga qualified learners kag families na itiniho ng information, application procedures, kag requirements. So, sa ato ng mga grade 6 learners nga pamati, curious bala ka mo about how things work? Nag-enjoy bala ka mo about asking questions? Gusto niyo bala ang mathematics? Nag-enjoy bala ka mo science experiments? Namiyan, bala ka mo mag-discover kung how technology works? If yes, then you may want to learn more about the Philippine Science High School 2027 National Competitive Examination. But remember something important. Being interested in science, mathematics, and technology doesn't mean you have to know everything already. Ang learning nagasugod gid sa curiosity. Ang isa ka bata nga nagapamangkot, ano paano bala ini natabo? Paano bala ini na nag-work? Ano ang nagkakahitabo if i-change ko ini? Ano ang sa sulod sini? Why does this number behave that way? Is already practicing the mindset of inquiry. So science begin with questions. Mathematics develop reasoning. And technology allows us to solve problems and create things. And education provides opportunities to develop these abilities. So sa ato ng mga parents and guardians, if mayroon mo grade 6 learner, you may want to talk with your child about sa Philippine Science High School 2027 nga NCE. Start with a simple conversation. Ano mga subjects ang namianin mo? Ano ang namian mo i-learn about diri? Namian ka bala sa science? Namian ka bala mag-solve mathematics problems? Gusto mo bala mag-learn
Ano ba lang gusto mo ma-learn in high school? If your child is interested and appears to meet the applicable requirements, explore the official information together. Hindi kipag-i-pressure ang kabataan simply because ang particular school and is considered prestigious or because ang iba ni mga bata nag-a-apply sini. Instead, buligging ipatsini sa imong kabataan ang amuin ng opportunity. I-discuss ang requirements, i-discuss ang application process, i-discuss ang examination, i-discuss ang preparation, and most importantly, listen to your child's interests and questions. A role na dili sang parent is not simply to tell a child what to do. It is also to guide the child in making informed educational decisions. So if interested ka mo for this, and deadlines on filing of application is on November 7, 2026. So let me repeat that the deadline for filing application is November 7, 2026. And ang date sang NCE or National Competitive Examination is on January 30, 2027. So if interested ka mo sa pag-apply, hindi na magulat sa final day before mag-check sa requirements and completing the necessary procedures. Ang pamilya dapat kinaalaw gid isang enough time to understand the application process and will prepare necessary documents or information required by the official application. If you have inquiries and further details sa mga concern ng eskwelahan, pwede gid maka-coordinate with Dr. Carlito A. Serbo, Jr. of the Philippine Science High School, Western Visayas Campus. So, of course, pwede nyo rin siya mag-contact sa 0921-493-2657. Luwat, pwede nyo siya mag-contact sa 0921-493-2657. So, pwede nyo man siya mag-contact sa email address niya ccerbo@wvc.pshs.edu.ph. So, if you have any application concerns, ang mga families, pwede kayo maka-check sa latest official instructions kag information na kag-release by the Philippine Science High School System and some concerned school. So, tangi daman ako manatunan sa akong subong adlaw. Stay informed and stay open-minded. Don't forget ang atong School Bus Season 2. Ang inyong paborito ng programa, humiling Lunes, subto Biyernes, alauna ang 3:30 ang hapon. Kabay pa ka pa rin pagsuporta sa atong mga programa sa pagpumatig sa paglantaw sa itong FD Live sa 1233 Radyo DYVS. Hindi mong kalipat mag-react, comment, share, and follow. And akong inyong kaupos sa bunga adlaw, ako si John Dela Cruz na kasiling, maayong adlaw sa inyong atanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
3: Mayong hapon sa tananaton nga tagparamati and welcome to Papuri. Diri lamang sa Radyo DYVS 1233, ang matamis na tingog sang kaluwasan. Ako si Jasper Bailes, ang inyong host kagabian sa sining hapon. Join me as we listen to inspiring songs of the Papuri singers. This afternoon, I would like to share with you Matthew 6:34 nga nagasiling, "Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble."

You're listening to Papuri, Lifting Hearts to Christ Through Music. Sa sining hapon, pag-aistoryahan naton ang topic nga Fear About Tomorrow o kon ang kahadlok para sa palaaboton. Ginbasa naton kagina ang Matthew 6:34 at itong verse, ginhambal ni Jesus Christ sa tunga-tunga sang iya pagtudlo about sa worry o kon pagkabalaka. Wala man gindinay ni Jesus Christ nga kita ng mga tao may aras sa mga kinahanglanon, pareho sang pagkaon, bayo, trabaho, maayo nga panglawason kag iban pa. Pero may mas madalong pagid nga tinutuyo si Jesus Christ kung nga agitudlo niya ang ini nga mga lessons. And that is, the human tendency to carry tomorrow's burdens today. Here are some lessons that we need to know. First, God gives grace one day at a time. Sa kalabanan, ang Ginoo wala nagahatag sa aton sang kusog in advance sa mga sitwasyon nga wala pa man ato na atubang. Instead, ang ginahatag niya nga kusog amo lamang ang kinahanglanon naton at present. Amo ni ang rason nga nagatudlo si Jesus Christ nga hindi naton pagdalahon sa subong adlaw ang mga problema nga wala pa man nagabot sa aton kabuhi. Makita naton ang pattern sang provision sang Ginoo sa Bible. Bisan gani ang Israelites, ang mana nga ginhatag sa ila sang Ginoo ang para lang gid sa sina nga adlaw. Wala man to nagmando ang Ginoo nga tipon kamo mana para sa bilog nga bulan. Ang hambal niya, tipon kamo mana para sa subong nga adlaw. The lesson was simple. Dependence is meant to be daily, not occasional. Hambal sang 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Kung mag-abot na ang buwas ng adlaw, ang bugay sang Ginoo maabot mana. Padayon kita sa pag-enjoy sa mga ambahanon halin sa aton Papuri Singers.

Sa sini nga hapon, ginaistoryahan natin ang topic nga fear about tomorrow o kung ang kahadlok para sa palaabuton. Ang una nga lesson nga ato natunan among God gives grace one day at a time. Ikaduwa, anxiety about the future weakens present obedience. Kung magsigi kita kabalaka sa palaabuton, hindi lamang naton balatsyagon ang maapektuhan, kundi ang aton pagkatutom sa Ginoo. Kung ang aton pangunahuna puno sang what ifs about sa palaabuton, mabudlayan kita magtuo kag magtuman sa Ginoo sa present time. Imbis nga magsigi kita pamroblema sa mga bagay nga wala pa nagabot, ang hambas ng Ginoo sa aton, focus kita sa subong adlaw. Hambal sa Philippians 4:6, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. Notice the direction. Instead of carrying anxiety forward into tomorrow, we bring it upward to God today. Lastly, God is already present in your tomorrow. One of the deepest comforts in Scripture is that God is not limited by time. Kitaya, isa lang gid kaadlaw ang aton experience at one time. Pero si God, ara siya sa past, present, and future. Busilingon, kabalo na ang Ginoo kung ano ang matabo-buwas ng adlaw. Inang mga bagay na ginakabalakan mo, ang ginakahadlukan mo, kabalo na siya about sa mga sina. Hindi na yung surprise pa para sa Ginoo ang matabo-buwas. Kay ato

Salamat sa inyo padayon nga pag-upod sa Amon sa Popuri, diri lamang sa Radyo DYVS 1233. Good afternoon sa akong mga students sa La Consolacion College, Bacolod. Good afternoon also to the students, parents, staff, and teachers of Emiliano Rizarez National High School, Barangay Granada, Bacolod City. Good afternoon man sa mga hardworking employees sa New Government Center, Bacolod City. Maayong hapon sa tanan nga nagapamati sa papuri, sa radyo man o kun sa Facebook Live, especially sa ilan ni Paolo Perez, Rog Nieri, Alan Henterola, Vincent Alibusa, Kerol Perez, and Ian Tingson. Let these songs draw you closer to the Lord as we continue with more music from the Papuri Singers.

0: Tapos kakarap ng gamit ang kaibigan niya si Prezi. Ganito.
1: Ang galing-galing mo talaga, Prezi. Congratulations! You really deserve this promotion.
2: Thanks, Janet.
0: Kapag nakatalikod na si Prezi, ganito naman.
1: Ay, nako. Talagang palakasan lang dito sa kumpanya ito. Kung di ko pa alam, nakaya na-promote lang niya si Prezi dahil nadikit kay boss. Kung sa bagay, baka na mas madali na rin ako ma-promote ngayon dahil kaibigan ko si Prezi. O, diba?
0: Plastic, doble kara, manggagamit. Kayo, baka naman katulad kay Janet. Aba eh, mag-isip-isip na kayo dahil pasataan ba at mabibisto rin kayo. Kayo rin, baka wala na magtiwala sa inyo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Uptrend your thoughts. Let your feelings be uplifted. Get ready to be more rooted with the truth. Keep uprighted. Only here at your newest music tambayan.
6: Uprising.
5: Up now is your host for today.

0: May pera bang matapos ang panonood ng TV? Meron, dahil sa oras na ito'y iyong i-off, malaki ang iyong matitipid. Narito ang ilang power tipid tips mula sa FEBC. I-off ang TV set kung walang nanonood. Kung ika'y gumagamit ng transformer para sa TV, tanggalin ito sa saksakan. Dahil ito ay kumukonsumo ng elektrisidad habang nakaplag. Manood ng sama-sama. Ang paggamit ng maraming TV set ng sabay-sabay ay nakakasiya sa una. Ngunit pag dumating na ang bill ng kuryente, tiyak, pawilat ang iyong mga ngiti.
1: Ang kuryente matitipid mo ngayon ay yamang magagamit sa kinabukasan. Ang power tipid reminder na ito ay hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.
2: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na ng kapalayag sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.
3: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan, na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
4: Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Kumusta na po? Kayo nga po ay nakikinig dito sa ating programang Kamalayan. At ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At patuloy po tayong bumabati at nagpapasalamat sa lahat po ng mga listeners nating kasama natin sa ating pag-aaral gamit po ang radyo at syempre ang internet. Yan po ay sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Iba't ibang oras din po kahit nasa Pilipinas dahil iba't ibang mga partner stations po yan all throughout Luzon, Visayas, and Mindanao. And then syempre, pagdating naman po sa online, on demand po yan. Ano, pwede niyong balikan yung inyong mga episodes na napakinggan na at pwedeng masubaybayan yung kasalukuyan gamit po ang ating mga social media and YouTube platforms. Maaari niyo pong makita yan sa Facebook page ng 702DZAS. Now, sa ating pag-aaral, pinag-uusapan natin ang paglago sa buhay espiritual. At alam nyo, napakaraming factors po ang umaapekto sa ating paglago. Kaya nga, masasabi po natin, pagdating sa usapin ang paglago sa buhay espiritual, hindi po ito yung minsanang aksyon, tapos lalago na. No? Dahil ang tendency po natin ay iaalay ang sarili at paminsan po, anumang ating naialay, tine-take back natin, di ba? Nangyayari naman talaga yan. Kaya nga sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi po roon offer your bodies as a living sacrifice. Alam po natin yung passage na yan, ano? Pamilyar sa marami yan. Pero alam niyo ho ba na pag kinompare mo yung living at saka yung dead sacrifice, obviously meron pong mga kaibahan yan. At isa po sa malaking kaibahan, yung pong dead sacrifice, pag inoffer mo yan, it remains on the altar because

ng lamig o kaya naman po eh yung dating masipag naging abala sa kung ano-anong mga bagay. At pag hindi po natin iningatan ang ating mga sarili, eh maaaring ganyan nga po ang ating sasapitin. Kaya napakahalaga na ating maunawaan na pagdating sa mga ari-arian po natin, meron pong napakalaking impluensya ito sa takbo ng ating commitment sa ating Panginoon. Totoo yan. Kaya nga may mga times po eh, naialay na ang isang bagay pero tila binabawi pa, di ho ba? May mga times po na naglilingkod na ng maayos, mamayang mawawala pa. Hindi lang po iisang beses, pero maraming beses nang nasaksihan. Yun bang nung wala pang trabaho, very active, very committed, and nandoon po ang paglilingkod. Pero paminsan po, pagka hindi nga pinili ang tamang trabaho at hinanap na lang kung ano yung merong opening at nagbibigay ng magandang sweldo, without considering yung impact sa spiritual life, sometimes people end up becoming so busy. Kaya naalala ko po noon, pagkahahanap daw ng trabaho, lalong-lalo na sa mga first time palang magtatrabaho, this is a good recommendation and pattern to follow. Huwag lang po ninyo hanapin yung maganda yung sweldo. No? Kasi madalas yan lang ang basihan eh. Saan maganda sweldo, minsan saan malapit sa bahay, minsan naman kinoconsider yung benefits, yung package, yung kung ano-ano. But if you are a sincere Christian and you want to honor the Lord, then one of the factors, and I would say one of the main factors that you have to consider, yung pong trabaho na hindi ka itutulak na magkompromiso sa iyong pananampalataya, yung trabaho na hindi ka pagagawin ng mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, at yung trabaho na hindi pipigil sa iyo para ikaw ay lumago sa buhay espiritual. Di ba? Dapat talaga sinasaalang-alang yon. Hindi pwedeng kung saan lang may opening. Kung paano ang ibang bagay ay kinoconsider natin as important, then syempre, yung relationship sa Panginoon, napaka-importante din yan. Kaya hindi ho po pwede na hindi yan factor sa decision-making natin. Now, nice ko po kayong dalhin dito po sa parable of the sower. No? Napakaganda hong pagpapaliwanag ito dahil maraming tao ang sumama sa Panginoon, sila po ay nakikinig. Ngayon, parang nai-imagine ko rin ang senaryo sa isang simbahan, halimbawa sa isang taong nagbabasa ng salita ng Diyos, that although we have access to the Word, ang malaki at mahalagang katanungan po rito, yung bang access natin sa salita ng Panginoon ay nangangahulugan na tayo po ba ay magkakaroon ng paglago automatically? Well, ito po ang kasagutan dyan. So, tingnan po natin. Dito po sa Matthew chapter 13, ang babasahin ko po ay verse 3 at titingnan natin hanggang doon sa verse 8. Ito po ang sinasabi. He told many stories in the form of parables, such as this one. Listen, a farmer went out to plant some seeds. As he scattered them across his field, some seeds fell on a footpath, and the birds came and ate them. Other seeds fell on shallow soil with underlying rock. The seeds sprouted quickly because the soil was shallow, but the plants soon wilted under the hot sun. And since they did not have deep roots, they died. Verse 7. Other seeds fell among thorns that grew up and choked out the tender plants. Still other seeds fell on fertile soil, and they produced a crop that was 30, 60, and even 100 times as much as had been planted. Okay. So makikita ho natin dito, merong isang magsasaka, meron po siyang ilang binhi na pare-parehas naman. Ano po? We can assume, safely assume. And then nung hinasik po niya ito, nahulog po ito sa iba't ibang uri ng lupa. Importante ho rito kung ano yung kaibahan ha. At mapapansin nyo kung ano yung binagsakan, yun po ang magde-determine ng kalalabasan. Maybe the same farmer, same type of seeds, pero iba-iba po ang binagsakan. Yan po ang makikita natin. Ngayon, pinaliwanag po sa atin later on
Ano ba ang nire-represent nito? Ito po yan. Sa verse 2,

0: 20, same chapter, Matthew 13, pinaliwanag sa atin ito. Ito pong sinasabi. The seed on the rocky soil represents those who hear the message and immediately receive it with joy. But since they don't have deep roots, they don't last long. They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. Ito ho yung pangalawa. Ang tinutukoy po dito, yung mga taong nakapakinig, at ang sabi pa nga ng talata, they receive the word with joy. Okay? Ang naging problem po, hindi naging malalim yung ugat, kaya hindi tumagal. In fact, yung problems na tinutukoy dito ay hindi po yung anumang problema, hindi po yung typical problems na nararanasan. Very specific pong sinabi, no? They fall away as soon as they have problems or are persecuted for believing God's word. So, yung mga problemang dumarating po is related to their faith, ugnay sa kanilang pananampalataya. So, ang tendency po ay talikuran yung kanilang pinaniniwalaan, hindi sila nag-ugat kasi nga, napansin po nila na bagamat ito po initially ay nagdulot ng kagalakan sa kanila, eventually nagdulot po ito ng pag-uusig. So, hindi ba paminsan ho, pag tayo sumasampalataya, eh talagang maganda po, ano, di ba? Yung magsisimula ka, pero later on, nakita mo, as you try and strive to obey the Lord and apply the biblical principles in your workplace, everyday life, ayan na, makikita mo na hindi na ganoong kadali. Kasi may mga pagkakataon po na yung mga problema na related nga sa word, kagaya po ng pag-uusig, siguro po, if you want to be salt and light, eh makikita mo may mga pagkakataon na lalagay ka sa mga sitwasyon that you have to reveal the wrongdoings, or may mga times pa nga na ikaw mismo kailangan mag-correct ng mga wrongdoings. So, in other words, they experience persecution and they cannot take the persecution. So, yan po yung isa. Yung pangatlo po, ito naman, the seed that fell among the thorns represents those who hear God's word. But all too quickly, the message is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. So, no fruit is produced. So, mapapansin niyo po dito sa pangatlong klase, yung nahulog sa matinik o sa ibang mas malalim na Tagalog, eh, dawagan, thorny ground, sabi nga sa English. At ang nire-represent po nito yung nakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya lang pansinin niyo po, it is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. So, no fruit is produced. So, magkaiba sila ng kinaharap na issue, pero parehas lang ng naging resulta. Walang naging bunga. At alam natin po, yung pang-apat, yun lang po ang bukod-tanging katanggap-tanggap at kinalugda ng Panginoon, yan po yung nagkaroon ng harvest o pamumunga. Now, bakit importanteng banggitin ito? Dahil kung mapapansin niyo po, paminsan ang ating pinagbabasihan ng ating paglago, eh dahil sa may access tayo sa Word. Maybe we have access to religious resources, good Bibles, nandyan po yung mga streaming platforms that can provide spiritual guidance and lessons from the Bible, or nandyan po ang malalaking mga resources na pwede nating itap if we have the money to pay for it. And then hindi lang yon, paminsan po, ang iniisip natin dahil kabilang ako sa simbahang ito, sa simbahang ganito, eh para bang okay ako. Pero pansinin nyo po, hindi yung kinabibilangan mo eh. Ang sukatan dito, kumusta yung pamumunga? Yan po ang mahalagang katanungan kasi. Namumunga ba? Di ho ba? Dahil kahit meron kang access to a wealth of resource, kahit na ikaw ay kabilang sa isang malaki o tanyag na simbahan, or even if you have access to a lot of spiritual resources, pansinin nyo na kaya hindi kinalugdan, ang issue po rito yung pamumunga. Kaya nga, kung titingnan nyo po, ano daw ang nangyari, kung doon sa nahulog sa mabato, ang naging issue is persecution, eh dito po ang naging issue yung kaabalahan. It is crowded out by the worries of this life and the lure of wealth. Dalawang klase kasi yan eh, kung titingnan mo, no? Yung kaabalahan na ang daming kumukuha ng attention natin, ibig sabihin po eh, maya at maya may demand sa atin to do this, to do that. At yung isang klase naman, yung tayo mismo distracted. Ang dami nating iniisip, ang dami nating gusto paglaanan. They may be the same in some ways, pero yung isa po, sila yung may demand para sa attention mo. Yung isa naman, eh, ikaw po ay masyadong madaling mahatak ng kung ano-anong bagay na pagkakaabalahan, aatupagin. So, bandang huli, kagaya po ng ating natalakay sa isang lesson natin, yun bang parang ang nangyayari po, yung mga bagay para sa Panginoon, yung oras para sa Panginoon, eh, kaabalahan na para sa iyo. Yun na po ang naging mabigat, yun na po ang naging masasabi nating problema. Kaya paminsan, para bang feeling natin, Lord, ang dami kong gagawin, medyo istorbo yung pagdi-devotion, istorbo yung time para sa iyo, istorbo yung time to reflect, or maaaring hindi mo na nga sinasabi, ano, masyado kang busy, you just have no time. So, bottom line mga kapatid, walang bunga. So, ang question po natin napakahalaga ngayon, yun bang ating mga kaabalahan? Ito ho bang mga pagpapalang ibinibigay? Ito ho ba ay binigay para tayo ay ilayo sa Diyos? Ano sa palagay nyo? O, siguro po, madaling sagutin. Ano? At palagay ko, ang isasagot natin, siyempre hindi. So, ang katanungan ngayon, eh bakit nagkaganon? Kung hindi pala yan ang layunin, ang pagbibigay ng Diyos sa atin ng mga bagay na iyan, eh bakit nagkakaganon na tayo po'y nawawala ng panahon para sa Panginoon dahil mismo sa mga bagay na ito? Well, obviously, the heart of the problem is the problem of the heart. So, ibig sabihin, may mali po sa priorities ng ating puso. Yung ating lack of commitment, yung ating distracted and undisciplined living is just a reflection of the kind of commitment or heart or love that we have for God. So, kaya tayo nagkakaroon ng ganoong struggle. Kaya mahalagang itama yung puso eh, dahil kagaya po ng ating natalakay nung isang lesson natin, pag hindi natin itinama yan, eh yung pong mga material na bagay na pinapahintulot ng Diyos na ang layunin sana ay lalong ma-increase, ma-improve, ma-enable tayo to serve Him. Kasi nga habang pinararami yung resources, eh dapat mas maganda ang epekto, di po ba? Eh kaya lang kung kabaliktaran nga nangyayari, di ibig sabihin, meron pong mali, merong problema down the line. So, as believers, we have to correct that. Kinakailangan ayusin natin. Dahil pag hindi po natin inayos yan, eh, patuloy tayong guguluhin ng ganyang senaryo. Kaya nga, ang isang magandang katanungan, amang tama, dahil kapapalit lang ng taon, di ba? Ilang linggo pa lang na lumilipas, ilang buwan pa lang. Eh, magandang tanungin, ito ho bang trend? If we would analyze yung ating spiritual growth and commitment, can we honestly say that there is a consistent upward trend? Or, masasabi ba natin na may mga taon na active, naglilingkod, may mga taong hindi active, at nanlulupay-pay. Okay? O, tingnan nyo po ah. Ngayon, hanapin nyo yung reason. Bakit? Minsan magugulat ka. Yung panahong mga active ka, nakapaglilingkod at may commitment, kadalasan yun pa nga yung time na mahina yung iyong mga ibang inaatupan. O bakit? Eh kasi ang nangyayari po, yung Panginoon is just secondary. Pampuno sa oras pag walang ibang gagawin. Pero pag meron ang gagawin, dyan ang nagkakaproblema. Kaya nga, if you remember, maraming tao ang sumusunod kay Jesus, He confronted them. Because basically, they were following for many, many reasons. Di ba? Kaya yung tinatawag nating cost of being a disciple. Napaka-importante nung ano na yun eh, nung passage na yun, kasi binibigyan tayo ng linaw eh. Ano ba dapat ang nangyayari pag sumusunod tayo sa Panginoon? Kasi ang nagiging problema nga rito, pagka hindi po maayos yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi tama yung priorities ng puso, eh kanya-kanya hong dahilan kung bakit sumusunod eh. Siguro dun sa crowd na yun, there were people who were in need of food. So, nakita nila, nagpapakain to ng multitude, let's follow Him. Yung iba, nangangailangan ng kagalingan, let's follow Him. Yung iba naman, nangangailangan lang, bagong tagapagturo, sundan natin. Tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon. Sa Luke 14, verse 25, ang title po sa New Living Translation, The Cost of Being a Disciple. Now, it's an important title. Bakit? Pinapakita sa atin that when you follow God, there is a price to pay. There is a cost. Ang kaligtasan po, libre yan. No? Pero yung obedience sa Panginoon, there is a price to pay. And that is very important to clarify. Kaya sabi po ng passage, Luke 14:25, a large crowd was following Jesus. He turned around and said to them, if you want to be my disciple, you must, by comparison, hate everyone else. Your father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even your own life. Otherwise, you cannot be my disciple. And if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. Now, pansinin niyo po ang sinasabi ng talata. You must hate by comparison. Okay? So, in other words, hindi po ibig sabihin ito na kamuhian mo lang ang iyong pamilya, kundi binibigyang diin yun pong klase ng pagpaprioritize at pagmamahal natin sa Diyos that He should be above, that our family, our life, yung personal agenda po natin, ay hindi magiging excuse sa ating obedience. Yan po ang klase ng hinahanap ng Panginoon. Kasi nga, alam ng Panginoon na ang tao may kanya-kanyang reason. O, tingnan niyo po nangyari. Ang dami-daming sumusunod. Sabi rito, a large crowd was following Jesus. Alam niyo ba yung feeding of the 4,000, feeding of the 5,000? If you would read yung pong mga commentaries tungkol doon, they would mention that it excludes women and children. So yung 4,000 na yon, lalaki lang ho yun, at saka yung mga adults. And then yung 5,000, the same. Now, kung titingnan nyo sinasabi ng Bible, excluding women and children, so it means mas marami pa yan. Dito naman, a large crowd. So ang question natin, nasaan na itong mga taong to nung ipapako si Jesus? Ang lagi nating naaalala, lalong-lalo na pag Holy Week, yung betrayal na ginawa po ni Judas, at syempre yung denial na ginawa po ni Peter. Actually, yung kay Peter, sinasabi natin, he denied the Lord 3 times. But take note, sino sa kanila ang nakalapit ng ganoon? Nasaan yung iba? Di ba? Nasaan yung large crowd? Nasaan yung kumain dun sa feeding of the 4,000? Nasaan yung kumain din sa feeding of the 5,000? Again, excluding women and children. So you have to ask this question. Kasi there was a time na nasa height siya ng popularity. Ang dami-daming tagasunod. Kaya nga, may occasion sa early part ng earthly ministry ng Panginoon na gusto na ho siyang ipadakip nitong mga kalaban niyang religious leaders, pero hindi nila magawa. At ang sabi po ng isang translation ng Bible, Jesus back then was so popular na hindi po siya magalaw nitong mga religious leaders. They were so afraid to go against him dahil masyadong malaki yung following niya at masyado po siyang popular back then. So imagine mo, no, there was a point in his life that he was able to escape the religious leaders because of the huge crowd that was with him. Pero nasaan niya nung time ng crucifixion? O, alam natin yung istorya. Many of them were among those who were shouting, crucify him. So obviously, mapapansin natin bumalikwas, di ba? Kaya nga, tama yung sinabi ng author na si Richard Blackaby. Ang sabi po niya, your struggle in obeying God comes from your struggle in loving God. So yan po talaga ang heart of the problem. Kaya kung tayo po ay mananampalataya, tapos nahihirapan tayong sumunod dahil sa mga kaabalahan, well, ang problem po rito eh, yung busyness o yung pagiging abalaho natin, sa totoo lang yan po ay nilikha natin eh. Ginawa natin komplikado ang buhay natin. Ginawa ho natin marami tayong mga commitments to the point that we cannot say yes to what we need to say yes to, and we cannot say no to what we need to say no to. Life has become so complicated that way. Kaya bandang huli, yung obedience po becomes very challenging. So I hope na itong lesson na ito ay nagbigay sa atin ng kaisipan na bakit ka pinagpapala ng Diyos? Yan ba ay para maging mahirap ang pagsunod? O yan ba ay meron pang ibang layunin? Sapagkat kung natatagpuan natin ang ating sarili, na habang dumadami ang pagpapala, humihirap ang pagsunod, it's only revealing a deeper problem. At yung problem na yon is the problem of the heart. So I pray that this lesson would serve to encourage and enlighten us and help us to move forward sa ating pananampalataya. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at sugestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: adlaw sa inyong mga tanan. Ako si Dr. Meg Ariola Bulido sa PhilHealth Regional Office 6 na ginaimbitahan namon ang tanan nga FDA license ng mga pharmacies diri sa Negros or sa atong bilog nga rehiyon nga mag-a-apply magpa-accredit nga mangin gamot package provider. Recently, gin-enhance ni PhilHealth ang iyang konsulta into YAKAP program or Yamang Kalusugang program. Nag-include dira ang konsultasyon, ang mga laboratory tests, ang aton nga additional benefits for cancer screening tests and gamot app. Through gamot, mayara kita ma-avail nga mga libre nga bulong sa gamot accredited facilities. So ginaimbitahan ginamon ang mga pharmacies nga FDA and DOH license nga magapa-accredit kay PhilHealth para ma-provide ini nga mga bulong para sa aton nga mga kapwa nga mga Pilipino nga ma-register sa aton YAKAP facilities. For further instructions sa inyong nga pag-apply, palapit lang kamo sa nearest local health insurance office, Lio Bacolod, Lio Sagay, or Lio Kabangkalan. So, gina-look forward namo ng inyong pag-apply. Kag madamong kasalamat sa inyong pagbulig sa realization natin sa aton nga universal healthcare sa aton nga pungsod Pilipinas.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Ang lawas ang among prioridad, yari ang programa nga magatalakay sa mga benepisyo kag serbisyo tuoy sa imo ikaayong lawas. PhilHealth, your partner in health.
4: Maayong hapon, Bacolod, kung maayong hapon sa tanan nga listeners, members, and viewers sa nagkakalainlain nga bahin sa Negros Occidental. Ini ang inyong programa, PhilHealth, your partner in health. Welcome sa atong programa kung sa diin ginatalakay natin ang mga programa kag serbisyo sa atong PhilHealth para sa atong ikaayong lawas. Ako gali si Partner Rick Arabelo sa membership section sa atong PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, ang inyong manging kaupod sa siling hapon. Kag sa subong hapon, kita diri sa PhilHealth nagkakalipaygid kay makahatag naman kami sa nga dugang impormasyon sa atong mga members, sa mga listeners natin, kay mga viewers, parte sa benepisyo kag importansya bilang isa ka miyembro ni PhilHealth. So sa tanan natin, yung mga tagapalamati, mga nagsubaybay sa atin, pwede gi kamo kakontak sa amon cell phone number 0915-322-5976 sa liwat 0915-322-5976 kung may ara kamo sa mga pamangkutanon kag mga queries about sa aton mga programa kag serbisyo diri sa PhilHealth nga gusto ninyo matagaan sa sabat kag sa aton naman mga members nga nagasubaybay no or nagascroll-scroll sa ilang Facebook, pwede gi kamo ka-check no and makalantaw sa aton programa every Thursday 5:30 PM diri sa Facebook page ng aton registration 1233 Radyo DWBS Facebook page. Kag sa aton no, mga avid listeners, mga always nagasubaybay kag nagasunod gid pamati no sa aton programa, kung madumduman naton last week kita nagistorya parte sa masakit nga rabies. Kag ini no may kinaangot sa aton pagselebra sa World Rabies Day nga gineselebrar every last week sang September. And so no, ang aton nga celebration nga ini, this is to give awareness no sa aton mga Filipino citizens and even worldwide gid kay this is celebrated all around the globe gid kay ti no kung mahibaluan naton ang rabies isa dia puno sa death causing nga mga klase sang balatian but ang rabies preventable gid ni siya no that is why may ara kita sa tiwag nga Republic Act 9482 ukon mas kilala sa Anti-Rabies Act of 2007 nga gusto makontrol kag madula ang kaso sa rabies diri sa aton sa pungsod Pilipinas. And may kinaangot man sa siningalayi no ang aton nga Department of Health or DOH nagpagwa sa Administrative Order 2007-0029 kag 2009-0027 para maging basihan sa pagbulong sa aton mga pasyente nga nakagatang sapat ng miara sa rabies. Kag kita diri sa PhilHealth no, in support sa aton nga government's pursuit no, to lessen no, sa mga cases ng rabies diri sa Pilipinas, kita diri sa PhilHealth nagpagwa sa Animal Bite Package para sa rabies sa tuig 2012. And with that, no, last week, kita nag-istorya, parte sa sininga kasi sa masakit. So we have known last week na ang rabies gali, isa in siya kaklase sa illness, no, na pwede makuha through an infection, which is caused by rabies virus. At ang rabies virus gali, this could be transmitted pamaagi sa pagkagat sa isakasapat ng mayroon sa rabies virus, kaiti ang laway nila, this is the carrier, no, sa rabies virus. Kagang rabies, this is a fatal na klase ng illness, but this is preventable. And it can spread to people and ibang pagiging klase sa mga sapat, pamaagi sa karos kagagat sa sapat. Kag hindi lamang ido ang mangin carrier sa rabies virus, kahit tanan ng mamal, pwede gid mangin carrier sa sininga klase sa virus. Kag ang rabies virus, gali, if magwa ang mga sintomas sini, this is usually too late na. Kahit if nagwa ang sintomas ng rabies sa isa ka persona nga nakagat, buot silingon nagsaka na ang rabies virus sa iya nga utok. Kag once nagwa na ang mga sintomas, ang mga pasyente hindi na madala sa pagbulong, kag pwede na gid magresulta sa pagkamatay sa aton nga pasyente. So once nakagat ang isa ka persona sa isa ka sapat, kag naguha ang sintomas pero sa nga hilanat, pagpalanuka kag may aran sa confusion, no, doon nagasalasala na siya, there is a hyperactivity, kag there is also an excessive na salivation, no, nagalalaway gid siya, and nagakulbaan na sila sa tubig, kag nagakulbaan man na sila sa hangin nga lirapya sa ilatsura. But of course, no, hindi na natin gusto maglambot pa sa sininga mga sintomas, kahit isenable na natin, once nagwa ang sintomas, this is too late na. And there is a feeling, no, kahit tungod hindi natin gusto nga maglambot pa sa sininga mga sitwasyon, kita din sa pilot ng pagwaas ng Animal Bite Treatment Package para sa rabies sa tuig 2012. Kag ang atong nga Animal Bite Package, no, for rabies, naga-include na ang atong nga bakuna, rabies immunoglobulin, kag ang pagbulong sa atong nga pilas, ang man ang vaccine para sa tetanus, kag ang mga antibiotics na kinanglanon, supplies kag mga service fee. And well, no, right now, sa sininga tuig 2025, may ara kita 5,850 pesos na ginapobride, no, para sa Animal Bite Treatment Package naton para sa atong mga members and their qualified dependents na pwede nila ma-avail sa mga Animal Bite Treatment Centers naton, which is usually makitaan sa atong mga city health units, mga rural health units naton, kag sa atong mga primary care facilities. So if nakagat ka sang sapat or nakaros ka sang sapat and you do not know, no, kung may ara sa sang rabies, magkadto sa pinakamalapit nga Animal Bite Treatment Center para ma-administeran ka mo sa atong nga Animal Bite Treatment Package. Kag amoy na tanan, no, nga atong istoryahan parte sa atong topic ko about rabies last week. Kag sa subong naman yung hapon, kita naman mag-istorya parte sa bag-o naton nga programa nga gin-launch diri sa PhilHealth. Kag sa aton mga members, no, mga tagapanati, nakabati na bala kamo sa aton bag-o nga programa, ang PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program o kung YAKAP. So sa aton mga members na wala pa nakabalo kung ano inibala ang YAKAP, ang PhilHealth YAKAP, isa ini siya ka programa sa aton gobyerno na nagatimuha ang atipanon ang aton mga Filipino citizens para mangin malayo sa masakit. Kahit kung manitisyar na ito, tanan natin yung mga benepisyo sa PhilHealth, kung hindi man admission, may aragid kinanglanon paggamitan sa hospital. And with that, no, hindi na natin gusto pa magkadto sa hospital, kahit kung pwede pala mapunggan ang isa kabalatian as early as possible, mas maayogid. Kagusto man ato, no, dire sa PhilHealth nga baguhon ang health seeking behavior sang aton mga fellow Filipino citizens, kay tiya kita nga mga Pinoy na anad kita nga kung lala na ang masakit, amo pa na iya ang pagkadto naton sa mga doktor. So we want to change that kind of mindset. Amo ina, no, nga may ara kita subong sang PhilHealth YAKAP. Kag para bala sa ibalo sang aton nga mga tagapanamati, ang PhilHealth YAKAP amo ni siya ang mas pinalapad kag mas pinaayo na PhilHealth konsulta. So sang una may ara kita sang PhilHealth konsultasyong sulit at tama, gin-change na siya nato, no, into PhilHealth YAKAP, which is Yaman ng Kalusugan Program kag mas pinalapad kag mas pinaayo ang aton mga serbisyo. Kagpaagi, no, sa sininga programa, ang mga YAKAP clinics o kung mga konsulta providers natin before, sila ni ang mag-monitor sa ikaayong lawas ng ato mga members para maintain, no, ang health ng ato mga members and as well as para mas early or maagahan ang pag-discovery, no, sa mga balatian. Kag tinutuyo man sa ato mga PhilHealth YAKAP na matagaan sa gustong pagbulong, ng aton mga pasyente or mga members agud hindi na maglala kag hindi na magkinanglanon pa magadto sa ospital. And inino tumod sa kagustuhan sa atong presidente Bongbong Marcos Jr. nga pamaagi sa PhilHealth matagaan aton ang mga members ang kompleto nga healthcare services. Kag ang PhilHealth yakap para ini sa tanan nga Filipino citizens. So hindi lamang ini para sa mga senior sa mga PWD kundi tanan nga Filipino citizens pwede gid maka-avail sa yakap services. Ang aton ng main requirement is dapat PhilHealth member ikaw. So if hindi ikaw PhilHealth member o kung hindi ikaw PhilHealth beneficiary, magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth office sa inyong lugar agud makaparehistro kamo o kung makarga ninyo ang inyong mga beneficiaries agud maka-avail kamo sa aton yakap services. And para mas maintindihan nato no kung ano inibla ang yakap program naton, initanan aton pag-istoryahan sa pagbalik sa aton programa PhilHealth Your Partner in Health. Initanan aton pag-istoryahan pagkatapos ng sini nga mga malipot nga pahibalo.
5: Ini si Johnny May Kamhalbuna of PhilHealth Region 6. Ang aton UHC nagkapasiguro nga ang taksa-taksa ka mga Filipino ang maging miyembro sa PhilHealth. Gani sa mga wala pa nakaparehistro sa aton PhilHealth, ginaagda ko kamutanan sa pagparehistro na para masiguro nga protektado ang imo pamilya sa panahon sang emerhensya kag pagmasakit. Sa inyo pagpamiyembro sa PhilHealth, maangkon ninyo ang peace of mind na kung ang miyembro sang imo pamilya ang magmasakit kag maospital, yara ang PhilHealth para maghatag sang nagakaigo nga benepisyo. Magbisita sa pinakamalapit nga opisina sa PhilHealth ukon makipag-angot sa Facebook account nga PhilHealth Region 6 para sa dugang nga detalye. Tandaan, PhilHealth is your partner in health.

0: Nga balik ang atong programa, PhilHealth, your partner in health. Inigihapon ang iyong partner, Partner Rick Arabello, sa membership section sa atong PhilHealth Local Health Insurance Pakulot. Kag sa pagpalayo no, sa atong topiko about sa atong PhilHealth yakap, ano-ano bala ang mga servisyo nga pwede natin maangkon pamaagi sa atong PhilHealth yakap. So para sa information sa tanan, sa atong PhilHealth yakap, pwede kita ka-avail sa libre nga konsulta, check-up, laboratories, kag mga libre nga medicines. Kag ang ini nga mga serbisyo pwede natin ma-avail sa atong mga selected nga mga PhilHealth yakap providers. And ang PhilHealth yakap, dugang ni siya natin nga benepisyo, no? So aside no, sa atong mga coverage, if in case may aras ang admission sa ospital, ang PhilHealth yakap, gindugang tani siya nga serbisyo. Agud hindi na maglambot sa pagpa-hospital or pagka-admit sa ospital sa atong mga members. So if may ginabatsyag ka sa imulawas, or may arakas ang gusto ipa-check up, magkadto lamang sa pinakamalapit nga PhilHealth accredited nga yakap provider sa imong lugar, agud maka-avail ikaw sang libre nga check up, laboratory test, kag mga medicines. And so sa aton mga members, if ikaw nakakadto sa isa ka PhilHealth yakap provider, kag nagpa-check up ikaw, ang imong physician nga nag-check sa imo, sila na ang mag-recommend kung ano nga mga laboratories ang imo i-undergo. So kinanglanon gid una magkadto sa yakap center naton and magpa-check up sa ilang physician agud matagaan sa mga laboratory test nga imo i-undergo. Kag sulod no sa ato nga yakap program, may ara kita sang 13 ka laboratories na pwede ma-avail pareho sa nga CBC, lipid profile, fasting blood sugar, creatinine test, chest x-ray, ECG, mammogram kag iban pagid, and may ara kita sang 6 ka cancer screening test pareho sa nga breast mammogram, breast ultrasound, low-dose na chest CT scan, alpha fetoprotein test, liver ultrasound, kag colonoscopy. Kag ang ini nga mga laboratory test, libre ini tanani mo avail sa atong PhilHealth yakap if ikaw PhilHealth member o kung isa ka qualified PhilHealth beneficiary. And after mo ma-avail ang ini mga laboratory test and cancer screening test, i-refer back naman dayon ang iyong mga results sa sining mga laboratory sa physician sa atong PhilHealth yakap provider. And after reading your results, no, ang physician naton sa atong yakap center, sila naman ni ang mag-refer sa imo sa mga bulong na imo iga-intake. Kagsulod man sa atong PhilHealth yakap, pwede kita ka-avail sa libre ng mga bulong which will be amounting up to 20,000 sa bilog na tuig. So sa atong PhilHealth yakap, we can avail 75 kaklase sa mga bulong, which is 21 drugs lang before, no, ang pwede natin ma-avail na free sa atong nga PhilHealth konsulta. And so, no, sa subong sa atong nga PhilHealth yakap, sa mas pinalapad at mas pinabetter natin nga services, we can avail 75 kaklase sa mga bulong sa ato naman yung mga PhilHealth gamot centers. So, example sa mga bulong na pwede natin ma-avail na libre sa atong nga PhilHealth yakap, we can avail no medicines like antimicrobial o kung mga bulong kontra-infeksyon, mga anti-thrombotics ng mga bulong, no? Kung mga bulong batok sa pag-aklat o pagbuos ng atong mga dugo, anti-asthma medications, kag mga bulong batok sa chronic obstructive pulmonary disease o kung COPD, mga anti-diabetic ng mga bulong, kag mga anti-dyslipidemia ng mga bulong o kung mga bulong, no? Kontra sa mataas nga kolesterol, mga anti-hypertensive man yung mga medications, kag iban pa nga klase sa mga bulong. So, 75 ni siya ka medicines ang pwede naton ma-avail na free sa aton mga gamot centers. Kag ang mga gamot centers naton, sila naman niya ang aton mga accredited yung mga pharmacy nga mag-provide sa aton mga bulong na i-recommend sa aton mga PhilHealth yakap nga mga physician. De, no, sa atong mga members, all members na ito, no, whether healthy man or may ginabatsyag nga balatian, pwede gin maka-avail sa atong PhilHealth yakap. And for us no, to avail these services, kinanglanon gid sa liwat mangin miyembro kita o registered member kita sa PhilHealth. So if hindi ikaw member sa PhilHealth, mas maayo gid nga magadto ka sa pinakamalapit nga PhilHealth office inyo agud makaparehistro ikaw. And well after that, if you have been registered, ikaw pag-aisuhan sa imo nga unique or imo gidya kinaiya nga PhilHealth identification number o kon PIN. And with that, you will be issued a member's data record o kon MDR and a PhilHealth ID. Kag kung registered kayo na, kag naisuhan kayo na sa PhilHealth ID o kunyara ka na sa imong PIN or PhilHealth Identification Number, pwede ka na dayon makaparestro sa YAKAP program natin. And we have different ways para makaperestro sa atong YAKAP program. So, pwede kita ka-register by using the PhilHealth member portal na pwede ma-access no through sa atong official website, www.philhealth.gov.ph. Or pwede man i-search mo ang PhilHealth member portal sa Google or sa mga web browsers ng inyong mga mobile phones. Or pwede man makaparestro pamaagi sa eGovPH ng application or pwede get i-access through sa website philhealth.egov.ph/home. Sa liwat, philhealth.egov.ph/home. And also, third nga way nga pwede kita kaparegister sa atong YAKAP program is by going to a nearest nga PhilHealth office sa inyong lugar. And after that, pwede ka na dahil kakadto sa imo na pili nga clinic nga YAKAP accredited provider kay ti first patient encounter ka na nila and then you can avail na dayon sa atong nga YAKAP program. So sa liwat, may ara kita lain-lain nga ways para makaparestro sa atong nga YAKAP program. First gate by using the PhilHealth member portal. Second, pwede kita ka-access through the eGovPH app. Third, magkadto sa pinakamalapit ng PhilHealth office sa inyong lugar agad makapili ka sa imo YAKAP provider of your choice. Kag if nagparehistro na ikaw no sa mga pamaagi nga naton ning hambal, makakuha ka na dayon sa imo authorized transaction slip kag pwede nimo ma-print out kag ipakita or will be presented sa aton mga YAKAP clinics o mga YAKAP accredited providers. So sa ato mga members pala, kung matandaan naton, kung ma-admit kita sa hospital, MDR na siya or members data record ang ginapresenta naton sa hospital para maka-avail kita sa aton benepisyo. Sa ato naman, PhilHealth YAKAP, ang ato naman yung authorized transaction code or ETC, amo naman na siya ang ginapresenta sa aton mga YAKAP centers. And pwede mo na siya makuha ang ETC pamaagi sa paghimo no sa aton mga ways naging hambal ka ina. Kahit matagaan ka na sa imong ATC or Authorized Transaction Code. And if may ara ka na sa Authorized Transaction Code, pwede na dayon kakadto sa pinakamalapit nga PhilHealth YAKAP Center or PhilHealth YAKAP Clinic sa inyong lugar agad ma-avail mo na dayon ang libre nga check-up, bulong, and mga laboratories. Kag para maklaruhan liwat no ang aton mga members, first giga step is dapat member ka or registered member ka sa PhilHealth. Then, after that, magparehistro sa atong nga PhilHealth YAKAP pamaagi sa mga ways nga atong ihambal kaina. Kag after that, magadto sa pinakamalapit nga PhilHealth YAKAP clinic sa inyong lugar agad ma-avail mo ang imong libre nga check-up. Kag kung na-check-up ka na, ang physician naman maghambal sa imo kung ano nga mga laboratories ang imong avail na drauman i-avail sa YAKAP clinics naton. Kag kung magwa na ang imong result sa atong mga laboratories, i-read naman na siya no sa atong physician and then after that, sila naman mag-recommend sa mga bulong na imo pag-aim nun, nga imo naman makuha sa atong mga PhilHealth gamot clinics or mga accredited nga pharmacies. And tandaan tagid, libre ni siya ang atong na check-up, mga laboratories, kag mga bulong. And sa aton bala mga members no, nga may ara sila sa mga private na doctors, kag may ara na sila daan sa mga existing mga medicines nga ilagi na intake o mga maintenance nila, pwede kita ya Japon ka-avail sa PhilHealth YAKAP. Kay ti no, this is intended para makalibre kita no ukon mapalesen man ang paggasto naton sa pagadto sa aton mga check-ups kag even no sa pagkuha sa aton mga laboratory tests. So kung ikaw may existing na ng mga laboratory tests ukon may ara sa mga maintenance na, pwede mo gitin na iga-presenta sa physician or sa doctor sa aton YAKAP clinics if ikaw mag-avail na sa libre nga consultation agud mabasa ya ang imong results or mag-check ya ang mga bulong nga imo ginainom, siya na dayon ang mag-recommend no kung kinanglanon pa sa mga additional nga laboratories o kung i-avail mo na ang imong mga existing medications sa aton mga PhilHealth gamot facilities. Tandaan tagid nga ang doctor sa YAKAP clinic lang gid kung sidiin ka na register ang makahatag sa reseta kag recommendation sa mga kinanglanon ni mga laboratories kag ang ining mga referral for laboratories and for medications or mga bulong amo naman siya ang kinanglanon no para makakuha ka sa mga laboratory test and mga bulong nga imo kinanglanon. kag kung after ka no i-check up sa aton nga PhilHealth yakap nga mga doctors kag na-read niya na ang mga laboratory test, pwede i-guide ka pabaliko no sa physician naton para sa mga follow up nga check up. Kag depende sa assessment sa aton nga doctor kung kapila ka kinahanglan mo balik para sa monitoring kag mga kinahanglan nga reseta. And libre ni siya no ma-avail ang atong mga benefits and services sa aton nga mga selected nga mga accredited yakap clinics. And rin no, sa aton sa Negros, madamo na kita mga yakap providers kag mga gamot facility nga mga provide sa bulong. Kag din naman sa syudad sa Bacolod, madamo na gid mga facilities nga imo pwede pag-apilian. Kag para maka-avail ka sa PhilHealth yakap program naton and yakap services. Kag some of these facilities no includes sang aton Bacolod City Health Office, ang Corazon Locsin Muntilibano Memorial Regional Hospital, kag ang Medicines Clinic and Laboratory, which is a private clinic and laboratory, ang uman ng ICM Manila, kag Queen of Mercy Hospital, kag ma-avail mo gid rin no ang imo mga yakap services. Kag tandaan tagid, if nakapili ka na sang yakap provider nimo, dra mo na siya i-avail ang imo yakap services sa bilog nga tuig. Kag if ikaw dissatisfied sa imo na avail nga services, pwede ka ka-change ang imo yakap provider sa fourth quarter of the year. So October to December, pwede ka na ka-change sa imo naman nga provider of choice. Kag sa aton mga members, no, mga listeners and viewers, for the complete list sa aton mga yakap centers kag mga yakap providers, pwede nyo ni siya ma-check no sa aton official website www.philhealth.gov.ph. Kag sa aton mga members, pala tandaan tagid nga no additional payment is required para sa aton mga members under qualified dependents when availing their yakap benefits sa aton mga public or mga government facilities pareho sa aton mga city health units and mga municipal health offices kag mga government hospitals. But if ikaw nagpili no sang private nga PhilHealth yakap provider, ang aton mga private nga accredited facilities, pwede sila ka-charge up to 900 pesos per patient. So sa liwat sa mga private nga mga accredited PhilHealth yakap providers naton, pwede sila kasukot hasta 900 pesos kada pasyente para na naa sa bilog nga tuig. And so no, we do hope nga sa tanan naton mga nagapamati subong no, if ikaw hindi pa PhilHealth member, mas maayo gid nga magparehistro ikaw agud ma-avail man ang mga benefits nga intended para sa imo. Kag no, may ara kita sa mga upcoming mga PhilHealth yakap caravans. So we are collaborating no with the LGUs naton, mga local government units and other agencies agud mapadayo ng aton nga pagparehistro sa aton mga members kay ti may mga ara pagidyapo no sa mga Filipino citizens nga hindi pa member ni PhilHealth. So hikayat ka muna mo nga mag-member ka mo diri sa PhilHealth agud maka-avail man kamo sa PhilHealth yakap natin nga services kay di hindi na naton gusto pa maglala if may araging man sa mga balatian nga ginabatyag. And so no, sa aton mga members bala kag mga hindi pa membro, if may ara kamo sa mga questions about sa sini nga aton nga programa sa PhilHealth yakap, and if gusto nyo magparestro no sa inyong kaugalingon or sa mga qualified beneficiaries ninyo, pwede ka mo kakadto sa pinakamalapit na PhilHealth office sa inyong lugar. Kag sa aton mga members, amon gid always ginaremind nga mangin responsable man kita nga miyembro ni PhilHealth. Magbayad kita sa aton PhilHealth premiums para may magamit kita nga benepisyo anytime nga gamiton naton. Kag also, amon ka mo ginahikayat nga magpa-update gid sa inyong nga PhilHealth members data record diri sa PhilHealth. Agud ma-check ninyo if ang inyong beneficiary, si Mrs. or ang mga kabataan na kakarga na sa inyong PhilHealth, kag i-check man nga PhilHealth accredited ang inyong doctor and hospital nga kaduan. Kag if na-admit sa hospital, kag kinanglano na mag-bill out, i-check gid sa inyong bills nga nabuhin sa insakto ang inyong PhilHealth benefits before kita mag-uwa sa hospital. Kag sa aton mga members nga ari diri sa Bacolod no, ang aton PhilHealth Local Health Insurance Bacolod, we are located in front of AMA College along San Agustin Drive with telephone number 433-3694 sa liwat 433-3694, or pwede man kamo makipag-angot through our official email philhealthlhiobacolod@gmail.com. Kag for more informations about sa mga bag-o na itong programa, kag mga serbisyo nga ginapagawa, pwede ka maka-check sa amon official Facebook page, PhilHealth Region 6. Kag aside diri sa amon sa PhilHealth Leo Bacolod, may arak ta PhilHealth Express located sa 3rd floor sa Robinson's Mall, Mandalagan, Barangay Mandalagan, Bacolod City. Kag sa aton mga miyembro nga admitted sa Corazon Locsin Muntilibano Memorial Regional Hospital, may arak ta PhilHealth staff sa sulod sa Malasakit Center, open Mondays to Sundays, 9 a.m. to 4 p.m. Kag sa ato naman mga miyembro nga yara sa norte nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Sagay, located malapit sa Sagay Bus Terminal. Kag may ara man kita PhilHealth Express San Carlos, located sa 2nd floor sa San Carlos Public Market. Kag sa ato mga miyembro nga yara sa south naman nga bayan sa Negros, may ara kita PhilHealth Kabangkalan, located malapit sa Bag-o nga Kabangkalan City Hall. And so sa aton mga members, viewers and listeners, madamo giing salamat sa pag-upod na naman sa amon sa sininga hapon sa isa na naman naton ka episode. And we do hope nga kabay pa madamo ka mo sa natunan parte sa aton topiko sa sininga hapon. Kita ay naman kita liwat next week every Thursday 5:30 p.m. diri lang gihapon sa inyo istasyon 1233 Radyo DYBS kag diri sa amon programa. PhilHealth, your partner in health. Saluat ini ang inyong partner, Partner Rick Arabello. Thank you and may God bless you.
1: Nabalian isa naman edisyon sa programa PhilHealth, your partner in health. Tugdol sa masunod na Webes sa parehong oras kag istasyon.

0: black at red rice? Para iwasan sa puso, cancer at diabetes.
1: Ilan sa mga pigmented rice ang NSYNC RC638, 640, 642, 644, 646, at 730.
2: Visit the Responsible Facebook page for more information.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya kanya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoo siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking pawatakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Ini ang 1233 Radyo DYDS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nagkapalayag sang kabatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

Mayong adlaw, kag-welcome naman sa Webes ng edisyon sa atong programa, ang Salmo. Ang atong pagkapamalandungan sa sining adlaw can be found in the book of 2 Timothy, 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, nga kasiling. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Kabay gilang din mo magadugang sa iyong pagpakamayo pag the reading of His Word. Let us pray. Nagpasalamat din kami, O Father in Heaven, sa opportunity naman nga kami makapamati, makapamalandong sa iyong mga pulong, makapangayo sa iyong kabubuton sa amon as your children. I pray, O Father in Heaven, nga kabay din ikaw magpatawad sa among mga kasaypanan, kawit ang retindo sa among mga kaiguan in such a way nga maangkon din naman ang imo mga pagpakamayo through your word today. I even pray isang imugin nga healing sa among mga kauturan nga nagapangayo sini. I am praying sa kay Ma'am Lynette Pisaga, sa kay Ma'am Elena Dagaman, sa kay Brother Lemuel Di Pedro, sa kay Brother Billy Buenafe, sa kay Ma'am Miraflor Urban, sa kay Nanay Noy Miquerino, even sa kay Nanay Marina Lahay-Lahay, sa kay Manang Ernie the Ulong also. I pray, O Father, mga kabayagid, ikaw gid ang magapamati man sa among mga pagpangamuyo, even sa mga kauturan namon nga nag-desire nga mga members of their own family, makaangkod man sa kaluwasan through faith in Christ Jesus. I pray for the Agustin family, Reyes, Alesha, Nicopure, Galagate, and even man Guerra family. And we also pray na kabaygid sa gihapon, matibong din naman ang imo kay manyaan. In Jesus' name, Amen. So, sa liwat, maayong adlaw, no? Ang atong pagpamalandungan is about no, the Bible, the inspired book. No? We know nga si Jesus nagsulit sini, no? In Matthew, and Mark, and Luke, no? Mark 13:31, wrestling, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. And I believe that is in Matthew 35, verse 35, wrestling, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Kasi sa

Jesus, nga imo Diyos kag personal na maluluwas. Kag ang kunon mo ina kaluwasan nga bunayad nga iya gindulot, no? Na siling sa Romans 3:23 again, all scripture mo. Ang tanan nagpakasala kag nawadan sang himaya sang Dios. Siling naman sa Romans 6:23, ang bayad sang sala kamatayon, pero ang bunayad nga dulot sang Ginoo kinabuhi nga wala sing katapusan, nayara gid lamang sa kay Kristo Jesus. Subasi mamangkod ikaw, Pastor, paano na akong tuwan si Jesus? Kilalahan, imo kaugalingon, nga ikaw makasasala. Hinunsulihin nga mga sala. Kag-agdaha si Kristo Jesus, nga imo manging Diyos, kag-personal na maluluwas. Tuuhin, batunon mo siya. Ang kunon mo ang kaluwasan by faith in the Lord Jesus Christ. Okay? So, before kita mag-proceed, let us hear a special music.

Let us pray. Dear Heavenly Father, maraming marami pong salamat sa inyong paalala sa amin sa araw na ito, that it is better to be godly and have little than to be evil and rich. For the strength of the wicked will be shattered, but you, O Lord, will take care of the godly. And day by day, it never will fail that you will take care of the innocent, and they will receive an inheritance that lasts forever. The godly, the innocent, will not be disgraced in hard times. Hindi mapapahiya ang taong lumalakad ng tapat at naaayon sa iyong kalooban. Ngunit sa kabila ng tagutom, sila'y magkakaroon ng higit pa sa kanilang kinakailangan. Sapagkat sila ay umaasa at nananalig sa iyo, ikaw ang kanilang dakilang Panginoon, ang makapangyarihan sa lahat, at kailanman ay hindi mo sila pababayaan. Panginoon, maraming beses po na kami ay natatakot, kami naiinggit, kami ay nagagalit, sapagkat parabang merong hindi makatarungan sa patakbo ng mundong ito. Ngunit paalala mo sa amin, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, at araw-araw, ikaw ang nag-aalaga sa amin. At meron kaming mana sa iyo na kailanman ay hindi matutunaw o magugunaw man. Hindi kami mapapahiya sa oras ng kagipitan, at maging sa tagutong, kami ay kakain ng masagana. Sapagkat ikaw ang aming Panginoon, ang Diyos na buhay, at kami ay sa iyo lamang tanging umaasa. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, Amen.

0: Maraming maraming pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito po sa programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaibigan, si Ruth de la Rama Dizon. Magandang araw po sa ating lahat.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Nagpapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radio TYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code na makita sa pinned post sa ating Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag takugit na bulik sa pagpadayon sa pagwali sa punong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tugtog na ang tanan, makabat

0: buhay ay matahimik at kung ang lahat ay nasa ayos. Ngunit kapag dumarating ang bagyo ng buhay, mahirap ang magpakatatag, lalo na't ang ating layag ay hinahampas ng alon at malakas na hangin. Ngunit hindi ba't ang katibayan ng ating loob ay higit na nasusubok sa gitna ng unos at bagyo, at ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na nakikita sa ganitong kalagayan? Kaya't magpakatatag ka, kaibigan, at huwag matitinag. Ang pangako ng Panginoon, tayo ay lagi niyang sasamahan at hindi pababayaan.
1: Nakakagulat isipin na mayroon palang tunay na nagmamahal sa atin. Totoo, kaibigan, mahal na tayo at kailanman ito ay di magbabago. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyang itinalaga upang maging mga anak niya. Sa pamamagitan ni Jesucristo, iyan ang kanyang layunin at kalooban. Efeso 1:5. Walang makapipigil sa Panginoon na tayo mahalin. Anumang kasalanan ang ating nagawa sa Kanya, siya'y laging handang magpatawad at magmahal sa lahat ng pagkakataon.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Hope is one of the most powerful words in any language. No matter how difficult your situation in life, if you have hope, you can make it. But in a country or situation like ours, where life is getting more difficult, where can we find real hope? Stay with us and find the answer on A Word of Hope with Bishop David Sobrepeña.

Holy Spirit is speaking in your hearts this very moment about your need of Jesus Christ as personal Lord and Savior. I want you to pray this prayer sincerely. Sabihin mo, Lord Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang sarili kong tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Ako po ay naniniwala na ikaw ay napako sa krus dahil sa aking kasalanan. Namatay, subalit na buhay na maguli upang bigyan ako ng bagong buhay at pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sabihin mo, Lord, I thank you for saving my soul. This I pray in Jesus' name. Amen.

0: Fabian, ikaw bala masyado nakasako? Ikaw bala pareho sa kadamaan nga gabugtaw sang timprano, nagakadto sa ulubrahan kag nahigot sa damo ang responsibilidad? Sa madasig nga paghihos ang kabuhi subong, makabatyag kita permis sang stress, kakapoy, kag kun sobra na, nagaka-burnout kita. Abian, ang Ginoong Hesukristo naghahambal sa iya pulong nga magpalapit kita sa iya kag tagaan niya kita sang pahuway. Indi niya luyag nga ikaw maghago kag makapoy, kundi luyag niya nga mangimamag-an ang imo gindala. Dumdumo naton, ang pagpahuway is about recovery. Kung ikaw drained na kag nakapoy, maginhawa kita sa madalom. Ang pagpahuway nagahatag man sang refreshment. Buot silingon, paghimo sa mga aktibidad ukon mga hilikoton nga nagadala sang relaxation. Kag ang pinakaimportante, ang pagpahuway is about renewal. Ini ang paghatag sang oras sa Ginoo para magligo ng aton pagtuo kag aton espiritu. Tandaan gid naton mga abyan nga magpahuway. Ginaimitar kita sa Ginoo para magpahuway sa iya presensya.
1: Ini ang 12.3 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga kapalayag sang kamatuoran sa maayong balita ni Hesukristo, tugtog ang tanan, mga kapatid.

Mayong aga mga utod sa Ginoo, welcome sa isa ta naman ka edisyon sang early morning prayer devotion. Upod sa inyo kubos nga lagad, Pastor Jimboy Guzom sang Bacolod Living Water Christian Fellowship there is sa Barangay Tangob. Ngayon nga teksto sininga aga, kuha naton sa mga sermon sa aton Ginoong Hesus sa ginatawag nga Beatitudes, no? Beatitude. Na dapat mangin attitude or character or panimuot sa isa ka tumuluo or anak sang Dios. In Matthew chapter 5 verse 3. Amo nang ginasiling sa English sang pulong sa Ginoo. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kamay Panginoo, magpakamaayo sa iyang mga pulong. Ang word ring blessed or sa Greek niya nga makarios, but silingon sina

0: bulahan siya. Inablang mafulfill ang kabuhi as a Christian sa sina nga tao, no? That's the word blessed. Kag oftentimes ginagamit in even the Old Testament ining word nga blessed amuning tao nga nagalakat sa dalanon sang Dios in Psalms 1, amuning tao nga nagasalig sa Ginoo. Kag diri sa aton text siya sa siningaga, amo ni siya kuno ang tao nga poor in spirit. Ano ni siya ang ginamin sa Ginoo nga poor in spirit? Mga utod, mga abyan sa kahingiang anginan nga nagapamati sa aton. Ining poor in spirit, may kaangtanan ini sa aton spiritual nga kahimtangan sa panulok sang Dios. Inablang kung sa diretso pang istorya ng kung nirelate mo sa bala sa pinansyal, no? Pigado eh ng spiritually bankrupt, no? Muna sa iyang panggit. But silingon, mga utod, kung magatubang kita sa Ginoo, lang ginaako, tanga wala wala ta. Ginaako ta bala nga kung sa aton niya kaimtangan, kaga kapasidad, hindi kita makahimo sa mga bagay nga mabaton kita sang Dios, no? Hindi kita maka hindi ta mabakal ang pabor sang Dios. Hindi kita wala kita mahimo para maluwas aton kaugalingon, no? That's the words nga ginasiling dire nga poor in spirit, nga hindi kay bala magpabugal, nga hindi mo kilanlan i-prove imo kaugalingon para i-accept ka sang Ginoo. But all you have to do is to accept that you are nothing, that you are hopeless, no? Ikaw kag ako, that we are helpless before the sight of our God. Amo na hambal sa pulong sa Ginoo nga kinanlan ta magpaubos, kinanlan ta magkilala sa aton pagkamakasasala. Kiti ang Biblia klaro man nga tudlo nga tananta may sala, tananta may nature, Adamic nature nga ginpanubli sa aton una nga ginikanan. That's why we are called sinners. Kabalo ka mo ya nga hindi kita yagahimo sala bangod kay hindi kita matawag, I mean, nga makasasala bangod kay ano ta gahimo ta sala, no? Kundi baliskad mga utod, gahimo kita yung sala kay makasasala kita by nature, no? We are conceived in our mother's womb in sin, kung si Haring David pa. That's why ambalan Jesus, bulahan ang tao nga poor in spirit, bulahan ang tao nga nagakilala sang iya pagkawala-wala sa atubangan sang Dios, especially in spiritual condition, no? Nga wala kagid bala sarang mahimo aw. That's why ang kaluwasan gani sang aton kalalag by grace through faith, siling sang Ephesians chapter 2, bugay ini sang Dios paagi sa pagtuo. Hindi ini aton nga ginapangabudlayan, regalo ini sang Dios. Kag wala sa aton ang sara magpabugal sini. I remember the story of Isaiah in Isaiah chapter 6. When Isaiah saw the Lord lifted up, high and lifted up in Isaiah chapter 6, because ang king that time si Uzziah died, napatay siya. Kaga wala sila king, no? And they are facing trouble against the invaders, no? Nagkadto siya sa temple, kag didto gin pahayag sa Ginoo ang iya nga presensya. Kaga dito nakita na Isaiah kung ano siya kawaiwaay sa tubangan sang Dios. Silingin na da, who is me? Kailo ako. For I am undone, tapos id ko. I am a man of unclean lips. For mine eyes have seen the Lord of hosts. So kabay pa mga utod, makita ta aton ko ugalingon sa tubangan sang Ginoo. We are spiritually bankrupt. We cannot save ourselves. We cannot pay for our own sins. We need someone, the Lord Jesus Christ, no? To pay for our sins and for us to be forgiven and matawag kita nga anak sang Dios, siling sang pulong niya. Kasug po niya da, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kay ara para sa ila ang ginarian sang langit. Di hindi ka man niya makakadto sa langit, hindi ka man niya masakop sa paghari sang Diyos, kung hindi kaya luwas, kung hindi kaya niya anak, kung hindi kaya forgiven, di may kaangtanan, giningali ang poor in spirit sa aton kaluwasan, sa aton spiritual condition. Kung ikaw nagpamati subong, tama na na nga pagpalagyo sa Diyos, tama na na nga pagpangamupaninguha para mabaton ka sang Diyos. Batunon kita isang Diyos, bisan kita, sang kita makasasala pa. No? God demonstrated His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Akuan na lang, ikaw makasasala. No? Batuna si Jesus sa imong tagipusoon kagkabuhi, kaginulusili ang imong mga kasalanan. Kay Bibliyaya, klaro kasiling, nga bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na mawala, kundi makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. So, sa aton niya, nga dugay na nagtuo sa Ginoo, may we remain in this kind of attitude, nga humble tabla, no? Kay hindi na pwede magpabugal kita because God resisted the proud and give it more grace to the humble. We should always depend on God because even ang aton kaluwasan started from God, maintained by God, and will be finished by God someday. No, kung magatubang kita sa iya, sa kamatayon man, o kung sa rapture. Kabay Panginoon, magpakamayo, utod sa imong pagpamati, sa iyang mga pulong. At this moment of time, let us proceed sa aton nga mga palangamuyuan. Let us pray. Our Heavenly Father, salamat Lord sa siningaga, sa pagsugpon sa amon dula mga kabuhi. Ari kami subong, nagapalapit sa imo, nga balaan nga presensya, nagatugyan sa amon pila ka mga palangamuyuan. Napangamuyuan namon ang mga broadcast domestic station sa FEBC Philippines. Una diri Ginoo ang 702 DZAS sa Gapay ng Sambayanan, Manila. Nagapangamuyo kami sa padayon Ginoo nga pag-cover sa ilang mga reporters sa impeachment sa amon Vice President. Nga ma-fulfill nila ang ilang God-given assignments. Nga matagaan mo sa Lord sang good health, discernment, knowledge sa paghahimo sang ilang mga buluhaton na assistation. Sugpon pa din Ginoo ang 98.7 DZFE, The Master's Touch Manila. Nag-pray kami sang guidance sa ilang small but committed team. Nag-pray kami Lord sang ilang smooth and stable operations as they continue to communicate Christ through classical music. 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago Isabela. Nag-pray kami sa ilang need of a production assistant and a production technician. Nag-pray mo kami sa mga issues sa ilang transmitter. Nag-pray kami sa wisdom, kag-strength sa ilang technical staff, kag-diligence sa ilang mga talents and broadcasters in editing and mixing programs. Care 104.3 DWAY FM Legazpi Albay. Nag-pray kami Ginoo sa ilang completion, sa ilang ongoing construction, sa ilang transmitter, genset housing, kag safe nga hauling. Additional manpower and more partnerships, successful Kairos course, successful in sustainable special and values formation program in Kabangan High School, successful in sustainable journalism training program in school partners, for the ongoing talks with partners for program sponsorship. Nagpangamuyo kami Ginoo sa Ilaagmata Family Matters Theology University, Makabuluang Buhay. 1233 DYVS, The Sweet Voice of Salvation. Pamuyo kami Ginoo sa ilang preparation sa ila anniversary this month of September. Nagpray mo kami sa dugang person nga maging part sa sina nga team nila sa paghimo sa imubuluhaton diri, especially sa Bacolod kag sa Negros. We pray over God sa ilang wisdom, good health, and guidance, unity, and carrying their daily duties. Mga sponsors nila or programmers and talents and even donors. Pamuyo mga kami Ginoo sa App 987 DYFR FM Life Changing Cebu. We pray for the urgent need of an announcer, producer. Gapangay mga kami Ginoo sang imong support sang provision Ginoo sa ilang monthly operational needs as well as wisdom and strength sa ila tanan nga staff. Nagpamuyo kami sa 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban. ang ilang mga plano for the first quarter activities of fiscal year 2026-2027 as they strive to communicate Christ and reach communities in Tacloban. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga. Nga-pray kami sa ilang sustenance and sa ilang transmitters and stable internet connection para sa ilang smooth and interrupted broadcast sa Gospel of Christ. And prayer, manginog-yapon nga mag-grow ang ilang partnership and financial support from local churches. Wisdom, knowledge sa mga staff, good health, nga ma-fulfill nila ilang mga roles and duties. 103.3, the new JDXJL FM, your positive choice, Cagayan de Oro. Kapag kami sa continued guidance, provision, and sustenance upon all their staff so they can continue in proclaiming the gospel of Christ. Ang 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao. Kapag kami sa protection, good health, provision sa ilang mga staff and their families. Ang wisdom para sa ilang network and program and plug 2.0 kag Blessing Rehab. Especially ang mga women attending their Thursday Bible study. 106.9 DXGR FM Radio Gandingan, Cotabato. Nag-pray kami Ginoo sa ang ilang barm election programming and for a peaceful, clean, and orderly barm parliamentary elections this coming September 14, 2026 throughout the barm region. Nag-pray mga kami Ginoo sa ang ilang Bless the Muslims or BTM on September 11, 2026. They will be praying with partners in commemoration of the September 11 terrorist attacks. We pray for good health, protection, and strength, and financial provision sa tanan nga DXGR staff, volunteers, and their families. 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal. We pray kami sa ilang mga updates nga pagahiwaton sa different churches. Kaya nag-pray mga kami Ginoo sa ilang mga staff sa Gyapon. As they experience hazy skies, dala ini sa sitwasyon dito sa Indonesia, wildfire. Kapag mga kami Ginoo sa ilang mga ginahimo ng mga steps Ginoo in reaching out their communities. Mamuyo kami Ginoo sa haze amo to kagina Ginoo nag-apekto man diri sa amon sa Negros. Kapag mga kami Ginoo sa RSSI no nga nag-apekto man ini sa amon mga farmers, ASF, kaga nag-pray kami Ginoo, kaugin magpakamaayo, even sa amon mga brothers, mga ibang Ginoo nag-struggle dito pa sa pagbangon sa Nepal, kag sa paglupok man dito Ginoo sa isa ka-active volcano. We pray for God nga sa Indonesia, we pray for God nga kaugin ang mag-bless Ginoo, kag mag-bulig man sa ila. May you continue to use and to bless your servants, missionaries, pastors, and even their families here and abroad to propagate the love of God, which is in the Lord Jesus Christ, sa ginatawag yung gospel. Lord, salamat kid for today. Continue to use us and to bless us. All glory and praises belongs only to you. In Jesus' name we pray. Amen. Mga utod, salamat sa inyong pag-join. Ining inyong kubos nga lagad, Pastor Jimboy Guzom, sa Bacolod Living Water Christian Fellowship. Good day and God bless us all.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

Maayong adlaw sa aton mga managpalamati, diri sa tinapay sang kabuhi, nagpasalamat kita sa Ginoo sa iyang kaayo katutom sa aton mga kabuhi. Indeed, damo kita sa mga kulangan sa tubangan sa Ginoo sa iyang presensya. Pero sa aton nga kabuhi, wala gid yan nagkulang ang Ginoo. So may mga tion siguro that we thought ang Ginoo nagkulang, ang Ginoo nag delayed ang iyang pagsabat o kon ang iyang paghimuno. But that is just in our perspective and in our timeline. Pero sa Ginoo, yeah, everything is in perfect sync or sync, di ba? And that balaan naton niya ang Ginoo, yeah, ang nagakontrol kag nagaplastar sang tanan. And one beautiful thing, wonderful thing is that He makes all things beautiful in His time. So, ang amuman nga tion, this is a wonderful time to spend reminding ourselves and reflecting on God, and especially man sa iya pulong. And ang purpose gid naton sa aton nga series, Living by Faith, is for us to grow in our faith. So, isa ina kabunga sang aton nga pagtuo ukon sa aton nga relasyon sa Ginoo, that not only we began by faith, but we continue and we grow in faith. So, kita nakakilala sa Ginoo, o kung may personal nga relasyon sa iya bangon sa pagtuo, and isa ina ka pamatuod man nga may ara man kita, no? Nga matutuod nga relasyon kag pagtuo sa Ginoo kung nagatubo kita, kag nagakabuhi man sa ginatawag nga pagtuo. So, sa aton nga pagpadayon, ari na kita sa ika-14 nga parte sa sining pagtuo nato, no? So dalayawon gid ang Ginoo nga makapadayon kita. And subong sang aton nga ginapadayon nga series about living by faith, diri kita sa Hebrews chapter 11. And sa nagligad naton nga mga pagtuon, kung nagasunod ka mo, ang aton nga mga natunan isang nagkalain-lain nga kabuhi, isang mga heroes of faith nga makita naton dira sa Hebrews chapter 11. So ara dira si Abel, ara dira si Enoch, si Noah, and sumong ang aton nga ginatun-an kag pagatun-an is ang kabuhi ni Abraham. And that is why kagina I have read Genesis chapter 12, which is the beginning of the mention in the life of Abraham. And before siya gintawag nga Abraham, ang iyang pangalan is Abram, no? Si Abram. So magapadayon kita regarding sa iya nga kabuhi. So sa nagligad, gintun-an naton that the driving force behind Abraham's obedience, his lifelong journey, and his enduring hope was his unwavering faith in God's promises. Kung may rason pa man nga nagtuman si Abraham, nga nagpadayon siya sa pagsunod sa Ginoo, kag nangin madinalag-on siya sa iya paglaom bisan wala niya ini mabaton, no? Nangin madinalag-on siya in a sense nga nagpadayon siya sa paglaom kag pag salig sa Ginoo, even wala niya ini mabaton ang completion ang sang-sangin promesa sa Ginoo sa iya. So ang iya meaning sang pangalan, which is I have mentioned si Abram, it means exalted father. And later gin bag-o ini sa Ginoo to Abraham, meaning the father of a multitude, which reflects God's promise to make him the father of many nations. So siya na taho sa Ur of Chaldees, isa ka prosperous city sa southern Mesopotamia, ang yamay si Terra, kag nga sa kamatayon sang iya amay, no, si Abraham naglakad pa kadto sa Saharan, and dito kag nga nagkabuhi siya. Now gintawag siya sang Ginoo, subong sang na-mention diri sa Hebrew or sa Genesis chapter 12. And may tatlo kagin promesa ang Ginoo sa iya, sa pagtawag sa iya. First is the promised land. Okay, so may ara nga duta nga ginsaad sa iya. Another is becoming a great nation, nga mangin mainuswagon siya, kag mangin mapag-on nga klase ng nasyon. And also, ang iya
ng panimalay o konsya, there is a blessing to all nations through him and through the great nation nga magahalin sa iya. So, amuning nga mga promesa ang amuning nga mga promesa ang pundasyon sa inatawag nga Abrahamic Covenant kung aton nga sayuron. And natun-anton kung ano pagid ang mga natabo sa kabuhi ni Abraham kung makita gid naton ang pagtuo niya man sa Ginoo. Now later sa Genesis chapter 15 verse 6, lukso kita gamay ginhambal dira, and he believed in the Lord and he counted it to him for righteousness. So kumbaga ang phrase ang ginagamit diri, he counted it to him for righteousness. Kung gintanaw man siya sa Ginoo, if he was perceived by God as righteous, if he was justified, hindi bangod nga nangin matarong kon matindlo ang iya kabuhi, kundi bangod sa iya nga pagtuo. So, dito nag-umpisa kag nagpadayon ang iya nga pag-alagad sa Ginoo, bangod sa iya nga pagtuo. He was counted righteous. So, bisan sa New Testament, amo man gyapon ang kaluwasan. It is still by grace and it is still by faith. So, baliskado naton ang may ara man nga emphasis nga pag-abot daw sa New Testament ang kaluwasan gid is ang ginatawag nga grasya kag pagtuo lang gid kay Kristo lang gid. However, ano naman yang kaluwasan sa Old Testament? Dabaliskado lang ni naton gamay, pero it is the same. It is by faith. He believed in the Lord. He put and he placed his trust in the Lord, his confidence in the Lord, and bangod sina, it was counted to him for righteousness. So, ang kaluwasan ni Abraham is wala na pasad sa iyang pagtuman o kung sa iyang binuhatan, but still sa iyang pagtuo sa Ginoo nga nagbunga sa iyang pagtuman. Nagbunga ini nga bayaan niya ang iyang kung diin siya nagdako, diin siya nataho, bayaan niya panimalay, bayaan ang iyang mga relatives, bayaan ang mga pagkabutang, bayaan niya ang iyang convenience and comfort para sundon ang ginsugo sa Ginoo, ang panawagan sa Ginoo. And you know, our actions and obedience are just a manifestation of our faith in God. So, ang aton diri gusto nga matun-an sa pagpadayon naton sa pagpamalandong sa kabuhi ni Abraham is that we trust and obey God not just when it's convenient but even when it's hard. Kag makita na naton sa kabuhi ni Abraham nga magasalig kita sa Ginoo kag magatuman sa iya, hindi lang sa mga tion nga tawhay ang tanan, but even sa mga tion nga grabe kasiot, grabe kabugat, kag grabe kadulom ang tanan. Do ka simple lang abi magtuman sa Ginoo kung bugana. Ang paghatag hindi mabudlay kung may ara. Ang pagtuman sa Ginoo hindi mabudlay kung wala ikaw problema. Pero kung may ara gani ikaw kabugatan, tinga nga maalagad pa ko sa Ginoo nga may ari man kuya ginatubang, nga nga mabulig pa kuya sa iban nga ako gani bululigan man. Kag nga mahatag ako nga ako gani talagaan man nagakinahanglan man. So budlay gali magtuman kag unahon ang Ginoo kag magkabuhi sa pagtuo kung arap lang paminsar naton kita kinahanglan man. But ang gintawag nga pagtuman naton sa Ginoo is not only through our valleys, no? Hindi lang sa mga maayo nga mga tion man. Hindi lang sa kung diin nga komportable kita kag may convenience kita. But we trust and obey God even when it is difficult, when it is hard. So, amuni ang makita natin sa kabuhi man ni Abraham. And may it be that by faith, we will also be able to know God, to understand Him, and we can also live by faith just as Abraham did. So, how can we learn from Abraham's struggles, or what can we learn from Abraham's struggles in life? Kay ti, ang kabuhi ni Abraham, hindi man nga sang nagsunod siya sa Ginoo nang matawhay ang tanan. Actually, mas nagdamo ang iyang mga challenges. That instead
of having convenience and comfort sa kung diin siya, no, dito sa Haran or dito sa Ur of Chaldees, sa pagsunod niya sa Ginoo, what he experienced is challenges after challenges. Pero ang balaan mo anong tahom, kay bangod-upod niya ang Ginoo. So what can we learn from Abraham's struggles in life? First, ang makita natin sa iyang kabuhi is not only he trusted, but he obeyed by faith. Not only nga may pagtuo siya, pero nagtuman gid siya. Hambal gani isang isa ka tahom kag balaan naton, familiar nga kanta is obedience is the very best way to show that we believe, that we have faith, that we put our full confidence in the Lord. So, kung may ara man gid kita pagtuo kag pagsalig sa Ginoo, ang isa ka tahom kag the best nga bunga sina is ang ginatawag nga pagtuman. Kag makita naton sa kabuhi ni Abraham that he obeyed by faith. Our obedience fueled by faith pleases God. Sa Hebrews chapter 11 verse 6 nabasa naman natin kag na nasaysay sang nagligat, but without faith it is impossible to please him, for he that cometh to God must believe that he is, and he is a rewarder of them that diligently seek him. Hindi daw mahimaya kag ma malipay ang Ginoo sa isa ka kabuhi, sa isa ka tagipusoon, sa isa ka tawo kung wala siya sing pagtuo. And ang hambal gidiri ang makapalipay sa Ginoo nga makita nga nagasalig ikaw sa iya, that you put your dependence, your full confidence in him. Amuna iya ang makapayuhom sa aton Dios. So hindi sa aton gali nga pagpangduwa-duwa, hindi gali sa mga tion nga nagakabalaka kita nga mahimaya ang Ginoo, kundi nga sa piyak sang sina ang mga butang kung nagapadayon gali kita sa aton nga pagtuo, no, ang aton Ginoo nagakahimaya, ang aton Ginoo nagakalipay. It pleases him. Now, so makita natin sa kabuhi niya is that he obeyed by faith. By faith. So not only nga nagtuman siya, pero nagtuman siya nga may pagtuo. Now, na-mention ako ang makapalipay sa Diyos is ang pagtuo. Ang isa ka pamangkot naman is, malipayahan ng Ginoo kung nagatuman kita. Possibly. Pastor, malipayahan ng Ginoo nga gatuman ako sa iyasugo. Pero posible manayhan nga nagatuman ikaw pero wala sing pagtuo. Nagatuman ikaw pero wala sing kalipay. Nagatuman ikaw pero wala sang pagigugma. Nagatuman ikaw pero layo ang imo nga tagipusoon sa Ginoo. And so, as I have emphasized, pag diri makita man sa aton punto nga sa kabuhi iya ni Abraham, not only he simply obeyed, but he obeyed by faith. Nagtuman siya paagi sa pagtuo. So by faith he obeyed that he left the Ur of Chaldees. Sa Hebrews chapter 11:8-10, by faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. I think this is the phrase. Not knowing whither he went. Wala, bisan wala siya kabalo kung diin nga direksyon, pero nagsalig siya sa promesa kag sa sugo sang Ginoo. By faith, he left Ur of Chaldees. Amuna ang makita nato diri. So, Abraham's faith in God's guidance and promises motivated him to leave his homeland, the Ur, and embark on a journey to an unknown land. So, amuna ang makita nato sa kabuhi. Not only by faith, he left Ur, but by faith, he believed Sarah will conceive ang iyang 90 anyos nga asawa nga bawas. Nagtuo siya nga makabata ini. So despite the natural impossibility of Sarah conceiving due to her old age, Abraham had faith in God's promises that she would bear a child. Balaan natin kung sino na. Si Isaac ang ginhatag sa Ginoo. And he is the son of promise. So by faith, not only he left Ur, he believed that Sarah will conceive, but by faith, he is willing to offer Isaac. Grabe, no?
Bangod sa iya pagtuo, nagtuman siya sa naghamba ng Ginoo nga ihalad nimo ang imo bugtong anak, your only son whom you loved, ang ginahigugma nimo nga anak. Pero makita naton that his faith is unwavering, nga wala gid siya, tuwag siya na, wala gid siya nagpangduwa-duwa, kundi ginsunod gid niya ang Ginoo. Na may mga discussions between scholars nga ano ayhan ang pagtuo kon paglaom ni Abraham nga ang gintuman niya ang Ginoo. Nagatuo bala siya nga basit tagaan siya sa Ginoo sang another nga bata kung wala na si Isaac, o kon may naghambal man ng mga scholars nga possibly gatuo siya nga i-resurrect sang Ginoo si Isaac. And so nagtuman siya. The thing is, ang iya pagtuman was motivated by his faith. Ang nagduso kang nagbutong sa iya nga pagtuman is ang iya pagtuo sa Ginoo that God will always provide. He is the Jehovah Jireh. Another, not only Abraham obeyed by faith, pero ang isa pagid ka observation kag makita naton man siya kabuhi, which we can learn and practice from, is Abraham obeyed not only by faith but faithfully. Not only ang iya nga pagtuman naghalin kag napasad siya pagtuo, pero ang iya pagtuman may katutom. Kay kaisa ang aton nga pagtuman abot-abot lang, daw bagyo bala, daw isa ka bagsakan, no? Amulang ni nga tion, grabe gid. Tapos pagasunod wala naman. O kun ningas kugon, grabe gid ang pagdaba-daba. Pero hindi man tayo yon kag wala man sa ginatawag nga katutom. Now ang kabuhi yan ni Abraham, kag iya nga pagtuman is faithful. It is in the context of faithfulness. So he trusted God and not only obeyed but obeyed faithfully. Sa Genesis chapter 15, 7 to 11, ang istorya dire is that he, during sa covenant niya with God, kung ano ginsugo sang Ginoo sa iya nga tungaon or i-divide or i-bisect ang animals during his covenant with God, is gintuman gid niya. Sa Genesis chapter 17, 10 to 12, this is my covenant which ye shall keep between me and you and thy seed and after thee. Isa pagid dire, every man among you shall be circumcised. So not only he was faithful sa covenant niya sa Ginoo by bisecting the animals, nudra sa Genesis 15, sa Genesis 17 naman, ari pagid an another nga pamatuod sang ilang expression, sang ilang ginatawag na covenant is that all Israelites, o kung nga mga kaliwat ni Abraham, must be circumcised. And ye shall circumcise the flesh of your foreskin, and it shall be a token of the covenant between me and you. And he that is 8 days old shall be circumcised among you, every child in your generation. He that is born in the house, or brought with money, or of any stranger, which is not of thy seed. So indeed, makita naton that he faithfully obeyed God's principles and instructions. Another, he faithfully trusted God's promises. Sa Genesis chapter 12, nga ginbasa naton kagina, ang ginhambal diri, and mas tahom giro ini nga basahon kag isaysay sa Hiligaynon. If you have your Hiligaynon or Bibles with you, buksan naton ina sa Genesis chapter 12. Hambal diri. Sorry, medyo na delay ako. Genesis chapter 12 verses 1 to 4. Karon nagsili ang Ginoo kay Abraham, bayai ang imo nasyon, mga paryente, ang pamilya sang imo amay, kag magadto ka sa lugar nga akon itudlo sa imo. Himuon ko ang imo mga kaliwat nga isa ka bantog nga nasyon, pakamayuhon ko ikaw kag mangin bantog ang imo ngalan, paagi sa imo madamo ang makabaton sa pagpakamayo. Pakamayuhon ko ang nagapakamayo sa imo, pero pakamalauton ko ang nagapakamalaot sa imo. Pakamayuhon ko ang tanan nga katawhan sa kalibutan paagi sa imo. So indeed, amuni ang promesa sang Ginoo sa iya. And throughout his life and journey, damo nga mga pagtilaw ang ginagya ni Abraham. May mga tion nga na-fail man siya,
may mga tion nga nalingkang man siya sa iyang pagtuo. Pero paano naton mahambal nga nangin matutom siya? Kay bangon nga wala siya naguntat. May mga setback siya, may mga faltering siya. May mga tion nga nakadusmo kag natumba man siya sa iyang pagtuo sa Ginoo. Pero ang iya kabuhi, we can still summarize it as a life of faithfulness. Kaya bangod nga, after those setbacks and falterings, nagbalik sa gyapon sa Ginoo. Nagpadayon sa gihapon. And this unwavering faithfulness, okay? His unwavering faithfulness is a testimony of his relationship and trust in the Lord. So, makita natin diri, kag maobserbahan, nga through sa struggles ni Abraham, anong matun-an naton? He obeyed by faith. Another, he obeyed faithfully. And lastly, diri, he obeyed fully. Abraham obeyed fully. Butsilingon, nga hindi lang niya nga ang nakabutang sa iya nga pag-alagad sa Ginoo, isa lang katiil, kundi duwagin, tanan gid. All feet, all hands, everything. He's all in all, no? Wala siya sang ginbilin, kundi nga bisan ang pinaka bugat sa iyang pinaka ginigugma niya, ang iya kabuhi mismo ginsalig niya kag gin butang sa kamot kag sa plano sa Ginoo. Na kung basao naton ang pulong sa Ginoo, and sa tion ba lang ginhalad niya si Isaac. Now, makita naton ang phrase diri nga gigamit una is he rose up early in the morning. He rose up early in the morning, which means wala na siya sang iban pangagin paminsar, pero pagbugtaw niya sa aga, I don't know kung nakatulog pa man siya, but that the first thing nga ginhimo niya sa sina nga adlaw, early in the morning, he rose up early. Nagbugtaw siya. Amuna ning adlaw nga tawag siya, ginsugo siya, kagin pangayo nga ihalad si Isaac, and the very first thing ginhimo niya, he rose up early in the morning, and next, nabugtaw siya to obey the Lord. Sa verse 6, he brought everything needed. So, wala siya sang ginbilin, o kun wala siya sang, tawag siya na, wala siya sang gin-miss out nga butang nga hindi niya pagdalon kay Arab lang, basi pwede pa man makarason sa Ginoo. So makita natin ini sa Genesis chapter 22. So sa verse 3, he rose up early in the morning. Sa verse 6, he brought everything needed. Wala siya sang ginkalintan o kung hungod niya ginbilin. Para nga daw, basi bala magbago man ang pinsar sa Ginoo kung madelay ako o basi minalipatan ako. And sa verse 9 and 10, he laid down Isaac to be offered. Imagine, I think ang isa diri nga he brought everything needed, isa diri including ang iya beloved son Isaac, kay bangod amo gito ang kinahanglan para i makahalad kag ihalad niya ang iya ginahigugma nga anak. So what can we learn kag paano nato mahambal that he obeyed fully, because he obeyed without holding back. Abraham's obedience was wholehearted and without reservation. He didn't hesitate. It was wholehearted and without reservation. He rose up early, he brought everything needed, and he laid down Isaac to be offered. So another, not only nga makita naton that he obeyed fully because he obeyed without holding back, but he followed God's will completely in all his actions, his decisions. Abraham followed God's will completely. Complete in a sense nga may mga tion nga natumba siya, pero still nagbalik siya para sundon gid kung ano ang original nga plano kag ang gusto sa Ginoo. So, he surrendered his plan. He surrendered even ang iyang mga mistakes sa Ginoo. And he displayed a willingness to sacrifice for God. He is willing to commit. So, ang munang makita naton sa kabuhi ni Abraham. So, as I conclude, pagdiri kita magatapos, our obedience to God is the clearest and most impactful evidence of our faith in God, and that pleases Him. Again, our obedience to God is the clearest and the most impactful evidence of our faith in God, and that pleases Him.
Gusto mo bala mahimaya kag malipay ang Ginoo sa imong kabuhi? Magkabuhi kita nga may pagtuo. May God bless us all and to God be the glory.

0: Ang pag-ibig sa atin ng Panginoon ay walang pasubali. Batid niya na hindi tayo perpekto dahil nagkakasala tayo laban sa kanyang kalooban. Ngunit ginamot niya ang ating mga pagkukulang sa pagsilang, pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng kanyang anak na si Jesus para sa atin. Yan ang tunay na pag-ibig.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Mayong aga sa tanan, welcome sa aton nga programa, Buhing Paglaom. Ako inyo alagad, Pastor Eliezer Danacar. Kagkahapon gintunan naton ang Psalm chapter 3 verses 1 to 2. Kagagintunan gayon naton that in order to face the reality of troubles, kinanglan i-admit naton that troubles are real in life. So, how should we respond bisan sa sining atunga sa mga sang sining mga troubles una gid at gintun-an naton kahapon, acknowledging the quantity of troubles. Secondly, recognizing the quality of troubles. And lastly, gintun-an gid naton, understand the intent of troubles. Ano ba lang mga purposes ini? Diba, gintun-an naton ina kahapon. Subong naman niya nga aga, ato nini pamalandungan ining verses 3 to 4. Psalm chapter 3 verses 3 to 4. Kag naghambalang pulong sa Diyos diri. But you, O Lord, are a shield about me, my glory, and the lifter of my head. I cried aloud to the Lord, and He answered me from His holy hill. May God bless the reading of His word. Ang title sa aton nga pagpamalandong subong is Trusting God Amidst Trouble. Trusting God Amidst Trouble. Now, sa sining mga verses, si Haring David diri nag-shift siya from focusing on his troubles to focusing on God. No? Halin sa nag-focus siya sa problema, sa sining naman ng mga verses, nag-focus na siya sa aton ng Ginoo. Kag-iya ganigin declare diri kung sino ang Ginoo, who God is sa iya nga kabuhi. Ano humble niya diri sa verse 3? He is a shield, my glory, His glory, and the one who lifts His head. Ini siya, importante ini, it's a trigger point, no? Sa kabuhi ni Haring David, especially sa iyang pagsalig amidst adversity. Kabaluman kita ang iyang ginaatubang diri nga problema, mabugat gid kay tungod ang naga-rebelde diri, hindi lang ordinaryo nga tao sa kabuhi ni Haring David, kundi si Absalom nga iyagid nga bata. That's why, instead nga magtulok siya sa problema, sa rebellion nga nahimo sang iya nga bata, subong naman niya nag-focus siya diri sa aton nga Ginoo. So, makuha naton nga principle sa sining two verses is this, you must affirm your trust in God. You must affirm your trust in God. So how can we maintain our trust in God kung may ara sa mga troubles? How can we maintain trust in God when troubles are arising? Ang muna gani, nga unang principle nga makuha naton diri is this, trust the person of God. Trust the person of God. Si Haring David diri, gintawag niya nga aton nga Diyos nga shield. Kag naga-illustrate ini, nagapahagi ni nga aton nga Diyos naga-protect, may arasang protective nature. Hindi siya pareho sa mga Diyos-Diyos nga ginasimba sa mga katawhan, sa mga unbelievers, nga wala gidya naga-protect sa ila. Sini nga mga tinaga ni Haring David, inibilang, God, you are my shield, this reminds us nga ang aton nga pagsalig, yara gid sa persona, yara gid kung sino ang aton ginasaligan. Not just sa mga butang ang iya mahimo, kundi yara gid sa persona sang aton nga Diyos, who God is. Ang muna gani, that we cannot rely on God's promises without obeying His commandments. No? Ang Ginoo nagakuman sa aton nga magsalig kita sa iya, it's a command. Pero ang ining mga promesa kung gisa nagasalig lang kita sa mga promesa sa Diyos pero hindi man kita obedient sa iya mismo. Amo na gani abiyang manigugma, reflect on God's character. Spend time daily sa paghimaya, sa pagdayaw sa Diyos. Kaya kapalo ka mo, ini siya nga, ini bala ang protective in nature or protective nature sa ato niya Diyos. Ini siya unchanging nature. Wala niya naga baylo-baylo. Bisan sa tunga sa mga trials, wala niya kita ganit ginabiyaan. Hambal sa pulong sa Diyos. He will never leave us nor forsake us. What a beautiful reminder that we should trust the person of God. How can we maintain trust in God when troubles arise? Unagid, trust the person of God. Secondly, trust the protection of God. Trust the protection of God. Ang ato niya Diyos, nag-surround gid siya sa iyang mga katawhan, kasubong sang isa ka-shield. In fact, iban gani nga verses diri sa Psalm, nagapahay gani nga ato niya Diyos, He is the refuge. Di ba? He is the refuge. Pero, makita naton sa sining verse, nga ang Ginoo naton diri, nagapahayag at nag-illustrate nga kasubong sang isa ka-shield. His protection is not partial. Hindi ya partial, but complete. Covering every aspect of our lives. Ang muna gani abiyama ni Gugma, hindi lang ya ginaprotektahan niya ang aton nga future. But bisan man ginaprotektahan niya ang aton kaugalingon subong, ginprotektahan niya gani kita sang una. Dibla? Before, past, present, and future. Ang Ginoo nagaprotect sa aton all the way. Bisan man sa aton nga kabuhi. No, kung kisa, nag-disobey kita sa iyang mga sugo, pero sa piyak nga bahin ng aton nga Diyos, unchanging in His nature, unchanging in His protection. Amo na gani nga sa sininga tuig, diri sa aton pungsod sa Pilipinas sa Mayo, mayara sang election. Kagsubong nga tinion damo sa mga politiko nga nagapahayag sang ilang mga plataporma. Which in fact, kung kisa gani doon, nagasalig pa kita sa ila kaysa pagsalig naton sa aton nga Ginoo. Kabalo ka mo abiyang manigugma ang mga leaders ng sininga kalibutan will come and go. Iban pa gani, will fade away. Pero hunaunaon ginaton, our ultimate leader, our ultimate master, the Lord of Lords, the King of Kings, still the same. Nagaprotect sa aton adlaw-adlaw. Bisan sa tunga sa mga realidad sa ginabatsyag naton, ginaatubang naton ng mga problema, still He protects us. That's why, trust the protection of God. Umalagani, nga kung kita naka-atubang sa mga problema, dumduma permi kung paano ang Diyos nagaprotect, kaginprotektahan niya ikaw sang una. And share this testimony kung ano katutom ang Diyos sa imo nga kabuhi. Trust the protection of God. So, how can we maintain trust in God when troubles arise? Unagi, trust the person of God. Secondly, trust the protection of God. Kag lastly, and we will close with this, and this is a wonderful point, trust the power of God. Trust the power of God. Kung makita mo diri sa sining mga bersikulo, si Haring David, naghibi siya, hindi siya naghibi sa iban nga tao, wala siya nagnguy-nguy sa iban nga tao, kundi David cried aloud to the Lord. Kag ang kanami sini, sa pagpanawag, bisan sa pagnguy-nguy, grabe ang iyang hilibion, ayhan. Pero ang aton nga Ginoo, nag-respond. And God answered David. Ini nga mga tinaga diri, nagapahayag nga ang effectiveness of fervent prayer. Kag ang gahom sa Diyos to act. No? This shows the effectiveness of fervent prayer and God's power to act. Nung kasubong balang sa isa ka bata, lapsag, di ba? Kung may ara sa gani ginabatsyag, may galain niya pamatyag, hindi pa na siya siguro kahambal, pero nagahibi siya. Kag ining paghibi, nagasignal ini sa iyang parent or iyang mother nga kinanglanon niya ang bulig sang iyang iloy. No? Kasubong man sa aton nga paghibi sa aton ni Dios, our cries move the heart of our Heavenly Father. Now, do you agree with that? Our cries, aton nga mga kilibion, ang aton nga mga kasubo, nag-move ini sa tagipusoon sang aton Heavenly Father who has the power to intervene. What a beautiful promise. Amo nang hambal bala sang isa ka manunulat nga si E.M. Bond. Sambal niya, prayer moves the arm that moves the world. Prayer moves the arm that moves the world. That's why commit a habit of prayer daily sa aton kabuhi adlaw-adlaw. No matter how small or large manayhan nga mga troubles ginatubang naton, bring it to God, trusting in His power to help. Kung ikaw familiar sang sining ambahanon, count your blessings. Nagapahagi ni isang, you know, pagpasalamat sa Diyos, pag-recognize nga siya agad nag-bless. Pero diribla sa stanza number 4, diribla sa hiligay noon nga translation, naghambal diri, busa sa tanan nga mga pagtilaw, dili ka mahadlok ang Diyos gamhanan. Ang mga manugtunda sa ibabaw, magabulig tubtob sa katapusan. No ka namin bala sa sining mga tinaga diri sa sining ambahanon. That's why we need to count the blessings that we receive. Pag-isipa ang mga bugay nga naago mo sa kay Jesus. Pag-isipa, tag-isa-isa. Pag-isipa ang kabalaslan mo sa Diyos. Amunin namin ang aton nga Diyos. Hindi siya pareho sa mga Diyos-Diyos sa kalibutan. Nga wala nakabati, wala kakabatsyag. Pero kay tungod may buhi kita nga Diyos, nga ginasaligan, mabatsyagan niya gid, kag makita niya gid kung ano ang aton kabugatan. That's why no matter how small or large the trouble, bring it

0: mo pagsunod sa sining aton palatuntunan kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kagbuhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
1: Ang buhay ay masaya, lalo na kung maraming nagmamahal sa iyo. Pero hanggang diyan na lang ba? Kailan ka magmamahal at sino o ano ang mamahalin mo? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Lucas 10:27. Ang pag-ibig ay dakilang kaloob ng Panginoon. Mainam mong pag-aralang mabuti ang dapat pag-ukulan nito. Dahil kalakip ng pag-ibig na inialay ang puso ng nagbibigay.
2: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad Pastor Tito Hope Batikados, nagakalipagid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan kag gabay pa makabato naman kita sang pagpakamayo sa pulong sang Ginoo. Magpadayon kita diri sa pagtuon sa pulong sang Dios kag ginatuytuyan kita diri sa pagpamalandong sa Psalm 32. Psalm chapter 32. Kag tun-an naton ang ining tigulo naton sa itong pagtuon, the blessedness of confessing sin. The blessedness of confessing sin. Ang aton objective diri sa itong pagtuon sa sini nga salmo, tatlo ka butang. I-note naton diri aton pagtuon nga connection inisya ang Psalm 32 sa Psalm 51. Ikaduwa, i-observe ba naton ang paggamit kag ang possible na meaning sa pulong nga must chill. Kag ikatatlo, to be impressed with the importance of confessing our sins to God. Okay? Now, again, mga abyan kag utod sa Dios, ang summary diri sa aton nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, amo nga ang ininga psalm nasulat gid ni David. Kag ang cross reference diri amo ang Romans 4:6-8 and is generally thought to have been composed after he received forgiveness in the matter of Bathsheba. Balaan naton ang story nga makita naton ina sa Psalm o kon Second Samuel chapter 11 ang pagcommit ni David sang sala sa kay Bathsheba. So in seeking forgiveness, nagpromise siya to teach transgressors your ways. Ang cross-reference naton dira, na-mention dira sa Psalm 51:13. Okay? Kag masapwa naton ang ini si David, ang ini nga Psalm na-fulfill ya gid ang iyang promise. So ang heading calls this Psalm a must-chill. No, makita naton dira sa Book of Psalms ining pulong nga maschil. Ang possible meaning niya sini isa ini ka poem or a poem of contemplation or meditation. It certainly qualifies as a didactic or instructive psalm. So nagsugod ini with stating the blessedness or joy of forgiveness. Sa din ang Ginoo does not count one's sins against him and in whose spirit there is no guile. Amo nang pagmention sa Psalm 32 verse 1 and 2. So what led David to this conclusion

was the first, the curse of remaining silent, in which he had then experienced both physical and emotional stress. So this was partly due to the guilt of sin itself, pero si David also mentions ang pag-chasen man sa Ginoo sa iya, nga na-mentioned ra sa verse 3 and 4. Okay? So, amoy ni abyan ang kahulugan diri sa Psalm 32, the blessedness of confessing sin. So, bangun siya na, nga nakakumit diri sang sala si David, gin-confess siya ang sala diri sa Ginoo, and the Lord forgave him. Kag ini nag-prompt sa kay David to bless or speak well of nga ang Ginoo bilang source of protection easily found by the godly in time of trouble. Amo na ang masapon natin, no? Nga sa diin, si David, in spite sang iyang nahimo nga sila, kag kanami sa iya, bisan tuod nga naka-commit siya, kag nagatingwa siya pa nga itago niya yung sala, pero sa uli iyagid gin tuwad tanan sa Ginoo. Kag amuna nag-prompt kay David nga masulat niya ini nga Psalm. Kag makita naton ang pagpakamayo gyapon sa Ginoo sa iya. Kani ini nga Psalm masapwa naton nga puno gid sang pagtuytoy sa Ginoo sa iya. Nag-end ini nga Psalm ni David offering to instruct and teach one in the way he should go. Amo nang pagpahayag gidra ang cross referencia dira sa Psalm 51:13, no? Katahom pag humble sini nga Psalm, then I will teach transgressors your ways and sinners shall be converted to you. So with a caution not to be like the mule or horse which lacks understanding and must be drawn near. So David contrasts the sorrows of the wicked with the mercy that will surround him who puts his trust in the Lord. And this ought to cause the righteous to be glad in the Lord and the upright in heart to shout for joy. So amo ni abyan utod sa Ginoo ang masapwa naton sa sininga salmo. Now, as we study sa sininga passage, una makita naton diri ang the joy of forgiveness. Okay? The joy of forgiveness. Kag na-mention diri sa verse 1 and 2, Psalm 32. Siling diri sa pulong sa Ginoo, blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Tahom, no? Psalm 32 verse 1 and 2. Makita natin ang the joy of forgiveness. So kumbaga, ang blessed man diri is the one whose transgression is forgiven. Amo na ang punto diri ni David. Ang blessed man is the one whose sin is covered. Kag ang blessed man is the one to whom the Lord does not impute iniquity. Amo na ang pagpahayag niya diri sa verses 1 and 2, Psalm 32. So katahom, bulahan din ang tao kung ang iyang sala ginpatawad sa Dios, ang iyang sala gintabunan sa Ginoo, and one to whom the Lord does not impute iniquity. So amo na ang joy sang forgiveness. Ang guileless of man, still na mention ra sa verse 2, is the one whose sins have been forgiven and described. Di ba? Amo na siling ra sa verse 2. Blessed is the man unto whom the Lord imputed not iniquity, and in whose spirit there is no guile. In whose spirit there is no deceit, for he has nothing to hide. Amo na ang guileless man. So ini nag-picture gid sang the joy of forgiveness.
the blessed man, the guileless man. Now, karon, as we proceed sa aton passage, let's look at sa verse 3 and 4. Okay? Makita natin ang ikaduwa ang the curse of silence. Anong siling sa verse 3 and 4? Siling sa pulong sa Ginoo, when I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. For day and night, thy hand was heavy upon me. My moisture is turned into the drought of summer, Selah. So ang curse ng silence naman diri abyan utod sa Ginoo, una sa tanan masapman nato lang suffering the effects of sin. Kag na mention gid ra sa verse 3. Nga ang psalmist remain silent about his sin. Ang psalmist groan all day long, his bones wasting away. So amuni siya ang effects ng sala. Amuni siya ang curse sang sala. Ang suffering sang sala. Kung ginahipsa natin, wala natin gintuad sa Ginoo. Imagine, amunang pag-describe diri sa verse 3, when I kept silence, my bones waxed old through my roaring all day long. Wala gid kapahuwayang tuod ang tao nga nagatago, nagatabon siyang sala. He will groan all day long. His bones wasting away. Amo na ang description diri. Amo na ang suffering, the effects of sin. Amo na siya ang, kung maghipsan ta lang ang sala, no? Amo na siyang effect abyan. Amo ni siya ang curse ng silence. And look at verse 4. May experience niya ang the chastisement of the Lord. Okay? Ara sa verse 4, for day and night, thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into the drought of summer. Sela. So, ang iyong experience, ang chastisement sa Ginoo, the heavy hand of the Lord was upon him day and night. Wow! Amo ginatod, kung ang tao wala kahadlok sa Ginoo, wala iya sing kahadlok sa Diyos, wala niya gintuad, tanan iya sala sa Ginoo, amo ina ang iyong ma-experience siya. Mag-aantos gid siya. Day and night, hindi ka papahuwayon sa Ginoo. The heavy hand of the Lord was upon him day and night. Hasta san o muna yakim-kimon kung hindi muna ituad sa Ginoo, nagapadayon ina, nagaot-ot sa imo. Ara pa gid, siling sang psalmist, his strength sap in the heat of summer. May experiencehan mo gid ang pagchastay sa Ginoo. Kung ginahipsa natin ang sala. My moisture is turned into the drought of summer. So gani, katahom, diri, as we proceed sa aton nga passage, sa verse 5, pakanto sa verse 7, hindi lang makita natin diri ang the joy of forgiveness, kadwa the curse of silence, pero makita natin diri ang the benefit of confession. The benefit of confession, kag na-mention diri sa verse 5a. Siling sang pulong si Ginoo, I acknowledge my sin unto thee, and mine iniquity have I not hid. I said, I will confess my transgressions unto the Lord. Si David, masapwa natong diri nga iyang gin-confess iyang sala. He decided to acknowledge his sin to God. Alright? Hindi lang na, but he also choose to no longer hide his sin. Kag ikatatlo, he confessed his transgressions to the Lord. Amo lang nami sa tagipuson din ni David sa paghinulsol niya siyang sala. Amo ni siya ang dapat himuon natong may benepisyo sa tao nga nagahinulsol sa iyang sala. Amo nang nakita din ni David kung nasulat niya sa pulong sa Diyos nga dapat himuon ni sa isa kaanak sa Ginoo. And look what happened. The Lord forgave and David blessed. Tara o, verse 5b, pakanto sa verse 7. And thou forgavest the iniquity of my sin, Selah. For they shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him.
Thou art my hiding place. Thou shalt preserve me from trouble. Thou shalt compass me about with songs of deliverance. Selah. Kun sa yuron, the Lord forgave David the iniquity of his sin. Ginbless gyapon siya sa Ginoo. And for this reason, everyone who is godly shall pray to him. In a time when he may be found, kadwa in a flood of great waters, they shall not come near. And then, God is his hiding place. He shall preserve him from trouble, and he shall surround him with songs of deliverance. Daano katahom abyan utod ang ining psalm or the blessedness of confessing sin. I hope and pray nga sa aton dalayon nga pag-alagad sa Ginoo, may mga kakulangan man kita, kapaltahan, hindi ta malipat nga magpalapitid kita sa Ginoo, magtuod sa iya, magsugid sa mga tuod, agol ang Ginoo magpatawad ka, maghatag kapahuwayan sa aton nga mga ginkimkim o kung ginatago nga sala. Saliwat, salamat sa pulong si Ginoo, padayon na natin ini atong pagtuon sa daso na aton nga pagpamalandong ang Ginoo magpakamayo sa tuntanan. Tamo nga salamat.

0: Ikaw ba'y maliligtas?
1: Siguro, dahil tumutulong naman ako sa mahihirap at nagpapakain ng nagugutom.
0: Ang kaligtasan ay hindi nasusukat sa dami ng kabutihang ating nagawa. Kaya nga sa pagkamatay ni Kristo sa krus at sa kanyang pagkabuhay na maguli, tayo'y kanya nang tinubos. Ang pagliligtas ay naganap na sa pamamagitan ng ating pananampalataya at dahil sa grasya ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
4: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The Bar Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa

0: Ang buhay sa ating mundo ay di nagtatagal, pero ito ay mainam at sapat na pondo upang ang walang hanggang buhay na ipinangako ng Panginoon ay matamo. Ang umiinom ng tubig na ibinigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, aapaw at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Juan 4:14. Maging matalino ka, kaibigan. Gamitin mo ang iyong buhay upang ang tunay na kasiyasiya at panghabang panahon na buhay ay makamtan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tugtog ang tanan, mga kabatid.

panamiyaw naman sa inyo mga utod naton sa Ginoo kag subong man sa imo abyan sa mapisan gid ikaw kag matutom nga nagasunod sining aton programa Hour of Hope. Sigyapon Pastor sang Hinabaan Baptist Church ang inyo manugwali Daniel Salcedo. Of course ginakilala tang matutom nga participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagasakdag sininga palatuntunan. Saliwat sa inyo mga questions kag prayer request, palihog text lang kamo sa sining numero 0919-228-2263. Ginoo kag langit no namon nga Dios, salamat sa liwat nga maka tugyan kami sa imo sang amon damo nga hilikuton sa sining adlaw. Mga trabaho namon, mga kinanglanon, subong man mga ginabatyag sa lawas. Ginoo, patigayuna ang pag-ayo, ang paghimuno, paghatag kusog kag kaalam, kag subong man pagtoytoy mo. Kag bisan pa man amay nagatugyan man kami, sang amon pag-alagad, kabay pa nga magamainit, gyapon ang amon balatsyagon, magasangkad ang amon pala nanawon, kag mangin, maalwa ng amon kinabuhi sa pagpangamuyo, kag sa pagsakdag sang imo, hilikoton. Nagapray kami mga utod namon, nga nagapangita pagitsang paglaom, amay maluoy ka, pasanagi sila, kag buksing ila pa inyong ino, nga makadangat sa paginulsol, pagtuo personal, kag mabato nila si Jesus, nga ila manuluwas. Bisan pa man amay nagasufrer sa mga pagtilaw, kadamo. Nagsari-saring ang mga pagtilaw, tagaay sila kusog. Malampuwasan nila ini, kag magagwa sila nga malinaugon, kag mabinungahon ang ilang kinabuhi. Magadesisyon, ara sa liderato man, ang imo kaalam kag pagtoy-toy ipalambot sa ila. Kag sang mga nagawalis ang pulong, kaalam kag gahom nga nagalin sa imo. Sa ngalan ni Lord Jesus. Amen. Isa utod ka dinalan diri sa Maya. Ephesians chapter 6, kag magabasa ako sang isa lang gid ka bersikulo, verse 18, nagasiling si San Pablo, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Diri mga utod ang mga praktikal na nga mga laygay ni San Pablo sa tumuloo. Ang kinabuhi naton sang una nga wala pa ta kay Jesus, ang kinabuhi sang mga Hudiyo nga wala pa man kay Kristo Jesus, kag subong man nangin tumuloo ang Hudiyo kag ang mga Hintil, gitingob sa isa ka entity nga ginatawag lawas ni Kristo Jesus o kon iglesia. Kag ini nagapakita sang kaalam sang Dios, sang iya gahom, sang iya kaluoy, humalid sang una hasta subong. Kag ini tanan natuman sa provision sang iya bugay kag paagi kay Kristo Jesus. Sabagay nga very simple lang gid ang aton nga response kag ini naga-include sang paghinulsol sang aton mga sala. Kun ang tawo hindi siya mag-ako sang iya kinanglanon sang manuluwas kag nakakita sang iya pagkamakasasala, hindi gid siya buligan sang Ginoo. And so repentance is a must sang aton approach sa Ginoo. And secondly, personal faith sa kay Kristo Jesus nga bilang aton manuluwas, Ginoo sang aton kinabuhi, solusyon sa problema sang sala, wala na sang iban. Amo to sa bagay nga may isa ka manugwali nga kapila niya ginsulit nga si Ginoong Jesus is the best savior. Utod hindi ina. Ang insakto nga ihambal naton that the Lord Jesus Christ is the only savior of sinners, of mankind. Amen. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Wala siya nagsiling nga one of the saviors of this world, si Ginoong Jesus. Or one of the solutions for the sinfulness of mankind. Wala, utod. Ginhambal niya gid si Ginoong Jesus that whosoever believeth in Him, singular gid siya, should not perish but have everlasting life. Nati sa tapos ning realization ni San Pablo, ang kamangganan, sang grasya, sang Ginoo, ang kahigayunan subong ginawali sa imo kag sa akon, nga kabay pa hindi naton balibaran. Akuo naton ang aton kaugalingon that we need this grace of God through our Lord Jesus Christ. My friend, kung may iban ka pa nga ginahuna-huna, aside kay Ginoong Jesus nga makabulig sa imo pagka makasasala, makapatawad sa imo sala, kag makadala sa imo sa langit, utod, ara na ang pagdaya sang panulay sa aton. Sa liwat, exclusive nga si Ginoong Jesus na gasiling personally sa yako galingon in reference sa aton relasyon sa Dios, sa kaluwasan, pakadto sa langit, kag pagpatawad sang sala. Anong siling niya? John 14:6, I am the way, the truth, and
the life. No other way. Kagwala gitsang tawo nga makakadto sa Amay ukon sa langit kundi mag-agi kay Ginoong Hesus. Tiamo ni Abyan sa tapos ni San Pablo ma-laid out ining kamatuoran sang simbahan, sang grasya sang Ginoo, sang simplicity sang salvation nga ra kay Ginoong Hesus ang ginhambal niya sa mga kaanakan sang Dios silingya magmapinangamuyoon kamo. Napila ka mga bagay nga aton i-draw out sa sining aton nga bersikulo una gid sa aton bala pagpangamuyo. Ginapakita tang aton dependence sa Ginoo. Amugid man na abyan, kabalo ka mo, kunang tao bastante lang sa iyako galingon? In terms ang kaalam? In terms ang makinanglanon? In terms ang maying lawas? Kag kun ano pa man nga mga bagay nga nisisari nga para mabuhi? Kunway na ginman siya sang pagitaon pa nga iban kay bastante siya, hindi na siya manawag sa Ginoo. Kuhaon tato balang ihimplo sa tong manggaranon nga buang-buang. Anong silingya sa iya kalag? Nya kaon ka? Pangalipay ka? Kidamo ka natigana para sa madamong mga adlaw? Nagahuna-huna bala sa sang iya personal nga relasyon sa Dios? Naguna-huna bala sa sang spirituhanon nga kaangtanan? Magluwas sa tong ginatanaw niya nga damo nga produkto? Nga sa madamo nga mga inadlaw o kontinuig, hindi pa niya maubos? Wala utod. And so, muna nga manami, gin nga magmapinangamuyoon kita. Kababalo ka mo, sa pag-approach naton sa Ginoo, nga bilang dependent kita sa iya sa aton mga ginapangayo, abi, ang Diyos nagakalipay mo. Amo na abyan, nga nagasiling kita sa aton kaugalingon, Lord, I need you, I need your blessing sa akon kinabuhi. Gahom sa pag-alagad, paghimuno sang kinanglanon, paghatag maing lawas, kagbisan pa pagbantay, kagpagtipig nimo. Amo na abyan, ikaduha, kapakita man isang pagpaubo sa tao. Ang tao nga bugalon, di na siya mga muyo sa Diyos ya. Hindi bala? You see mga utod? Amo na ang maabot niya sa tao. Kung mapunaan sa sangbugal, nga abin niya mahimo niyang tanan sa iyako galingon, utod, hindi na siya mga muyo. Apang abyan ako nga nagapamati, tandaan tayo ni. Ang aton kinabuhi, lakip na sang aton maing lawas, sang tanantang ang mga butang na ginagawi, kagbisan pa sining kalibutan na ginatindugan ta, ginimo ni sang Diyos. Hindi bala? Otherwise, kung di ka magpatis ni, puro wala na kahulugan nga hindi na matuod kung di ka magpatis ni. Hindi bala? Amo na ang matag sa pulong sang Ginoo. Tanan nga mga bagay nga makita kag hindi makita gintugay ni sang Diyos, pagi kay Ginoong Hesus. Dapat mangin konbinsido kita sini. Kag magsiling kita sa Diyos, O Lord, nagapaubos ako. Ara sa imong tanan, may kinanglanon ako. Nagapangamuyo ako. O kabay paabyan nga himuon naton ini nga kinabatasan, hindi lang kay sa tiun sang aton mga kinanglanon, hindi lang kay sa tiun nga sa dinapiutan kita, bisan pa sa aton nga mga kadalagaan, anong isiling naton sa Dios? Oh God, thank you for granting this victory and success sa akon nga pagkinabuhi. Amo ina. First, ang tawo sa iya pagpangamuyo, ginapakita niya nga dependent sa Dios. Ikaduwa, ang tawo nga nagapangamuyo, ginapakita niya ang iya pagpaubos sa Ginoo. Number 3, ang tawo nga nagapangamuyo, ginapakita niya ang iya pagtuo. Alang-alang ka mga utod, mga muyo sa isa, nga sa huna-huna mo, hindi man gani makabulig sa imo. You see? Hindi bala mo nagid silang sang Hebrews. Tanan kita nga nagapalapit sa Ginoo, kinanglan magatuo nga siya nag-exist, kag siya nagahatag sa mga pagpakamaayo sa mga makugihon nga nagapangita sa iya. Tiway labot mga kauturan nga ang Diyos makasarang magsabat sini sa iya kagamhanan, puno gid sa iya sang bugay, that He is willing to answer our prayers. Hindi bala? Amoy ning gid siling sang manugsalmo sa Psalm 65 verse 2. Ang pulong nagasiling, O thou that hearest prayer, and to thee shall all flesh come. Perti mga kauturan katang. Ikaw nga nagasabat sang pangamuyo. Amo na nga, pagsiling San Pablo niya, magmapinangamuyoon kamo. Tisa sina, sa aton nga mga Kristohanon, o kung sino man sa aton, nga mga tao, nga maghimus ning ginasiling naton, exercise ang pangamuyo, ginapakita talaga nagatuo to sa Diyos, sa iya kagamhanan, sa iya bugay, nga siya makasarang sa pagsabat sang aton, pangamuyo. And by the way, mga utod, himuon ta na insigida, sa tiyon nga nakakilala kita kay Ginoong Hesus, nga aton presa nga maluluwas, himuon naton ang pangamuyo nga manginbahi na sang aton kinabuhi. Tandaan ta lang ang mga saad ni Ginoong Hesus sa sining mga pulong nga nagasiling, pangayo kay ikaw pagatagaan.
pangita kag ikaw makakita, panuktok kag ikaw pag-abrihan. Kay ang tagsa-tagsa nga nagapangayo makabaton, ang tagsa-tagsa nga nagapangita makakita, kag ang tagsa-tagsa ka nagapanuktok pag-abrihan siya. Ini nagapahangop sa aton sang willingness sa Ginoo to answer our prayers. Kag kabalo ka mo utod, abyan nga nagapamati, ihatag sang Ginoo ang mga butang nga makapaayo sa aton. Ihatag sang Ginoo ang mga butang nga makahatag himaya sa iya. Amo nang klaro dira. Hindi kayong tanantang nga gusto ah. Kundi ang tanantang nga mga kinanglanon nga makapaayo sa aton, kag ang tanantang nga mga kinanglanon nga makahatag himaya sa iya. Amo ni, ang klaro dira. Kag katapusan utod, sa aton nga pagpangamuyo, ginapakita taman ba lang nga maalwan ta. Amo na ang kamatuoran. Kinga aman, nagsiling di si Apostol Pablo sa aton, nga pangamuyo kamo, hindi lamang sa inyo ko galingon, kundi sa iban, for all people. Amo na ang masyado katag di mga utod sa versikulo 18, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints. You see? For all saints. So in our prayers, we are simply saying to ourselves that we are generous. Kag sa sini mga utod, di lamang nagapangamuyo kita sa iban, pero mayra bes sa ilagid kaluwasan. Kag subong man sa ilakinang lanon, ginapakita at ang aton tagipusuon nga wala sing kahisa. Abyan. Balo ka mo may mga tao gidi ang hindi katulok sa kayuhan sa ila isig kapareho. Sa punto abi nga kun kaisa ginatulok nato ng aton isig kapareho nga daw mas manubo-nubo sa aton in terms sa kaalam kag subong man pagkabutang. Ti sa timpo nga ginkaluyan sila sang Ginoo tungod man sang ilang pagpangamuyo kag pagpaningo sa sining kalibutan kag gin bless sila sang Dios nga sakit aton buot tungod man ara ganing kahisa sa aton. Kwaon ta na abyan kag buslan ta sang tagipusoon sa grasya sang Ginoo. Kun way ka pakabaton kay Ginoo Jesus, batuna siya. Apang kung ikaw isa katumulong o nag-struggle pa sininga balatsyagon, hindi ina maayo, hindi ina healthy. Kaya nga aman, kung ina nga utod, magmadinaugon, gasakit aton buot. Apang kung magabot naman ang kalamidad sa iya, ga-enjoy ka naman. Hindi ina maayo, sala ina sa tubangan sa Ginoo. So sa sininga bahin, perhaps, tiyo naman sa paginulusol kag pagtugyan sang aton ko galingon sa iyan, Lord, buligi ako nga magmapinangamuyoon, hindi lamang sa akon ko galingon, kundi sa iban nga may mga kinanglanon. Kaluyan gi kita, abyan sang Ginoo. Well, paalam na kita sa inyo, ini ang Hour of Hope, kag sa gyapon kaupo ninyo ang pastor sang Hinobaan Baptist Church, si Daniel Salcedo nagasiling, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

Ini ang 1233 Radyo DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

0: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.
1: Maayong aga gid sa aton mga tagpalamati, ini naman ang iyo kubos nga alagad, Pastor Ricky Calupis from True Life Missionary Baptist Church, Mapa Antipolo Pontevedra. Naghambal gid sa inyo sang mayong aga. Good morning gid sa aton mga kauturan nga nagapamati sa ilang mga radio, sa ilang kagahon, subong man sa ilang mga cellphone, kag subong man sa mga kauturan naton nga naga-travel kay nagapamati sa ilang programa. Naghambal gid ako sa inyo mayong aga and God bless you sa inyo tanan. Ni naman ang aton nga kubos nga lagad, Pastor Ricky Calupis from True Life, nagahambal gid sa inyo sa liwat sang good morning. Lalayawon ang Ginoo sa ining matahom nga kagahon, kay gintagaan kita sa opportunity ng Ginoo tagaan kita sa opportunity nga magahatag himaya sa Dios to worship the Lord this morning, no? Paagi sa pagpamati sang iyang pulong, kagsuman sa paghimo sang insakto sa ating kabuhi nga ayon sa kabubuton sa Dios, no? Dalayon gid sa liwat ang mga kauturan dira sa may Mangumay, no? Kay Pastor Trinta, salamat gid sa imong pag-amuma, salamat sa mga member, no, nga nag-amuma kag nagpakaon sa mga alagad sang Dios kag labi na gid sa mga young people. So salamat gid sa inyong tagipusoon nga mapinalanggaon, labi na gid sa inyong pastor, Pastor Trinta, kay sa iyang pinalangga sa kabuhi, no? Lalayaw gid ang Ginoo. We pray nga ang Ginoo gid magabless sa inyong ministry dira. So amuna, no, kadami kon magfellowship ang mga kauturan tungod kay kisa hindi kita magkita nay kon wala ang fellowship tungod sang kasakaon sa mga hilikoton sang Dios. So grabe, bisan nagagunto ang amon nga mga salakyan, pero dalayaw ng Dios kay wala igiging ging tagaan niya gid kami sang insakto nga nakaabot kami sang safe, kag wala gid sang may natabos amon, even may mga diskaral nga gamay, pero we are so happy kay may purpose din ang Dios, no? So dalayawan gid Ginoo. So kunan gina-greet ko man sang happy birthday, no, ang akon nga best friend Pastor Astrid Didroy. Salamat gid, no, this coming Saturday your birthday, advance niya ang happy birthday sa imo, no? Kag ang Ginoo gid magabless sa imong family. Salamat gid sa imo nga kabuhi. Kag salamat sa ating friendship. Kay ikaw gid ang nagabless, nagapakamaayo. Ikaw gid ang Ginoo gid naghatag sa mga pagpakamaayo sa imo ministry. No, labi na gid ang aton nga walang forever. Okay? Kag thank you gid sa pagpangamuyo mo. You're part of my sa akon nga pagbalik sa Ginoo because you pray for me and together with your family, no? Si Marie Aileen, good morning Mandra. So dalayawan ang Ginoo sang mga kabuhi sang True Vine. Kag nagapasalamat gid ko, nagapadayon ko sang support sa True Vine na to. Wala nyo gid gin pabayaan, no? Kag paagi sa inyo nga pastor. So man, may nga gagid sa aton mga kauturan dira sa Jerusalem. We're so happy nga si Pastor Rico nagapadayon gid. We pray, no, ang Ginoo gid magabless sa inyo kaupod kay Mr. and Mrs. Poplor, kaupod sa Jerusalem Baptist Church dira sa may Cadiz. Okay? So subungan, dalayawon man ang Ginoo sa mga kauturan naton nga mga kapastoranan sa Bimani, hindi lang sa Bimani, sa mga life coaches, no? Nagapadayon sa pag-alagad, kagpadayon sa pag in spite sa mga kasakuon, nag-aalagad gid sa Ginoo paagi sa pagdala sang pulong sa mga kapulisan naton. Okay? Siguro subong iningatin on, we need prayer gid, no, sa aton mga kapulisan. Kag subuman pasalamatan naman ang Ginoo sa mga pagpakamayos sa tagsa-tagsa ka mga kasimbahanan ng Dios, wala gid nagpabaya sa ato, no? Hindi gid ta pagpabayan tungod kay siya gid amo ang naga provide sang aton mga kinalanon. Padayon lang, no? Padayon lang sa pag-alagad. Kaya ang kalibutan naton subong tamaan na gid kagarot, tagtamaan na gid kagamo, kag hindi natakabalo kung ano ang aton himuon, no? May linog, may sunog sa mga kagubatan, may baha, no? Pero amo nang hambal sang Dios, kag nagataas na gid ang mga balaklon. Utod ko sa Ginoo, kag nagapamati ka sa problema, hindi ka na magtingala sina. No? Hindi ka na makibot tungod kay amo nang hambal sang Biblia. Pero the time will come, no? Gani utod, ang aton lang imuon, padayon kita sa pag-alagad, kag hindi kita maghimo sa mga kasayupan, kasalanan. We pray makahimo gid man ta sang sala ang Ginoo nag-forgive sa aton. Magbalik kita sa pag-alagad sa iya. Gani, dalayaw ng Ginoo, before sina, mag-pray kita. Ginoo, salamat gid sa iningat ni On, kaging hatag mo sa amon, na kami Ginoo makapamati sa inyong programa. Kag salamat Lord, sang imo Ginoo nga protection kag guidance sa amon pagtulog. Kaging tagaan kami sang dugang nga kabuhi. Amay, we pray sa inyong agang ikaw, Lord God, ang matagaan sing imaya. We pray that the Holy Spirit magupod sa amon. Kag we pray, Lord, na ikaw gid sa gyapon magaprotekta sa amon Ginoo. Labi na gid Lord ang amon mga kabataan, ang amon Ginoo pangabuian, ang amon Ginoo panimalay kag mga pinalangga sa kabuhi, ang ministry Ginoo naging tugyan mo sa amon. Lord, we pray na Ginoo gid magabless kag magapakamaayo Ginoo sa ining programa. Labi na gid Lord sa ining Radio DYVS. Nagapasalamat kami Ginoo na naging tagaan mo Lord sa opportunity ang ining Radio DYVS to share your word sa mga katawhan. Kagway kami kabalo, Lord, nga madamo Ginoo sa nagapamati, kag madamo sa naluwas through this radio station. Lord, salamat gid. Ikaw mag-bless sa mga workers, no? Ang mga workers Ginoo sa ining Radio DYVS. Kag Lord, gid magapakamayo. Supply sila sa ilang mga finances. Labi na gid Lord ang mga galastuhan sa ining programa Ginoo. Lord, we pray nga ikaw gid ang matagaan sang himaya. Ginaampo kuman sa imo ang nagamalasakit, ang may mga problema, ikaw, Lord God, maghatag sang wisdom. Buligi, Ginoo, hapos eh, sang imo hamili nga kamot, Ginoo, ang imo mga anak. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So, saliwat, thank you, gid, kagdalaya. Won gid ang Ginoo sa ining matahum na kagahon nga gihatagya. So, nga ton, pag-atunan sila nga tiyon, no, makita naton ang text naton sa Psalm 68. Psalms Number 6, verse 8. Depart from me, all ye workers of iniquity, for the Lord hath heard the voice of my weeping. Means, ang title sa ininga aga, sa ating devotional, no? Who are the workers of iniquity? No, ang sino ang mga nagahimo sang kasalanan? No? Kag mga kauturan, when we hear the praise workers of iniquity, siguro ang aton immediately nga aras sa aton nga pangunhuna, no? Nag-think kita about criminal, di ba? Nag-think kita about wicked people. Nag-think kita to those who openly rejected God. Tandaan naton utod, si Christ Jesus nagtudlo sa iningaga sa aton, Jesus teaches us something important, no? A person can look religious on the outside while having a heart that is far from God. Amo nang tudlo ya. No tanaw naton tamaan gid ka reliyoso, tamaan naton tamaan gid ka kabalaan sa adlaw nga Domingo, no? While having, pero ang ila tigiposoon layo sa Dios. Kani uto din the book of Matthew chapter 7 22 verse 23 nagamal diri says that some will say, Lord, Lord, have we not done many wonderful works? Yet Jesus will say, I never knew you. Diba? Depart from me, ye that work iniquity. The question is not only do you attend the church? Nagpamangkot sa iningat on. Ti, nagasimba man ko. Nagalawig na ko sa pagkakristohanon. No? Nagapray man ko. Nagakanta man ko sa choir. Nagakanta man ko sa mga kalantahan sa aton na songbook. Ay sa pagid ka pamangkot. The question is, I am truly living for Christ? Utod, amo na nga aton mga palamangkotanon, no? Kagmadamo sa aton, di think nga maayo ta. Pero yun, matandaan aton, sinindri, no? Depart from me, all the workers of iniquity. Who are the workers of iniquity? Sino ang mga nagahimo sang kasalanan? Okay? Number one, nga punto diri utod. Workers of iniquity are those who practice sin without repentance. Oh, atugali ang nag-practice sang sala, nga wala man nagapangayo sang kapatawaran. Kay siling diri sa John, 1 John chapter 3 verse 4, sin is the transgression of the law. Iniquity means wickedness or rebellion against God's will.
2: So a worker of iniquity is not simply someone who makes one mistake. Hindi lang utod. Atong isa ka tao na nakahimo sang isa kasala. Where we all make mistake. Tandaan natin, tanan kita nakahimo sang kalautan, kasalanan sa atubangan sang Diyos. Pero ang delikado iniutod, no? Is when someone nagapadayon sang pagpakasala. Ginahigugma niya ang sala. Kag nagahimo sa sang sala, nga wala niya ginapangayuan sang pagpatawad sang iya mga kasalanan sa Diyos. Dapat galiutod, hindi kita magpadayon sa pagpakasala. Means, hindi naton pagigugmaon ang sala. Kag nag-refuse kita nga mag-repent. Kaya kung nga, gusto sang Diyos utod, repentance mo. No, ang repentance, hilbla utod, hindi yan 360, 180 degrees. No? Balik, talikdan naton ang sala. A workers of iniquity is not simply someone who make one mistake. But utod in the book of Romans chapter 6 verse 12, naghambal diri, let not sin therefore reign in your mortal body. Utod, kanami no, nagapanumdum ang Diyos sa imo, kag sa akon, sininga nga hindi naton paghuptan ang sala. Kag amo ang magakontrol sa aton, sa pila ka adlaw tungod sa aton nga sala. The small leak, ano, may ara bala utod na sa aton balay, no. Imagine ang small ina nga buslot sa aton atop. At first, it's only one drop. Okay? Isa lang katulo. Then mag-ulan naman, tulo. You might ignore it. Gina-ignore na naton tungod kay hindi man iya magtubod kung hindi mag-ulan. Kung mag-ulan, tisaludon talang ka labador, ng baldi o whatever la nga isalod naton, no? Okay? So ginpabayan ta lang, gina-ignore ta lang, no? Ang ina nga lusbot. But if you keep ignoring it, tandaan naton, kung gina-keep naton ignoring, no?

ang magkakontrol sa aton sa pilakadlaw. So, hindi natin pag-ignore. Mga kauturan, don't say it's only a small sin. No, gamay lang ang kasala. Sa magambal, sinautod. Deal with it. Gamay pa. Itugyan sa Diyos. God is speaking to your heart right now. No? Naghambal sa subong. Ang mga gamay nga sala ang ara ni sa imo, nga ginahupot nimo, ka ginatago nimo, gusto sang Diyos iatag nimo sa iya. Amo nang hambal sang Diyos sa iningation sa imo, no? Deal with it while God is speaking to your heart right now. Utod, don't protect the sin that God is asking you to surrender it. Tanda naton? Don't protect the sin that God is asking you today nga i-surrender nimo sa Diyos sa inyong tiyon. Utod, kung ano man da ang sala nga ara sa imo tigi pusoon, kung ano man lang sala ang ginahupot nimo, ang Diyos nagapahanumdum sa imo, kag nagapanuktok subong sa imo tigi pusoon, na ibalik nimo sa iya, itugja nimo sa iya, hindi paghupti ina nga gamay nga sala, utod, kaya mo nang magadala sa aton sa kalaglagan. No, amo nang makadamid sa aton, no? Gani utod sinindir sang Dios, don't protect the sin that God is asking you to surrender. Number two, workers of iniquity, ang mga nagahimo sang kasalanan, no? Look religious but have a disobedient heart. Tanan naton ka religyoso. Tanan naton tamaan gid kabalaan pero may disobedient nga tagipusoon. In Matthew chapter 7 verse 21 naghambal diri, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. This is one of the most serious warning of Jesus Christ sa ining atinion. Kay sa ining atinion utod, perilous time will come. Una, takabulo kung sino ang matutuod. No? Mayara si Lindrio, ang workers of iniquity can look religious but have disobedient heart. This is one of the most serious warning of Jesus. A person can attend the church. A person can sing worship song. A person can give offering. A person serve in the ministry. But a person know many Bible verses and yet still refuse to obey God personally. Utod, gusto sang Diyos sa imo, hindi nimo pag-refuse ang Ginoo. Obey. Trust and obey, for there's no other way. No, amo nang ambal sang Ginoo, sang katong kalantahon. Don't refuse to obey God. Madamo sa aton mga kauturan, nga aras sa sulod sa simbahan, the one of the most serious warning of Jesus Christ today. No? Nagakanta sang kalantahon, paghatag himaya sa Diyos, naghatag man sang offering sang tithes, naghatag man love gifts sa mga pastor, naghatag man sang bulig sa ministry, nagaserve ina sa ministry, but madamo sang nabaluan nga Bible verses, but yet ang kabuhi sa tigi pusoon garok. Utod, pero sa isa ka tao nagasuksok sang uniform but does not make a pulis, does not make a ginatawag naton nga pero sa isa ka hindi sa pulis, no, nagasuksok sang pulis pero hindi sa tutuod nga pulis, di ba? So a person can wear a uniform but wearing the uniform does not mean automatically make someone a genuine police officer, no? So, madamo utod, naga, mga piki, bala, nga nagasoksok sang uniforme sa mga pulis, pero hindi man gali tutuod nga pulis. Pero sang person, no, nga in the same way, nagawiring sa iningat yun, madamo man sang tao nagasoksok sang Christian clothes, no, carrying a Bible or attending church, but does not automatically make someone faithful Christian. Look, God looks beyond our appearance. Tanda naton utod. Ang Diyos wala nagatanaw sa appearance naton. Kay siling diri sa 1 Samuel chapter 16 verse 7. No, man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.

0: The question is, what does God see when He looks at my heart? Utod, do we worship God publicly but disobey heart? Nag-worship kita, makita sa mga katauhan na nag-worship, nag-simba kita every Sunday, pero may tagipusoon kita nga hindi masinulondon. Makita sa mga katauhan nga ang ato nga nagasuksok kita sa namin nga bayo, no? Nagadala kita sa Bible, nagakanta kita sa choir, nagaserve kita, pero ang aton tagipusoon layo sa kabubuton sa Diyos. Do worship God publicly but disobey Him privately? Do we have Christian appearance but unforgiving heart? Matawag ka nga Kristohanon pero hindi ka man gali mapatinawaron. Madamo sa mga kapasoranan, no, nagatudlo sa forgiveness pero hindi sila kapatawad kung ang tao nakasala sa ila. Utod, madamo na sa amunang ginatawag na pride. Okay? Do we speak about holiness but secretly practicing? Do we speak about holiness but ginapractice naton ang hindi amo? Nag-practice sala kita sang sala. Church or mga kauturan, nagapamati sa inyong programa. God is calling us to genuine Christianity, not just religious appearance. May mga tao nagakanta, plastic Christian ang panawag sa iya, kay siya nagasuksok sang duwa ka maskara. Tama gid ka balaan sa adlaw nga Domingo, apang sa iban nga adlaw daog pa ang demonyo. Amo nang King Compost ni Pastor Pete, no? So utod, realidad ina sa mga Kristohanon, kag realidad ina sa ining tinion. But you know what, ang gusto sang Dios sa imo sa ining tinion, God is calling us to genuine Christianity. God is calling us to genuine heart, not just religious appearance. Utod, importante, genuine ang atong tagipusoon. Yes, makasala kita. Yes, makahimo kita sang hindi amo. But God wants you to, sinin niya sa 1 John 1:9, forgive, no? Pangayo sang kapatawaran sang imo kasalanan ka magkabuhi sang insakto. Utod, sinin sang Diyos sinin niya tiyon, no? Sa atong kabuhi. Katatlong apunto, workers of iniquity need to turn from sin and return to God. Dapat galiutod ang nagahimo sa mga kasalanan, no? Dapat magpalayo kita sa sala. Turn from sin, kag magbalik kita sa Diyos. The good news is that God's warning is also invitation. Warning ina sang Ginoo, pero may invitation siya na magbalik kita sa iya. In Isaiah chapter 55 verse 7, nagahambal, let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thought, and let him turn unto the God. Utod, no? Sinigat yun. God does not expose our sin to destroy us, but He exposes our sin so He can restore us. Utod, madamo sa mga Kristohanon, kung sugidan ganis ang ila sala, abi nila ginaguba sila sang isig ka pareho nila. But you know what? Hindi gusto ang Diyos gubon ka. Kunti i-restore ikaw. Ginagamit niya ang imo mga kauturan. Ginagamit niya ang somebody na mag-rebuke sa imo, na maghambal sa imo, na hindi ina pagpadayo na, ka ina sala, kag hindi against ina sa Diyos, pero gapangakig ka pa. Tadaan mo, ginagamit siya sang tao, sang Ginoo, para maghambal sa imo, para ikaw, gusto sang Diyos, i-restore niya ang imo kabuhi. I-restore niya ang imo nga pagkakristohanon. No, utod, tandaan natin min somebody, kay kung nga utod, ginahigugma ka sang Diyos. Hindi sa gusto nga ikaw magpawara, no, magpawala sang sala, magpadayon sa sala, kag maghupot sang sala, gani sining sang Diyos, tagaanta ka sa somebody, nga magkurik sa imo, kag ina nga somebody, ging sugo ko, para ikaw, no, magbalik sa iya, mag-i-restore sang Ginoo ang imo kabuhi. Pero sa blautod sa isa ka lordship, oh, no, in the book of Luke chapter 15 verse 3 and 7, nagambalari, Jesus tells about the shepherd who had one sheep that was lost, no? Okay? Shepherd did not say ang shepherd wala nagambalutod. Babay, ilan da ang nang karnero? Ang shepherd wala nagambal, forget that sheep. Wala. But you know, he went looking for it. Ging pangita, yagi diya utod. Amuna ang Diyos naton, o hindi ka pagpabayaan sa Ginoo, pangitaon, yagi kaya pabalikunin ka, and somebody, God, you somebody, na ikaw magbalik sa iya. He went looking for it. That's the heart of God's towards sinner. Utod, amuna ang tagipusoon sa Diyos toward sa mga tao nagahimo sang sala. Sa mga anak niya na nagahimo sang sala. Maybe someone was wondered why from God. Maybe someone is still attending church but has become spiritually cold. Ara ikaw tuod, no? Sa simbahan, nagapray ka, nagasimba ka, nagakanta ka sa choir, pero ang imo tagiposon, mabugnaw. Ang imo espirituhanon nga buhi, mabugnaw. Maybe someone has allowed bitterness, no? Sa imo kabuhi. Pride. Ara japon. Anger, ara japon, or sick sin nga magatubo sina sa imo tagipusoon. Utod, sa ini nga aga, God is calling you. God is calling you home. Ang Diyos nagapanawagan sa imo nga magbalik ka sa iya. Magpuli ka na. Because in 1 John chapter 1 verse 9, ang Diyos naghatag sang promesa sa imo. Utod. Sili niya, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Utod, ang Diyos nagapanawagan sa aton tanan sa ningation. Nagahambal sa imo na magbalik na kita sa iya. 1 John 1:9, ang Diyos utod malapit na magabot. Sili niya, ang promesa niya sa imo, kung ikaw mangayos ang kapatawaran sang imo kasalanan, matutom gid ang Diyos nga magpatawad sang aton mga kasalanan. Kag tinuan niya gid ang aton tigipusoon, no, sa mga malain, gani utod. Tandaan naton, ang Diyos nagahigugma sa imo sa ningation. Ang Diyos nagapanawagan sa imo nga magbalikan na sa iya. It is about looking at our own heart. Like David, he prayed, no, in the Psalms 139:23-24. Ano ang balya? Search me, O God, and know my heart. That should be our prayer today. Muna dapat utol ang aton pangamuyo. Search our God and know my heart today. But may ara utol tatlo ka pamangkot, no? Am I practicing something that God has told me to stop? Yes. Amuna utod pamangkuto naton sa ningation. May ara bala ako nga ginahimo nga hindi amo nga gusto sang Dios. Hindi ko pagpadayonon. Kag gusto sang Dios istapon ko ina nga kasalanan. Am I looking like a Christian or am I truly following Christ? Utod, ang importante ara kita kay Kristo. Hindi lang sa ngalan naton nga Kristohanon. No, am I only looking like Christian or am I truly following Christ? Is there something I need to repent of and surrender to God sa ining aga? Utod, kisang pride naton, tungod sang pride naton, hindi naton pag-surrender ang atong kasala. Kay nahuya kita sa Diyos. But the Lord remind you this morning, sila niya, don't hesitate to come to me and say, Lord, forgive me. No? Sin can be hidden from people. Tanda naton, remember this. Sin can be hidden from people, but it can never be hidden from God. Matago na nimo sa imo mga utod, matago na nimo sa imo mga kaparentihan, matago nimo sa imo mga pastor, matago na nimo sa imo mga best friend, matago na nimo sa imo ginikanan, pero hindi na nimo matago sa Dios. Right? But it can never be hidden from God. But there is hope, may hope kita utod. Jesus came not merely to expose sin, but to restore and to save sinners, forgive sinners, and transform sinners. Amo na yautod ang pinaka-importante mo, si Kristo Jesus nagkadudri para sa imo mga sala. Kag gusto sang Diyos sa imo, luwason ka sa imo nga sala. Patawaron ka sa imo nga sala. Kag i-transform ka sa imo mga sala. Utod ang Diyos nagapalangga sa imo. In John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. If God is speaking to your heart, don't harden your heart today. Repent, return, be restored. Tandaan naton, utod, ang Diyos nagapahigugma sa imo, nagapalangga sa imo. Repent, restore. No, utod, ang Diyos nagapalangga gid. Kagustoy gid nga ikaw magbalik sa ining Ginoon. Utod, kung wala mo pa nabaton si Kristo Jesus nga personal nga manluluwas, sini sa Ginoo sa ining Ginoon. Pangayuan naton sa kapatawaran, no? Kag ang Diyos magapatawad sa imo. Kay siling ko kagina, i-restore gid kita sang Diyos. Nagkadto diri sa tungod para sa imo nga sala. Ipatawaron niya ang imo nga sala. Kag i-transform niya ikaw. Utod tanan-tanan kita makasasala. We are sinners. Kun sa ikaw sa ining Ginoon, confused ka. Paano ka makabatong kay Kristo kay ikaw makasasala? Yes, God loves you so much. Pangayuhi lang kapatawaran. Hamal sa Ginoo, patawara ako. Kaya ako gid isa ka makasasala. Utod, kung ikaw isa kakasuhanon na nagahimo at nagahigugmas ang sala, it's not too late. God is calling you to home right now. Utod, God loves you. Kag sa iningat yun, hindi naman natapos, hindi naman ang iyong kubos ng alagad, Pastor Ricky Calopez ng True Life. Magkakita na kita sa sunod niya Friday. God bless you.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1233 DYVS Bacolod. Ang matamis nga tingog sang kaluwasan, ipadala ang inyo mga suwestiyon kag opinyon. Magsulat sa Salmo, P.O. Box 393 Bacolod City o kun mag-email sa mailbox.dybs@febc.ph.
2: Ang ngalan nga Bacolod naghalin sa Buklod, nga nagakahulugan nga Banglid, nangin banwas ang 1755, nangin parokya sang 1788, kagsubong ang capital city sang Negros Occidental. Tara! Biyahin na sa City of Smiles, Bacolod! Ang Bacolod 55 minutos lang halin sa Manila, 20 minutos halin sa Cebu paagi sa eroplano, kag 7 ka oras by land o roro. Isa sa cleanest kag greenest highly urbanized city, kag most business and friendly city sa bilog na pungsod. Ang Bacolod isa man sa best place to live here in the Philippines. Kilala ang Bacolod sa may pinaka-the best chicken inasal kag seafood. Kadto sa Palapala kag Manukan Country, sigurado gid nga mabusog ka. Ang maduagon nga Panaad Festival kada Abril, Bacolodyat kun Pebrero, kag ang world famous Mascara Festival kada Oktubre ang amon ginapabugal. Ang iba nagatawag sa aton nga Bacolod nun, ang iban Bacolenyo, pero pwede man na amigo. Kari na sa Bacolod, tara, lagaw ta. Ang 1233 DYVS nagasuporta sa lokal nga turismo.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
5: Philippine Standard Time at 7:03 in the morning.
6: Bungtaw na!
7: Ahay, tuyop ako!
6: Aliyo ko ba yan? Bangga lang, bangga lang.
8: Yari na ang programa nga magahatag kahulugan sa aton kabuhi Kristiyano kag magpasanyog sang kulturang Pilipino.
9: Oras na Pilipinas.

Bayangaga, Western Visayas, Negros Island Region. Magandang umaga, Pilipinas. And good morning, world. Nagabalik ang programa, nag-aupo ninyo sa paghandom para sa pagbago inyong oras na Pilipinas. Kabiyanan, Biyernes ng adlaw. Kamusta ang inyong Biyernes nga aga, mga kabiyanan? Pahuway na buwas, no? Ha? Kag nakalambot gid man ta sang Biyernes sa bugay kag sang kaluoy sang aton nga Dios. Nakalambot gid man ta sang Biyernes kag may ara na man ta sing kubaga mindset bala nga yes Biyernes ta. Oh, pahuway na. Oh, dapat tadlungon na nato aton obra sa sining adlaw. Ha? Kay pinpakon na patapos na balang semana, patapos na daw, wala na ginatadlong ang obra eh. Oh. Dira ginapirmi sa mga patapos na. O kung lapit na matapos ang likoton, daw dira ka na wala gobra mayo, blaho. Ang buto nga, ano, nga amo na, no? Pero kalabanan nga kakratabo, daw amo gina. Ha? Amo gina kalabanan nga kakratabo. Pero sige lang ha, let's keep the keeping on. Let's keep... keep going forward kag kun ano man ang mga helikoto naton tadlungon gyapon nato, no, as we finish the week, mga kabiyanan, especially sa mga nagaobra nga sa lang subong adlaw, no, tadlungon nato na hindi ta magambal nga ta katapusan naman subong, ah, di i-bayin na lang da hindi ah, ha, tadlungon gid gyapon naton bisikan katapusan ng adlaw subong kay man nga ang mga helikoto naton, mga kabiyanan, it's our way nga maghatag kadayawan sa aton nga Dios. Oh, di ba? It's our way nga maghatag sing kalipay sang sa aton nga Ginoo. So amo na nga tadlungon aton, ha. And medyo andala nato subong, medyo dapat normal lang man, okay. Balik na dan eskwela, mga kabataan, balik na klase. Sa ano nagbalik daw, Patrobon, daw Wednesday nagbalik klase, no? Wednesday. Oh. So, amo na subong, mga kabiyanan, hindi na Monday to Monday, ha? So, Wednesday, gul, pila kadlaw ang ilang pahuway man? Mga 10 days. Daw mga 10 days, no? 10 days. So, amo na, mga kabiyanan, 10 days ang pahuway. And then, balik naman klase. And then, afterwards, December break na naman. Another 10 days naman, be. Ano ganit subong? September, October, November, December. Mga amo-amo managuro, ah. Mga amo-amo managuro. And then, kung mga May kita matapos ang klase, tiyan mo na January, February, March, April, May, nukulawigaw. Mga April. January, February, March. Oh. So, mga katapusan sa March somewhere. Hindi ko may sa ulado, be. DepEd calendar. Oh. Aray na naman, ilang taon ta? Hasta April 8. June 8 to April 8. Sakto. Nalipat ito. Ito yung topic na nagligan. No? 201 days, mga kabiyanan. School days. Hasta lang April 8 ang klase. So, amon na isa ang matabo. So, ang mga nagaplano, subong, mga camp sa amon ni, mag-camp sa summer. So, good na kamo plano, subong, ah. Hindi nyo na pagpalawigo na. Pero kung may ara kamo camp man sa December, especially may mga kahiglaan mong kita, naapod tayo mga kaabyanan nga naga-himo og camp ba, kung December ba, plano na mo. So good na actually. In fact, dapat by August nakaplano na kamo eh. Plano una gid sa tanan. Diin. Mugi na ang butang nyo sa inyong butang nyo gid na sa inyong agenda, pirmi. Diin makamp. Kay pauna-una na daan sa ano eh. Pauna-una na daan sa venue. Dire kami makamp. Ipabook na. So ang pamangkot napabook na. December ano kamo? Kay kung laban-laban, mag-amo na December abi sample. December 28, 29, 30 lang. 31 dayon puli. Or daw mo amo gina eh. Ha?
after Christmas or gusto nyo before Christmas. Oh, 21, 22, 23, depende sa inyo. Pero laban-laban dira gina 28, 29, 30. Or gusto nyo magsugod gamot 27 sa gabi. Oh, di ba? Okay man eh, okay man oh. 28, 29, 30, puli ka mo din 31. Damo na ka mo na mahimo sa inyong December camp. Okay, kalabanan naghahimo mga churches or group of churches December camp. Sa una, ako ang nag-handle sa youth sa Calvary Baptist Bible Fellowship. Munang ginaplanuhan ko pirmi December and then summer for the camps. So, umugin na pinakauna, diin. Oh. Pag na-establish mo na kung diin, natin mo na pag hikotar mo sa San-o. Diin kag San-o. In fact, doon nga na eh. Kaya pagpabook mo, dapat may San-o ka na eh. Diin, listen, pagpabook mo, dapat may San-o ka na. Okay. Mag-importante eh. Pamangkot ka, San-o ka mo, sir. Makanto, sir. Kaya mapabooking kay. Mga wala akong kabalo, basta kay book lang kami. Hindi, pwede. Dapat may dates na kamo. 28, 29, 30. Diin, kagisan, o. Dungan, ganyan. Pag na-establish mo na iya, para na kamo venue. Tidra na kamo amat-amat himo sa inyong mga programa. Ano kamo, mansig-mansig ang luto, mansig-mansig ang kaon. Pero muna pinaka namin, no? Mansig-mansig ang luto kag kaon, bala per churches. Kung damo kamo nga church, pero kung isa lang ka mo, dako lang ka mga church, iti ka mo gidi. Gini mo ko sa una, mga damo kami ng churches, kaya intro mong mansig-mansig ah. Ha? Kung ano dong budget nyo, munang budget nyo ah. Kung ano dong budget namo, namang budget namo. Kaya it will lessen the expenses sa mga churches. Kung mahambal kaya nga, tag 500 ba eh, butang registration kapag kaon. Iba niya, hindi ka-afford eh. Ang iba niya, masiling may bugas ko di, may kamuti ko di, may ote, di ba? So, mansig-mansig na himo ko para makatipid sila. Makatipid ang mga churches balahaw, hindi sila mapilitan. Muna ginahimo ko sa una. Anyway, muna na ang ginaprograma natin sa una, sa mga camps. So, may mga camp ka mo, plano na ka mo, samatamat na ka mo. Kay lapit na mag-October. 18 na. September 18. Okay, bilis namang lumihipas na. Kadasig sa panahon, no? 18 na. Pati ang oras na ito, dasig mamaya. City 12, mamaya na. Natis na magpadayon. Mati kita na sa isang kabahan. Binakating mga niin. Kapabalik pang oras na. Pilipinas.

0: oras na Pilipinas. Oras na Pilipinas.
1: Nagabalik ang oras na Pilipinas at 7:18 mga biyanan. And September 18 mga biyanan. Sugod subong ha. May ara na kita sing election ban. Oh. Nakaangot ini sa up and coming or natala na or naka-schedule ano blang matabo sini man no sa aton nga barangay kag SK elections no. So sugod subong election ban, okay. Damo na pamangkot sa akon ano na ang sitwasyon sang barangay kag SK election as of now mga kabiyanan. Amo ni surihan naton karon na para i-detalye tani. As of now mga kabiyanan, padayon gihapon na ilang preparasyon. Okay? Padayon gihapon ang preparasyon sa BSKE, no? Paunta ton kun hindi i-postpone, kun hindi inaya masabata naton sa September 28. Okay? So, antes na mag-hatagdugan detalye na mamati kita na isang adlagan sa itong panahon. Sa itong weather update, sa piyakalin niya si Sir Melvin Fierro. Good morning, Sir Melvin. Kamusta?
2: Yes, good morning, Sir Jiggs. Kasi sa Transact Plamati update natin sa pinakauling na sa itong panahon, September 18. So, kita sa Diyosmil, 26, Biyernes nga adlaw. So, mala stress kina sing kagahon ng low pressure area o kung LPA nga ginabana-bana sa kalayoon nga mga o kung ara sa vicinity subong sa coastal water sa Dumaran, Palawan sa coordinates nga 10.1 degrees north 120.0 degrees east ining low pressure area magadala ini sa lapta-lapta sa gapong mapaulan kapapangilat magkapupanagom nga mag-apekto sa Visayas, Imaro, Bicol Region, Sambuag nga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas, kag Quezon. Samtang localized thunderstorms naman ang kapikto naman sa pilang magkabahan niya sa Metro Manila, kagpungsod Pilipinas. Ang Negros Island Region, lakip ng Negros Occidental, Bacolod City, maka-experience kita sa kasarangan panahon kay mamatsyanta sa Gyapon sa mga lakta-lakta mapaulan. So mga mapapangilat na papanagob na dulot man sa mga localized thunderstorms kaga LPA. Mahina itubtob sa kasarangan yung huyop siyang hangin, gikan sa labagat na nakatundaan ang nag-impluensya sa kabukusan ng bayan sa ato niya nga probinsya. Kang kadagatan sa ato niya probinsya ng kasarangan, tubtob mabulubalod. Ang adlaw na putla kalasing 5:37 na kabagatunod, kalasing 5:47 karon naman niya sa hapon. Ang atong temperatura, nang suko kita 25, magalabot kita 31 degrees Celsius. Ini si Melvin Fierro sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Negros Occidental. Padamang salamat kag maayong aga sa luwag.
1: Daming salamat Sir Melvin Fierro sa mga updates sa inyong aga. Kagawa naman may andalagan sa itong panahon. And, by the way, ito nga first honor sa sining aga. Si Sir Jules. Palakpakan na ito si Sir Jules. Timprano, basta nag-chat sa akon. Wala siya nag-text, wala siya nag-comment sa live stream. Nag-chat siya sa akon, maayo man. Maayo man ha, maayo. Maayo nga style. Timprano siya nag-chat sa akon. Pag-chat niya sa akon, siguro mga alas 7. Wala pa kasugod ng live stream mo. Nag-chat na siya sa akin. May greetings na gadaan. Balaan niya, gapungko na ko doon sa trono mo. Gapungko na ko doon sa ato ng pulungkuhan. Abot na ni Sir Jules nga. Gapungko na siya sa tubangan computer. Chat na ta. Chat na ta. Kaya tubang ni siya sa live stream. Subong wala pa kasugod ng live stream. Good morning, Sir Jules. No? Mayong pagbiyahe lang subong adlaw, no? Kag sa imo nga bilog nga Pinimalay, Divina Gracia, Vallejo, Zamora, Moran, Azarcon. Ining mga Pinimalay, may haga dira sa inyong tanan. Si Cindy Prince, kasi sa Bible Center Church, good morning. Si Sir Jan Huatas, sa ano lang niya gat-chat per me, agat comment per me, sa itong nga live stream. So, doon may Judy Hado, si Sir Jan. Kaya yung iba niya, nag-text. Iba niya, nag-chat. Dihado ang iba niya. Dihado ang iban. So kung naga-text kag naga-chat, doda sigid mas mauna gid, no? But anyway, okay lang na. Sir Jan Watas, good morning. Ma'am Rosalyn Pantunyal, mayong aga. Okay, guys, Sir Bebo Tumbion, ang mga top 3 naton nga araw dasig-dasig mag-comment sa aton nga live stream. Mayong aga dala sa inyo tanan kay Sir Ray Ramos, mayong aga sir. Kag sa bilog nga Panimalay Ramos, especially kay Ma'am May, kay Rin Rin, kay Catherine, kay Ron Ron, kay RJ sa BMOCF Church family, kag sa Win Youth on the Rock family, kag sa CHMSU BSCE faculty and staff, maayong aga sa inyo. Kay Sir Alberto Norbing Loreno, maayong aga gid. Okay, Brother Chad, Brother Raddy, Brother Jonathan sa Talisay City, kay Brother Dario, Brother Isigani, Brother Ronnie, kay Bro Mitoy, Bro Guyang, Bro GC, kay sa tanan ng mga pumuluyo sa Hope GK Kabatangan, no? Mga bro, mga busing, mga una na to, ganay nyo da, mga pre, mga Brad, tanan na to, ganay ah, no? Ano po na mga tao, ganay na mga tiyoy, mga manong, no? Mga papang. Ay nga, ganda na sa inyo, tanan. Kay Ma'am Alicia Garcilan, may nga aga. No, Ma'am Edim Nigalon, shout out sa imo da sa La Carlota, kay Sir Robert Isulgon, good morning. Sir Raji Alfonso, mayong aga gid. Kay Ma'am Grace GV, mayong hapon. Kad siling ni Ma'am Grace Jutayan lang ko maghambal maayong hapon. Okay lang na mama, incindido. Incindido, basta wala sa Pilipinas, kikis aga ka, kakalipat oh. Kakalipat eh. Oh. Sir Bibot, siling niya masadya ang Senado. Daw gasakay kita sa lakyan nga wala sing signboard. There is no specific destination. Sige lang sir ah. Ha? Biskan wala specific destination. Nga mo, yun ang makalambot kita sa aton nga palalambutan ah. Ha? Aton nga parakatuan. Ma'am Irma Banyes, mayong aga. Nanay Virgie Salgado, nay, good morning. Ma'am Bing Bing, Bacomo Almonares. Good morning. Ma'am Ayalea Amante Banting. Oh. Sila nga, Blessed Friday. Okay, kaya hindi na mag-first honor. Ma-workout na lang ko. Mayroon na nga pag-workout ah. Oh. Samtang gapamati kag magkadlaw. Oh. Please greet sa akon ka-churchmate tanan sa Amazing Grace Mission Church sa Kulasi. Uy, amuni ang AGMC mga kabiyanan sa Kulasi. Kulasi Fundamental Church oh, sa Ahoy. Salamat gid sa Ginoo. Oh. Sang iyang adako nga gugma. Umay nga gadra sa inyo. Kulasi mga kabiyanan, no? Taga-diiga, taga-Kulasi. Ano itong mga, ano itong sikat to? Basta kay Kulasi. Anong paborito nga ilim nun siyang Kulasi? Kula-fu. Di joke lang. Kula, oh, Kulasi. Pero sa Kulasi, ha? Na dito sa Kulasi, Iloilo. Pirmi na yan may Kulasi. Wala na ito yung ano, pirmi na ito may Kulasi. Wala untat ang Kulasi sa Kulasi. Ano, gagana, maggagana medyo aton nga may jitubo nga gaba sa Kulasi. Basta kay, pero damo na ito nga baligyan, no? Klase-klase lang na ito mga baligyan. O, mga utanon to, mga isda. O, mga pili ka lang ito kay damo to klase mong. Sa klase. O, damo to klase nga isda. Damo to klase nga utan. No? O, basta mangita kaya sa manamit nga klase. Kanto ka sa klase. Lucita Aligrado, mayag aga. Si partner, si Kagawad Bunardo. Gasabay man, gagana man ang amon nga. Gagana man mga mindset. Biskan wala kami kape sa bungaga. No? Daw wala kape. May puto matani, pero ang puto, ato sa guwa lang eh. Ma'am Ron, kay Sir Ronnie Aldea. Oh, mayang aga. Good. Shout out kay Ma'am Juna Aldea. Kasi aga katalang ko, kaya basta Aldea, ganit, tuna na mong. Tuna na. O, si Sir Ronnie, kag si Ma'am Tuna Aldea. O, busla na ilan ni sila. Schedule ni mong schedule. Kung Friday, ganit si Sir Ronnie na yan. nag-greet. Ma'am Perla Montalbo, may nga aga, makayuhom naman tani. Yuhom ah, importante naka... Naka-stretch aton nga guya. Oh? Kay Ma'am Eleanor Duresa, maayong aga gid. No? Kag sa bilog nga pa ni Malay Duresa sa Haniway or sa Janiway, Iloilo. To make it more social, to make it more stateside, mga biyanan, we call it Janiway. Janiway, Iloilo. So kay Nanay Connie, Tatay Benny, Doc Gracia, kay Daniel, kay Daryl, kay Diana, maayong aga sa inyo tanan. Mahilig ni sila sa mga paraliho ang mga letters mo. Pareho, for example, kay Tito Jimmy, kay Joanne, kay Jana, kay Jason Pescadera, pero sila J. Maayong aga doon sa inyo tanan. Kay Pastor Enne Nambid and Family, kay Mami Kleng, Daddy Sammy, Kaskalya, maayong aga sa inyo. Kay Ma'am Maria Melanie Handongan Coronado. Oh, maayang aga. Siyang ambot lang, ma'am. Siyang elementary kaguro. Ayawan kaguro sulat sa mga pangalan ay Maria Melanie Handongan Coronado. Pero ang Handongan daw, Jay lang eh. Pero doon kalaba, agad eh. Pariyobla siyang pangalan sa akong bata. Ako. Pero ginisip ko man ang pangalan sa akong bata. Although doon kalawig siya, 15 letters lang. 15 letters lang. 15 lang kalitra. So kung naglapaw 15 inyo, okay lang. Si Ma'am Merly lumawag. Siyang nag-eskwila niya. Hapos lang eh. Merly. Si Pastor Jumi Gutierrez. Hapos man kay... pila lang ka-letters eh. Siling ni Pastor Jumi. Dason, machat man ko. Inaya, Pastor. Inaya. Medyo, medyo, basi machat ka mula sa ako, alas 5:30 blao. May aga. Hindi lang magchat alas 5:30 kay basi karoon din na mabasahan. Basta daan kung mag-alas 5 hasta mag 6:55 sa ako. Gina, pakadto, pakari. O. Maka mga oras be for example 6:20 ang nagabiyahe na kami na makaabot ko na di sa aton nga sibian sa aton nga station ara-ara na sa mga 6:55 or 50 depende sa traffic ah kisa 58 59 at pagabot parking hingagaw na yun lumpat na yun bumbaho ng doorbell mo tigrigrigrigrigrigrigrigrigrig para kasulod na yun kay para hindi malate maka time check pa na yun siling ni Ma'am Roselyn delay lang kuya sa comment ya sa imo live pastor ya okay na mama okay na Ma'am Grace GB mayong hapon lima ma-chat man ko pastor kay Bugtaw na kuya daan galing may ubra pa kisa late na kapuli wala na ng problema no pag side on pwede magka-chat as 4 galing kay basi din na bala makita bala sa kadamo na nagkatabo sa kabuhi tablaw kapit pa kun ano ka early bird. No, early bird. Huwag ka lang, dapat hindi ka lang maging early worm. Kay ang early worm, ginakaon sa early bird. Dapat ikaw gidyang bird ya. Oh, so dapat ihambalo mo ko galing mo, ako ang bird, early bird. No, hindi ako ang early worm. Kay kung early worm ka delikado, kaunong ko sang early bird. sa bilog nga pwede malay pantunyal no? Kay Ma'am Roselyn may nga gadala sa inyo sa pinalangga nga papa kag mama ni Ma'am Roselyn kag sa mga kabataan ayong agagid kay Pastor Benji Alfonso and family good morning sa Lumbia Baptist Church kay Ma'am Annie kag nang suping kag daday sa Kawayan Baptist Church maayong aga Sir Ricky Olimpo good morning gid si Nanay Virginia Arabilo sa La Carlota, good morning. Dason bala kay mamisis mo ko. Misis na sila. Mamisis. Tapos pa niya pon pa lang. Grabe ang gini. Tapos pa niya pon pa lang. Agon baka first place mo ko. Pero sa radio, first gig ko kay gapa-alarm ko, sign on kag sign on sa DYBS mo. Grabe ba? Oh. Kung mamisis yung panyapon pa lang, daw lang alang na gano'n. Masibala, sang katapos panyapon sa gabi, may nag-chat sa akon, good morning. O, kag-greet ko ang tanan ng mga nagpamatis ang oras sa Pilipinas. Basi naglantaw bala replay, blaho. No? Basi naglantaw bala replay, kag nag-chat. No? O, ayong aga, kay Nanay Virginia, kag sa bilog nga panimanay, Arabilo. O, ayong aga doon sa inyo. Kay Tita Mary Alarcon, Sila niya, blissful Friday morning, the always happy Pastor Jigs. Kamayong aga kay Tito Bibi Bubot nga nagaluto linaga bugrabi nga karabaw. Oh, are pangalan. Anong ang kung ang baka beef, ha? Kung ang baboy pork. Kung ang chicken. ano ang tawag sang karne sang karabaw? Ara pumagot ha. Ano ang tawag sang karne sang karabaw? So butang na sa comment section ha, makapakot. May palakpak. Kag turutot. Damo ni mga manugpakot eh. Tita Nancy Dulka. Mayong aga, ginbuksak ka namin ito. Hindi madulas o ito kung ang linaga ang karabaw mo. May... may bulang kristal lang iba na manugpakot. Oh. Kaya ang linaga ang karabaw, amo lang na sila na linaga ang baka. Medyo may gamey, to make it more social, gamey flavor, mga kabiyanan, ang karabaw. Oh, anong gamey? Nablang daw medyo may anggo, bala. May angking amoy. Do pareho sa kanding. No. Pero may mga technique, may mga style na nga ginagamit para makakas ang baho. No mo man sa galuto sa kanding bla. No, paano ginagakas ang baho? Bubuan niyo daw ni. Hindi ah, joke lang. Butangan oksalik. Para madula ang baho, hindi ah. No. May mga style lagi na himo magluto. Kisa ginalagaan na sa wala ginatakluban, ginapabuksan lang. Nabutang ang damo nga aromatics. Oh, tanan nga mga pwede mabutang o mga paminta, mga luya, ang sibuyas dahon. Oh, dusun butangan mo tang dire tangkong. Kumutangan mo yung tangkong ya. Wala na na ya, basi karon ano na na sinigang. Oh, wala na ba damo mo butangan ro pala gao na nay antis mga antis mo lutoon mo bala sa formal nga luto, may informal anay daan nga pagluto. So, si Tita Mary, ano ang anong ginabutang niyo Tita Mary kun agon nga hindi good nga madula ang baho sang kanding kag karabaw. Abi mga expert da nga mga manugluto be. So, kuya, why ko diya galuto masyado sang karabaw kag kanding ido. Si Papa nagaluto sang karabaw kag kanding pero so unang gamay pa ko to, wala ko galantaw masyado. Ang naluto ko lang pirmi baboy kag manok. Siling sang kilala ko. Kung ang baboy mo kuno sa buwan, isa lang ginaya katimpla, pirmi. Oh. Pero, ang matawag mo, nga lain nga klase nga sudan, hindi isang timpla, kundi isang, iya nga, lakot. Kung ang baboy, butangan mo patis, ang patis bala, fish sauce. Ha? Fish sauce. Oh. So, butangan mo bumbay, butangan mo ano, sabaw lang na iya, base ng sabaw. Pero kung butangan mo sa, sing radish, sing jute nga okra, jute nga talong, o kag tangkong, inaiya nga luto, or dasun butangan nyo sing ano na gani, ang puti na gani, apara sa Cebuano, nalipat ko sa bisol. Parang sa bisol, dasun, basta may tangkong, may okra, may ano, inayang sudaan niya sinigang. Oh. Pero kung lain naman, baboy, may kamatis mang yapon, o butangan niyo kamatis, may bumbay, may ahos, oh, may bisol. Pero ang ginbutang mo, pitsay. Ha? Pitsay, dasun, depende sa pitsay pagali, no? May Chinese kagbisaya ang pitsay. Lain pagin na iya. Kung ang ginbutang niyo, bisaya ang pitsay, oh, dasun butangan nyo kamuti, butangan nyo saging, inaya, ang tawag si naya, oh, isa lang pareho naman ng timpla, lain lang ang utan. Ang tawag si naya, ano na yung tawag partner po, nalipat ko siyang tawag siya naman, ang may saging, sabaw, nalipat. Puchiro, o muna, sudan mo kagabi, eh. O puchiro. Pero depende pa ng puchiro, no? Pwede man pitsay, pwede man repulyo ang butang nyo. or sudah naman to Surya. The same gapon baboy, the same gapon ng aromatics. Oh, pero ginbutangan mo sing mais. Oh, mais. Sun pitchay nga Chinese. Oh, lain naman ako no. Siling naman nila ako no. Amo nang ginatawag nga bulalo baboy. Oh, wala na kabuda ko nanundang tripping niya. Oh, may kilala ko nagluto tinula nga baboy. Ang tinula nga manok nga style. Pero baboy ang ginubutang niya. Pindi lang sa tripping ah. Oh. Kanya-kanyang tripping. Oh, si Tita Nancy Dulca, gani, nagaluto adobo, pero orange. Oh, orange ang color sa adobo niya. Oh, Nanay Ipin, Ma'am Josephine Quinosa, mayong aga. Ay, nga gagid. Oh, kay Ma'am LV Borre Salvador, good morning. Kay Ma'am Jeneline Raykert, mayong gabi, idra, ma'am. Oh, sa, oh, dito na sila sa Amerika eh. Siling niya mayong aga pa, Sir Papuli, palangkoy. Kuya, oh. Abi ko tawag niyo ko nga kuya. Okay. Papuli, balanghalong sa pagpuli ah. Kay Migo Harry Suri, mayong aga no, Pastor Harry Kapina. Tapos ni Kapi Kolbol na dayon. Kapi kag Pickleball, Kapi Kolbol. Galing kay anong unahon dapat, Pickleball or Kapi? Oh. Kay kung mangkapi ka, so magpickleball, do ka bugat sa imutyan, may gadlagan-lagan nga tubig blaw. Or kung tapos mo ng pickleball, amo pagpangapi mo, daw ka sa so, okay, init mong, ginot mong. Dapat ang ginainom, ice coffee. Di ba? Pwede mang gapon kape, pero ice coffee na. Tidipindi lang na, kape kolbol. Okay, ma'am, Ninet Pisaga, maayong agagid. Okay, sa tanan ng mga kaopdanan dira sa Vista Aligre, good morning dira sa inyo. Praise God kay lagid siya gapabaya in times ang sickness, trials, and trouble. To God be the glory. Yes, the Lord is always there. Pastor Mark Pisaga, mayang aga. Kay Ransom Malala Garcia, mayang aga. Karabif ang sabat. Yes. Oh, siya gini ang una nakasabat. Oh, karabif. Ang tawag sang karne sang karabaw. Ah, ang baka, beef. Ang karabaw, karabif. Oh. Oh. Siling ni Ma'am Ginilin, ang pampadula ko nung sa baho, tawas. mas tayog pag hindi niya kaysa daunay, kag uksalik niya. Oh. Ang pampadula sa baho, sa kanding, kag sa karabaw, kung lutoon mo, tawas. Ma'am Corazon Estilloso, mayong aga. Ma'am Irene Estares, mayong aga. Pastor, tanglad lang ilaga sa kanding ate. Mayon, medyo lapit-lapit sa kamatuoran ini nga sabat, no? So, tanglad lang, oh, lagao ng kanding, butangan tanglad, madula ang iya nga anggo. Oh, lapit-lapit sa kamatuoran daw amo ni ang pinaka closest to the truth. Ma'am Marlene Hilera, mayong aga. Karabif ang karne sang karabaw. Na, tsakto na. Karabif, ha? Anong sunan nyo para medyo social pamatian bala? Karabif. Pero itong ginambal ko bala sa inyo nagligad bala? Kung nagasunan ka mo sa hipon, kisadaan ko masunan ka sa hipon bala, daw ka low class bala pamatian, sunan mo hipon. Oh, daw ka low, hindi ka pero namit-namit na yan. Low class, hindi na yan low class yan. Pero agon nga medyo social pamatian, pamangkoton ka mo anong sunan nyo, sabto nyo, ah, sakura shrimp. Ah, sakura shrimp. Oh, manong tawag sa Japan, sina nga hipon. Ganun. Ang gagmay nga hipon, nga mamulamulagid. Oh, manong tawag nila, sakura shrimp. Sa ato na kamiyanan, sa Ibi Maglona, mayang aga dira sa inyo, oh, sa kay Ma'am, Ma'am Ichelopson and family, kay Ma'am Sonia Aguilaran and family, kay Nana Elsa Castronevo and family, good morning sa inyo tanan. Anyway, may anan si T. Curitaidos na. At isa magparayon, makadto kita anay sa aton nga pabaon sa siningaga. The word of the Lord says in Daniel chapter 3, 13 to 27. No, basahon ko sa inyo mga mayanan. Sila sa pulong sa Ginoo, furious with rage, Nebuchadnezzar summoned Shadrach, Meshach, and Abednego. So these men were brought before the king. So this is the story of Shadrach, Meshach, and Abednego. Kag si Haring Nebuchadnezzar, mga kabiyanan. Kaagin pa mangkot sila ni Haring Nebuchadnezzar in verse 14. Is it true, Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the image of gold I have set up? Okay. Amuni ang isa sa mga bagay nga ginhimo sang na-captives ang mga Israelinhon. Pakaunon sila sang pagkaon sang hari. No? Pasimbahon sila sang Diyos sang amuni nga lugar. No? To remove their idea of rebelling, to remove their idea of thinking about their homeland, so on and so forth. So, maka-adjust sa pagkaon, maka-adjust sa reliyon, doon mo na ginihimo nila. Now, these people, Daniel, Shadrach,

the image I made, very good. But if you do not worship it, you will be thrown immediately into a blazing furnace. Okay? Then what God will be able to rescue you from my hand. Dabon ni nga arbal sa hari. Kung mabatian nyo na gani ang music, simba na kamo, luhod na kamo, doko na kamo sang imahe. Pero kung hindi kamo magduko, anong himuon sa inyo? Iaboy kamo sa fiery, sa blazing furnace. So verse 16 says, Shadrach, Meshach, and Abednego replied to him, King Nebuchadnezzar, we do not need to defend ourselves before you in this matter. Gipatawag sila eh, kay kitaon pagtunog, nagduko tanan, nagyuko tanan, inilang tatlo ka mga tinuga ang wala, so kitaon gid. Balanon gid. So ginpatawag sila, ginpamangkot sila sa hari, kag siling siyang tatlo, hindi na namon kinangla mag-defend sa amon kogilingon. Kay, amon nga malo, verse 17, this is one of my favorite happenings in this book. Silingdra, if we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. And He will deliver us from Your Majesty's hand. O, kanami, no? This is a kind of faith, but verse 18 is a step forward, a level up kind of faith, mga minangaman. Anong ginambal sa verse 18? But even if He does not, biskan hindi niya kami luwason, we want you to know, Your Majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. Grabe ang this kind of faith, mga minan. Luwason man kami kung hindi sa Diyos, okay lang. Ha? Kung nihaboy mo kami, kabalo kami, luwason kami sa Ginoo. Amuning pagtuo nga ara sa ila tatlo. Verse 17, hambal nila. The God we serve is able to deliver us from it. Kaya kami luwason sa Ginoo. Pero kung hindi niya kami luwason, hindi man kami gahapon magsimba sa imong Diyos-Diyos. Grabe nga pagtuo, no? Isa nang pangamuyo ta Ginoo palihog imo ni pinanglanon ko Ginoo palihog giluwasa kami sa amo nga mga sirkumstansya pero wala nato ni ginapangamuyo Ginoo pero kun hindi mo kami luwason hindi mo kami provide di, okay lang gyapon na kasi wala nato ni ginabutang sa ton mindset eh. But these people wala na lang ginadiktahan ng Ginoo Ginoo palihog, luwasa kami, pero kung hindi mo kami luwason, hindi okay lang ah. Ha? Amo ni ginatawag sa cliche nga maxim, let go and let God. Sila, okay lang. Kung hindi na kami luwason, hindi man kayo maghihapon magsimba sa mga Diyos. So verse 19, ang aking sinibukadisar. Ang aking sa kay Shadrach, Meshach, Abednego, kag nagliwat ang iyang attitude sa ila. So ano ginhimo niya kay perti ang iya kaaki? Ginsugo niya nga ang ininga furnace, ang fiery furnace, mas painiton pagid. In fact, it was heated 7 times hotter than usual. Amo nang iya kaaki mo. Kag ginsugo niya ang pinakabaskog ng mga sundalo sa iyang army, nga igapuson, si Shadrach, si Meshach, si Abednego, kag ihaboy sa fiery, sa blazing furnace. So ini nga mga tinuga, gingapos, ginhikot, kay ginhaboy sa blazing furnace. In fact, no, to prove the heat of this furnace nga tungod sang sugo sang hari, nga ini nga mga soldado nga ginsugo niya, napatay. Napatay ang mga soldado nga ginsugo niya sa paghaboy kay Shadrach, Meshach, Abednego. So, ining tatlo, ginhaboy, di siyempre nasulod sila sa fiery furnace. Then, verse 24, si Haring Nebuchadnezzar naglumpat. In his amazement, kagin pamangkot niya iyang mga advisors. Were it there 3 men that we tied up and threw into the fire? Tatlo eh, ang ginhikot nila kaginhaboy eh. Nagsabat ang mga iyang mga upod ng mga advisors. Certainly, Your Majesty, tatlo lang to sila ya. Pero si tingala si Nebuchadnezzar kay paglanto niya, sila niya sa verse 2, lanto, wabala, 4 man akabilog ang nagalakat-lakat sa kalayo. In fact, wala nagatindog, wala nagpundo, nagat

0: Lakat-lakat. Okay? Look, I see four men walking around in the fire, unbound and unharmed, and the fourth looks like a son of the gods. Ini mga kabiyanan, isa ini sang theophany si Jesus Christ. Okay? So in verse 26, si Nebuchadnezzar nagpalapit, kaginbuksan niya ang blazing furnace, kaginisinggit, Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out, come here. So Shadrach, Meshach, and Abednego came out of the fire, and the satraps, prefects, governors, and royal advisors crowded around them. They saw that the fire had not harmed their bodies, nor was a hair of their heads singed. Their robes were not scorched, and there was no smell of fire on them. Grabe, no? Ginaboy sila sa blazing furnace, and nagaboy sa ilan na patay. Pero pagguwa nila, biskan jutay ng buhok, wala may nasunog. Biskan sa ilabayo, wala may nasunog. Oo. Pipila ka mga kamatuoran, mga kabiyanan, that we can gather from this story. Number one, faith does not mean we will never face the fire. Ha? Biskan may pagtuo ka, di ba silingon nga wala ka na iha problema. Ha? Kung matutom kasi mo Ginoo, di ba silingon wala ka na problema. Ha? Kikisabi, kung ginapanumdom na ito, nga kung nagasalig ko sa Ginoo, kung nagasunod ko sa iyang nga ginhambal sa akon, tanan, matabo sa kabuhay ko, dokapos na lang. No. Shadrach, Meshach, and Abednego trusted God, and still, they entered the furnace. Diba? Di ba't silingon nga, bako di mo pagtuo, bako di mo pagsalig, nga wala ka na pagtilaw sa kabuhay. No. But faith means we know whom to trust when trials come. Ang managana siling ni James, in James chapter 1, sa verse 5, if any of you lacks wisdom, ask of God. Sa ano ni nga tiyon? Sa tiyon sing mga pagtilaw. Kaya siling ni James, it's a normal occurrence in life. Ang managana, when you face trials of different kinds, siling ni James, count it all joy. It's a normal happening in life. Hindi ka nag-iisa, hindi kaya abnormal. Tanan nga tao nagkapangatubang problema. Tutom ka man sige yung kung hindi, may problema. But then, kung may pagtuo kita, kabalo kita kung sino sa liga natin, kung magabot ang mga pagtilaw sa itong apoy. Kadua, don't compromise your faith, avoid temporary trouble. Pwede man tani, no? Kung si Shadrach, kag si Meshach, kag si Abednego, nagluhod, hindi sila tali mabutang sa masiling siya, maano lang ta, mapudupod lang ta. Pero deep inside ya, ang aton ginatuhan, ang ginuogi dya. Ha? Pwede man ta, di ba? Nga, maludluhod lang sila to, daw pareho balas ang nagsimba-simba ka sa kundindin. Pwede man ta, maludluhod lang sila to, maintra-intra lang sila to gamay. Gusto pa, wala lang sila to yun. Ha? Just to comply the command of the king. Pero hindi, wala gid sila yung mga kabiyanan nag-compromise. Ha? Wala sila nag-compromise, mga kabiyanan. They chose faithfulness. Ha? Kag may mga tiyon sa itong kabuhi, mga kabiyanan, when doing what is right costs something. A relationship, an opportunity, money, comfort, approval, lambot. Ha? Kung ano doon ang madula sa imo. But obedience to God is worth more than temporary comfort. Look at this, people. Ha? And always remember nga ang presensya sang Dios mas dako kaysa mga circumstances sa atong buhay. Now the greatest miracle wasn't simply nga ang kalayo wala nag-consume sa ila. The greatest miracle was that God was with them in the fire. Nakita ni Nebuchadnezzar mga kabiyanan. Gisabi aton pangmuyo Ginoong, kuha ako di bisa mo ning kalayo, kuha ako di bisa mo ning problema. And sometimes, hindi ginakuha gin man to si Ginoo. Pero sometimes, ang sabat si Ginoo sa aton, sige lang, I will be with you through this. And this is what happened with Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya ngayon ang presensya mga kabiyanan mo naghatag kusog, agad nga ma-endure naton, mga bagay nga hindi naton ma-endure alone. And look at their faithfulness. Anong resulta sa ilang faithfulness? They pointed others to God. So nakita sang hari ang mga bagay nga hindi niya ma-explain. Nakita niya ang Diyos sa sining tatlo ko tao nga lain. Okay? So at the end of the story, gin-recognize niya nga ini nga Dios amo ang tuon ni Dios. Kisa bala itong trials bala? Opportunities ini. Agod nga makita ang aton nga pagtuo sa iban nga mga tao. Because people may not listen sa aton ginambal. But they may notice when we remain faithful when life becomes difficult. So, bisikan ano matabuo sa atong kabuhi, dapat pabilin kita maging matutom sa atong Diyos. Alas 7:54 mamaya natin sa magbarayan, mamati kita na sa pipila ka mga panumdam. Malakat maliin, mabalik pang oras na, Pilipinas.
1: Si Manggani nagpunta sa Saudi para bumili ng jeepney.
2: Pero nang makarating, nakakita ng mga nagniningning, Betamax, color TV, tape recorder, ang kanyang tingin hindi mabaling.
1: Ngayong nakabalik na sa Pinas, gusto muling makaalpas upang pangarap na jeepney matupad. Kaysa wing palad naman, sa illegal recruiter napadpad, pangarap na jeepney lumipad.
3: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips!
4: Mayroon ka bang listahan ng mga hotline o telephone number na pwede mong tawagan kapag may emergency? Kung wala pa, malaking tulong na mayroon ka sa emergency dial ng iyong mobile phone ng numero ng pinakamalapit na barangay, police station, hospital at fire station. It is always good to be prepared dahil hindi naman natin alam kung kailan darating ang emergency. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Alam mo ba kung kaninong hotline ang una nating dapat tawagan sa panahon ng pangangailangan? Ang sabi sa Psalm 145 verse 18, "The Lord is near to all who call on Him, to all who call on Him in truth." God is just a prayer away. 24/7, pwede kang lumapit at tumawag sa Kanya para sa mga problema at concerns mo, kasama dyan ang iyong trabaho at negosyo. Sa maraming corporate gatherings dito sa Pilipinas, hindi nawawala ang invocation o opening prayer. Ito'y magandang pagkilala na maging sa ating corporate life, kailangan natin ang patnubay ng Diyos. What are the benefits of incorporating prayer in our work life? Una, prayer reminds you of your accountability to God. Sa ating pananalangin sa Diyos ay kinikilala natin na tayo ay may pananagutan sa Kanya sa lahat ng ating mga desisyon at gawain sa buhay at trabaho. Napapaalalahanan tayo na ang ating trabaho ay hindi lamang upang kumita o magkaroon ng kabuhayan. Ang trabaho natin ay bigay ng Diyos para ating gampanan ang Kanyang kalooban. Pangalawa, prayer enables you to surrender your burdens to God. Mabigat dalhin ang mga problema natin sa trabaho at negosyo kung wala tayong mapaghihingahan nito. Kaya nga, ang laking pagpapala kung may mga kaibigan ka na mapapagkwentuhan mo. Pero minsan, ang mga kaibigan mo ay may pinagdaraanan din. God invites us to cast our burdens on Him. At magagawa mo ito sa pamamagitan ng pananalangin. Pangatlo, prayer is an acknowledgement of our limitations and God's limitless power. Kapag nanalangin tayo, ito'y pagkilala sa kakulangan ng ating kakayahan at sa walang limit na kapangyarihan ng Diyos. Prayer is an expression of our faith and dependence on God. Sa halip na ma-frustrate sa mga bagay na di mo kayang gawin, pray and be amazed with what the Lord can accomplish through you. Ang istorya ng batang ibinigay ang kanyang tinapay at isda kay Jesus upang mapakain ang 5,000 katao ay kamangha-mangha. What the boy offered was very limited, but God was able to perform a miracle out of it. In prayer, surrender your limitations to God and see how He will turn that into a miracle. Simulan mo ang iyong trabaho sa pananalangin. Prayer works. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: Pro Tips, maayos na pagtatrabaho mahusay na patotoo. Hatid sa inyo ng 1233 DYVS Bacolod, the sweet voice of salvation.

0: Yari, ang ato na byan, gikan sa Bacolod City Health Office. Si Jam Isito, nga magahatag sa mga iwas dengue tips.
1: Naton nga, 4 o'clock habit, ginaton pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, bon mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapangkampanya, no? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. So, ang second S naton is, syempre, iprotektahan ang aton self, no? So, self-protection measures. So, ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka-long sleeves kita, naka-pajama sa balay, hindi naka-shorts, naka-mon ano. Kung namin yung aton balay tani, naka-screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then, we have the sick early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, matest kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta. And then, you can have the hydration no, sa inyong balay. Then, of course, we support the fogging spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, kakampaign kami ng atong 4S strategy sa against dengue. Na.
0: Salamat sa pagpamati. Sa liwat, atong gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue kita.
2: Tingog publiko. Oras na Pilipinas.
3: Nakabalik ang oras na Pilipinas sa alas 8:01. Amiran, kamusta ka madra? Sir Frederick Riboquio, mayang agagid. Regards kay Bonard Carmona Halendri sa Cadiz City. Uy, magagawan Bonard daw. Imuni nga, ano ha? Kay Sir Arvin Anit, mayang aga sa Gimaras, nami pagin Pastor Rilagpang kag Binakol, no? Manok solve na. Ang Binakol mga biyanan. No, ang iyan ang ginasabaw ni, ang sabaw ka butong mga biyanan. O namit man ah. No. Ma'am Melanie Aison, mayang aga, Ma'am Marilyn Hilera. Good morning gid. No. So ari na kita mga biyanan sa aton nga tingog publiko. Na ano natabo ni sa aton nga eleksyon ni sa BSKE mga biyanan. Ha? Suno sa aton nga COMELEC. Ha? Subong mga biyanan nga adlaw nagasugod ang subong ang election ban nga nakaangot ini sa aton nga natala na nga barangay kag SK elections. Isa sa mga kabiyanan sang ginabawalan, ginadumilian, number one, pipila ha? Kay election ban eh. Ha? Number one, ha? Ginadumilian ang releasing sang pondo, ha? Nga nakaangot sa social services kag housing related projects. Okay? So hindi pwede i-release ang pundo subong, ha? Ginabawalan, ginadumilian ang pag-release ang pundo. Again ha, nakaangot sa social services kag housing related projects, ha? Puwera na lang kung may gin-authorize ang COMELEC mga kabiyanan, no? Pero kung wala sila may ginpagwa nga letter nga sulat nga ano, wala subong nagapagwa sang pundo, no? Nga may kaangtanan sa social services kag housing related projects. Number two, may absolute ban, ha, sa mga ayuda mga kabiyanan, okay? Kaya ti siyempre election ban eh. Ha? Absolute ban sa mga ayuda, no? Puwera na lamang, ha, sa mga exempted ng mga ayuda. No? May ban man sa mga appointment, no? Kag hiring sa mga bagong employees, promotions, ha, kag paghatag sang salary increase, kag privileges mga kabiyanan. Oh, kay ti election ban eh. Ha? Kag hambal ni Attorney Lionel Marco Castellano, ang aton nga regional director sang COMELEC.